0: X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay Good Vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
6: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Swak na budget recipes light na buong family.
1: Dala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
6: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
5: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
6: sa Radyo Magazine.
5: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
6: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Isang malamig na umaga sa inyong lahat. Magandang morning. Kamusta kayo? Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Ito pa rin ang inyong lingkod, walang iba kung hindi si Teacher Cha. Good morning! Ngayon kahit papano, medyo kumakalma na yung ating weather. Magkaganon man, maging alerto pa rin tayo sa mga balita at impormasyon kung may pasok ba. Dapat alam natin, ano? Hindi lang tayo aasa kay mommy and kay daddy. Dapat ikaw din ay nakikibalita ka kung may pasok ba kayo sa eskwela. Ano man ang sama ng panahon, tuloy pa rin ang klase natin dito sa School on the Air. Isang oras nating hatid ang mga bagong aral para sa inyong lahat. Pero bago natin simulan na ating kwentuhan, kulitan at ating lessons of the day, inaanyayahan ko kayo ng mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media platforms natin. Lalabas sa screen nyo ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Like, follow, and share. At kung meron kayong mga katanungan sa amin, huwag magdadalawang isip na magpadala ng mensahe or email sa radyomagazine@gmail.com. O pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page na Radyo Magazine. At para mas pagandahin pa at pagbutihan pa ang ating serbisyo at pagbibigay ng impormasyon dito sa ating istasyon, meron na rin tayong website. Please visit our official website. Nasa screen din natin ngayon. radyopilipinas.ph/radyomagazine. Ulitin natin. radyopilipinas.ph/radyomagazine. Lahat ng mga istorya na nababasa ninyo sa ating social media page, uploaded din po dyan. At lahat ng mga istorya no, na kinu-curate natin sa mga programa natin dito ay mababasa nyo rin sa ating official website. Kung walang radyo sa bahay, o kaya naman nasa biyahe kayo on the go, pwede nyo pa rin kami mapakinggan. I-download na sa inyong mga cellphone o sa inyong mga tablet ang ating mobile app, PBS Receiver. Ulitin ko, PBS Receiver. Available ito sa Google Play Store and App Store. Libre lang ito ha, wala kayong babayaran. Basta meron lang kayong internet connection, yun lang yung kailangan ninyo. Kaya ano pang hinihintay mga bata? Sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana lahat ay naka-PBS receiver na.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Mga bata, sa unang bahagi ng ating lessons of the day, ngayon naman ang ating subject ay it's Filipino time. Alam nyo naman yan, di ba? Isa sa mga paborito nating subject yung Filipino. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa... Sabay-sabay natin basahin ang nasa screen natin ngayon. Ito ay tungkol sa pang-uri. Nung nakaraan, ang pinag-usapan natin o tinalakay natin mga bata ay pandiwa. Ano nga ulit ang pandiwa? Ang pandiwa ay ang mga salitang nagpapahayag ng kilos, galaw o pangyayari. Sa English, ang tawag dito ay verb. Ngayon naman mga bata, ang tatalakayin naman natin ay pang-uri. Ano ba ang pang-uri? Ito ang mga salitang naglalarawan. Sa English, ang tawag dito ay adjective. Ulitin nyo nga, adjective. Sa English, adjective. Sa Filipino, ang tawag dito ay panguri. Mga salitang naglalarawan. At para mas maunawaan ninyo, syempre meron tayong mga inihandang mga halimbawa. Sabay-sabay nating basahin ang nasa blackboard. Ito ang mga halimbawa ng panguri. Sabayan nyo ako, ha? Maganda, mabango, maliksi, matalino, at masaya. Ito ang mga halimbawa ng panguri. Ito ang mga halimbawa ng mga salitang naglalarawan. Inilalarawan natin kung ano yung mga bagay o mga tao na nasa paligid natin. Sa English, ang tawag dito adjective, dinidescribe natin yung mga nakikita natin sa paligid natin. At para mas maunawaan ninyo, hindi lang mga salita ang inihanda natin. Meron din tayong mga pangungusap. Gamitin natin sa mga pangungusap yung mga halimbawa ng mga salitang naglalarawan. Sa mga pangungusap na nakalagay sa ating blackboard o sa ating pisara ngayon, sasabihin nyo sa akin kung ano dito sa mga salitang ito ang naglalarawan o ang panguri. Handa na ba kayo? Handang-handa na! Sa unang halimbawa natin ang pangungusap, sabay-sabay natin basahin mga bata. Ang aking tatay ay mahusay kumanta. Ulitin natin, ang aking tatay ay mahusay kumanta. Alin kaya sa mga salitang ito ang naglalarawan o ang panguri? Ang tamang sagot ay mahusay. Dahil inilalarawan nito kung gaano kagaling ano kumanta si tatay. Ang aking tatay ay mahusay kumanta. Sa ating pangalawang pangungusap naman mga bata, sasabihin nyo muli kung alin dito ang salitang panguri o salitang naglalarawan. Ako ang malakas sa aming grupo. Ulitin ko ha. Ako ang malakas sa aming grupo. Sa mga salitang ito, alin kaya ang salitang panguri o naglalarawan? Ano ang naglalarawan sa iyong sarili? Ako ang malakas sa aming grupo. Ang panguri o ang salitang naglalarawan ay malakas. Ako ang malakas sa aming grupo. At para sa ating panghuling pangusap, muli, sasabihin ninyo mga bata kung alin dito ang salitang naglalarawan. Si Lala ay may makintab na buhok. Ulitin ko mga bata, si Lala ay may makintab na buhok. Alin sa mga salitang ito ang naglalarawan sa buhok ni Lala? Alam nyo na ba kung anong tamang sagot? Ang panguri ay makintab. Dahil inilalarawan ito kung ano ang buhok ni Lala. Si Lala ay may makintab na buhok.

0: ng mga salitang pang-uri na alam ninyo. At sa mga susunod na lessons natin sa ating Filipino Time, marami pa tayong ibabahagi. Dito lamang yan mga bata, sa kung saan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa School on the Air.
1: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
3: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
4: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
3: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
5: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
3: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
6: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
3: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
5: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
6: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
7: Okay class, recess, break time.
8: Yay!
9: Tignan mo tong baon ko.
8: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
10: Teacher?
7: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po!
8: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
13: Fake news yan! Mali!
14: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
13: Fake news yan! Mali!
15: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
13: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
17: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
18: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
19: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
21: Tala kayang makakalikasan.
20: Anything under the sun.
21: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
21: Radyo! Publiko!
22: Radyo Pilipinas.
1: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
23: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: mga bata, nagbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning, sa School on the Air. At hindi lang ako ang kasama ninyo ngayong umagang ito dahil meron tayong mga special guests for today. Marami sila. Kaya naman hindi ko na patatagalin, sabay-sabay nating i-welcome at batiin ang isang masayang umaga mula sa Quezon City Public Library. Kasama natin sa studio natin ngayon si Ms. Gemmaline Cabanatan Abarga mula sa Recreational, Educational and Social Activities Section ng QCPL. Or tawagin din natin siya na si Ate Gem. Ate Gem, good morning!
1: Ayan, isang masaya at maulang umaga po sa ating lahat. And teacher, kami po ay nagbabalik dahil meron na naman tayong ipapalabas. At isa din to sa ating mga sikat na puppets. Ayan, dito ay tatalakayin natin ang mga karapatan. Ayan, at ang mga nararanasan ng isang bata na kung saan sa murang edad ay naranasan niya ng mawala ng mga magulang at naranasan din niya ang mabully. Ayan, ayan. Ang bullying ay isa sa mga usapin na talagang napapanahon ngayon at dapat ay hindi na mangyayari sa anumang mga paaralan. Ayan, mga bata, gusto niyo na bang makilala ang aking kaibigan?
0: Yes, Ate Gem. Ako na ang sasagot para sa kanila. Gusto na namin makilala ang ating bagong kaibigan. Best friend din siguro ito ni Chichay, ano?
1: Yes, best friend ni Chichay. Ayan, at para ipakilala ang kanyang sarili at ang kanyang mga pinagdaanan. Ayan, narito na ang aking isa sa pinakabagong kaibigan na si Lala.
0: Si Lala. Ayan, medyo sinasabik-sabik tayo ni Lala ng konti. Dumudungaw-dungaw na si Lala. Ang ganda naman niya.
2: Kumusta mga bata? Ako si Lala. Katulad nyo, isa rin akong bata na dapat ay malaya, naglalaro, malakas at maligaya. Kaya lang, mas madalas akong nalulungkot. Hindi na kasi ako nakapaglalaro. Ang bata ko pa, pero ayan, kailangan ko nang magtrabaho. Madalas rin akong magkasakit. Hindi na kasi masustansya ang aking mga kinakain. At ang pinakamalungkot sa lahat, nahinto na ako sa pag-aaral. Parang kailan lang ang saya-saya ng buhay ko. Mayroon akong responsable at mapagmahal na ama, maasikaso at malambing ang aking ina.
3: Liway ang ipapangalan ko sa iyo dahil simbolo ka ng bukang liwayway sa buhay namin ng tatay mo.
4: Pero Lala ang magiging palayaw mo dahil tulad ng nota sa musika, gusto ka naming maging isang batang maligaya.
2: Isang araw, umalis si Itay. Nadestino kasi siya sa isang lugar na may kaguluhan. At bilang sundalo, kailangan niya ipagtanggol ang kapayapaan.
4: Basta tandaan mo anak, kahit wala ako sa tabi mo, hal na mahal ko kayo ng nanay mo.
2: Pero yun na pala ang huli naming pagkikita. Kasi hindi na nakabalik ng buhay si Itay mula doon sa giyera. Sa pagkawala ni Itay, nagkasakit naman si Inay. Sa pagpapagamot, napunta ang mga natira naming pera. Natigil ako sa pag-aaral, kaya kahit hindi ko gusto, kailangan ko nang magtrabaho.

kumusta po kayo aling tindera? May kalakal ba kayo dyan? Pwede bang kunin ko na mga gulay niyong tira? Dagdag

Ayan, palakpakan naman po natin ang aking kaibigan na si Lala. Ayan ang isa nating puppet na talagang mahusay kumanta. Ayan, at dito nakilala natin si Lala na isang batang punong-puno ng pangarap. Ayan, nawalan man siya ng magulang dahil ang kanyang ama isang sundalo at nagkasakit naman ang kanyang ina, ay tuloy-tuloy pa rin ang kanyang buhay. At dito makikita natin ang mga kabataan ngayon na napakapalad, no? Na meron pang mga magulang na nakakasama, nakakapag-aral ng tuloy-tuloy. Ayan. Kasi si Lala ay nahinto siya sa kanyang pag-aaral. Ayan. At dahil nga nawalan siya ng mga magulang, siya ay nagtatrabaho bilang isang basurera. Ayan. So, ito po ay isang marangal na trabaho na ginagawa ni Lala para magtuloy-tuloy ang kanyang pamumuhay, para makasurvive siya sa kanyang everyday life. At syempre, dito makikilala niya ang isa pa nating ipapakilalang puppet. Ayan, ipapakilala natin si Teacher. Ayan, nakilala ni Lala na magtuturo sa kanya na kahit bata siya, siya ay merong mga karapatan.

0: Ayan, muli palakpakan natin ang aking kaibigan na si Lala at si Teacher. Ayan, dito naman ay tinuruan ni Teacher na kahit bata si Lala ay meron siyang 10 karapatan na dapat mayroon pa rin siya kahit wala siyang mga magulang. Ayan, so napakaganda po ng ating istorya ngayon. Si Lala, ang batang punong-puno ng pangarap na kahit wala siyang mga magulang ay pursigido siya na magtuloy ang kanyang buhay. At sa end part ng story na to, Teacher Cha, ay hindi man natin napakita through puppet, ay nagtuloy ng pag-aaral si Lala. Ayan, tinulungan siya ng kanyang teacher. At yung mga nambubuli sa kanya ay nagkaroon din ng realization na hindi tama ang ginagawa nila kay Lala, at bagkus dapat ay kaibiganin at suportahan nila si Lala. Ang mga bata na nawalan ng mga magulang ay kailangan nila ng suporta, hindi lamang ng komunidad kundi ng mga kaibigan din. Ayan, at maraming salamat po. Sana po nagustuhan nyo ang ating isa pang segment ng mga puppets na si Lala at si Teacher.
1: Maraming salamat, Ate Jem, talagang palakpakan natin at napakaganda rin ng mga inawit ni Lala at ni Teacher, ano? At doon pa lang sa kwento niya, talagang maantig na yung puso mo. At lalo na nung kumanta, kasi may damdamin talaga. Maraming salamat. At mamaya ay meron din tayong panayam na makukuha pa rin mula sa QCPL. Ito naman ay para ibahagi yung mga libro na nilimbag mismo ng kanilang opisina para mas mabigyan ng mga tamang impormasyon, wasto impormasyon ang mga kabataan, no, yung ating mga young learners. So muli, palakpakan natin si Lala at si Teacher. Ang dami na natin nakikilala, no, nung nakaraan si Chichay, ngayon si Lala at si Teacher. Sa susunod, marami pa yan. Sana naman marami pang puppet ang magpamalas ng kanilang talento dito sa ating programa. Dahil bukod sa natututo ka na, naaaliw ka pa. Yan ang ating goal dito sa School on the Air. Kaya mga bata, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School on the Air.
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
8: Okay, class. Recess. Break time.
9: Yay!
10: Tignan mo tong baon ko.
11: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
11: Hachi!
12: Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
10: Teacher?
8: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
11: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
13: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon.
9: Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
4: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
5: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
4: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
6: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
4: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
7: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
4: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
6: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
7: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radio Magazine, 1278 AM.
1: Mga bata, ate, kuya, mommy and daddy, nagbabalik pa rin tayo dito sa School on the Air. At kanina nakilala natin si Lalala, si teacher at si Ate Jem. Siyempre, ngayong umaga, sabi ko naman sa inyo, may mga special guests tayo. Marami talaga. Kaya may bago tayong kaibigan. Sabay-sabay nating batiin ng isang magandang umaga. Si Sir Ernani Agulto o mas, pwede rin daw natin siyang tawagin si Sir Nani. Sir Nani, good morning!
17: Hello, good morning po sa lahat. Good morning po sa mga tagapakinig natin.
1: Maganda umaga, Sir Nani. At si Sir Nani kasi siya ang head ng publication section ng Quezon City Public Library. Ano po ba ang ibig sabihin o ginagawa ng division ninyo, Sir Nani?
17: Ang publication section ay inaatasan no na lumikha at mag-produce ng mga libro no na tungkol sa Quezon City. So anything and everything about Quezon City. Mm-hmm. So later i-discuss natin yung mga libro no na aming nailathala no for the past 5 years.
1: For the past 5 years ano. So matagal-tagal na rin na naglilimbag ng sarili nilang libro ang QCPL. At ito ay maganda rin ito, Sir Nani, dahil kami dito sa Radio Magazine sa School on the Air ay nakatanggap ng ilan sa mga libro na published ninyo. At sa katunayan yan ay makikita nyo rin po ano, sayang lang hindi nyo masyado makikita sa ano natin, sa screen natin ngayon, pero may mga sample of books tayo na dala ng QCPL at dito ay nakapaloob ano, yung tungkol sa Quezon City, hindi lamang sa mga lugar, pati na rin sa ilang mga personalidad. Sir Nani, pwede niyo po bang i-discuss sa amin ngayon yung mga halimbawa ng mga libro na meron tayo at kung ito ba ay available mismo sa inyong library?
17: So ilan sa mga libro no na ating nadala no ay isa ayan. Na dito yung QC Exploring QC Barangays. No? So ito ay series of books no na yeah. children's book no
1: yes,
17: na yeah. tungkol sa bawat barangay no. So sa anim na libro na to ay ginawa namin ng ano ng kwento no yung Barangay Payatas, Talipapa, Duyan-Duyan, Bahay Toro at Barangay Kamuning no kasama rin ang Novaliches. So ito ay ano no ay mga libro no ng mga ng mga bawat barangay at dito gusto namin ma-instill din no yung history no ng bawat barangay sa mga bata. At ito ay tina-target namin no na maibahagi din sa mga eskwelahan at ma-access ito no sa aming bawat branch libraries.
1: Ayan, ito yung mga halimbawa. And again, ito ay mga librong pambata. Nakakatuwa nga, sabi ko kay Sir Nani at sa buong team ng QCPL. Napakaganda na nag-publish sila ng mga libro na kung saan yung mga bata, yung mga young learners natin, mauunawaan yung konsepto ng mga polisiya, mga batas. Kasi may mga libro na rin po ako nabasa mula sa inyo na may mga policies din, ano, yung Quezon City, tas dinidescribe din yung bawat barangay sa mga salita at sa paraan na mauunawaan ng mga bata. Siyempre, yung mga bata, Q citizens din yan. So, hindi naman pwedeng yung mga adult lang yung dapat na binibigyan natin ng mga wastong impormasyon na pwedeng makatulong sa kanila. At isa pa sa tanong natin, Sir Nani, no, ang QCPL ba open din for collaboration?
17: Ah, yes po. Open po ang publication specifically no to publish books, especially sa ating mga ano no, mga manunulat no, na lalo na naka-locate sa Kansas City. Kami po ay bukas to have a collaboration. Magbigay lamang po ng mga manuscripts or anything na publishable po. At i-send lang po via email sa aming official email.
1: Yes. Nakita ko nga rin ano dahil naging guest natin dito si Sir Randy Garditos, yung author ng Chenilin at May Higante sa Aming Bahay. Siya ay isa rin sa mga naging author din ng isa sa mga libro ng QCPL. So sa mga authors natin diyan, open sila for collaboration lalo na siguro kung ito ay tumatalakay sa mga social issues
17: yes.
1: na napapanahon ngayon na pwede nating ikwento sa mga bata. Diba? Sa paraan na mauunawaan nila. Gusto ko lang din itanong, Sir Nani, ano, kapag ba sa publication na section ninyo, paano ninyo kinoconceptualize yung mga libro, yung mga kwento na inililimbag ninyo?
17: Okay. Sa amin po ay ano no, may mga target kaming sector no. Particularly okay. ang heavy po kami sa mga kwentong pambata. So doon ay tinitingnan po namin yung mga kwentong o mga publishable na materials tungkol sa mga bata. At doon po ay dinideliberate namin siya. No? Once approved sa amin, ay sinisimulan po namin ang research. Importante po ang research no para based on facts at hindi ano no hindi kung saan-saan lang kinukuha yung mga impormasyon. At once validated po yung information, gagawa po kami ng manuscript at dadaan po siya sa series of checking. No? Until magkaroon po siya ng mapapublish na kopya. No? At until such time na magkaroon din po siya ng final copy.
1: Ngayon ano? So hindi biro yung paglilimbag ng isang libro, no? Akala nyo pagka nakaisip ka ng ideya, kunyari bullying, magsusulat ka ng kwento yun na yun. Eh syempre kailangan ng research para mas accurate ano, yung mababasa ng publiko. Kasi once published na yan, hindi mo naman yan mabubura. So lahat ng mga siniserve natin sa public ay kailangan accurate, precise yung mga information. At matanong ko na lang din, Sir Nani, ito ba mga libro na self-published ng QCPL, ito rin ba available outside of your library or office?
17: Ito pong mga libro ay ano po no available primarily sa ating mga public libraries. So meron tayong 38 active public libraries. At ito po ay ano po, libre, no? Binibigay po namin siya, especially sa mga public kapwa public libraries and also sa mga schools. Mm-hmm. Namamahagi din po tayo ng kopya outside Quezon City. Mm-hmm. So tumitingin din po tayo sa mga kapwa natin public libraries and also schools, no, na malapit sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Ayun ano, so ito pong mga libro na kanina ay pinakilala namin sa inyo, ito ay makikita at mababasa ninyo. At pwede rin kayo makahingi ng kopya o makahiram ng kopya mismo doon lamang sa public libraries ng QCPL. At Sir Nani, panghuli na lang din ano, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon, especially doon sa mga Q citizens natin, ano yung mga kailangan at dapat nilang gawin para kailangan at dapat nilang ihanda rather para po sila ay makabisita sa inyo at makapagbasa ng mga self-published books mismo ng QCPL.
17: Okay. So sa amin po sa library, no, dalawang ano lang po yan, dalawang requirement lang po yan. Mm-hmm. Una, kung meron silang Q-Citizen, pwede, Q-Citizen ID po, bukas po ang aming library, no, para mm-hmm. ma-access, mabasa sa loob at also ma-uwi yung libro, no. Mm-hmm. At kung wala man QC ID, any valid ID po, mm-hmm. no, para ma-access yung libro sa loob lamang ng ano, ng aming pampublikong aklatan.
1: Yes. At na matanong ko lang din na Sir Nani, kasi nakikita ko yung mga illustrations ng mga libro ninyo. Kung kayo ay open sa collaboration with authors, open din kayo for illustrators.
17: Yes po, no problem po. Basta any creative output in terms of publishing, kami po ay open.
1: Yun. So, ang gagawin nyo lang talaga ay initiate lang kayo, no? Makipag-collaborate, makipag-coordinate lang kayo sa QCPL kapag may mga istorya kayo na gusto ninyong ibahagi. Tapos, kasi hindi naman lahat, Sir Nani, may means, ano, yes, to publish their book. Tapos, may kwento silang alam, hindi nila, wala silang means to publish it. Baka naman pwede na ilapit nyo yan sa QCPL at sila mismo ang gagawa ng paraan para yung mga kwento ninyo, hindi lang naka-inbox sa bahay ninyo. Diba? At kung may aral na gustong ibahagi yan, pwede nating i-share naman sa ating public audiences. Maraming salamat, Sir Nani.
17: Maraming salamat po, Teacher
1: Thank
17: Cha.
1: You so much. At gusto ko lang din pasalamatan yung ating QCPL team na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Hindi ko man po kayo maisa-isa, pero maraming salamat. Shoutout na rin kay Sir Mark Siva. Kay Ma'am Rona, ayan, lagi naman si Ma'am Rona nakaalalay sa atin. Si Miss Marisa Chico, good morning. Si Ma'am Regine. At si nakikinig din Romel T. Livid. Ayan. At si Maria Corazon Rafael Lalu, Miss Rose Olan, Sheila Golyoso, at si Miss Ana Yeng Martinez, at si Kay Sinahon Tagalogon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. At sa lahat ng mga gusto pang i-plug din ng QCPL, baka may mga activities kayo for the next days or weeks na paparating po. Mm-hmm. Saan po sila pwedeng bumisita? Official webpage or official social media accounts? Go ahead, Sir Nani.
17: Every week po kami po ay may pop-up library, no? Pero apparently for this month, kasi ay maulan, no? So probably sa mga susunod na linggo ay magkakaroon kami ng announcement kung magiging bukas ito. Pero ito po ay naka-station sa ating Quezon City Circle, at bibigyan po namin kayo ng tamang ano, no, tamang notice, no, sa aming mga official platforms, Facebook and also other social media accounts.
1: Yon, maraming salamat. At again, ano, i-visit nyo lang, i-like and i-follow nyo lang ang Quezon City Public Library, kasi lahat naman ng mga posts nila, lahat ng mga announcements nila from their public library sa mga barangay, naka-post naman po doon. Yun yung kanilang official talaga, no, na pwede ninyong i-visit. So maraming salamat once again, Sir Nani Agulto, Miss Ana, maraming salamat, Ate Jem, thank you so much, and Miss Rona, maraming salamat, at si Sir Gilbert. Ayan, si Sir Gilbert, maraming salamat. Next week ulit, naku, makakasama ulit natin ang QCPL, at pangako namin, marami pa kaming aral na ibabahagi sa inyo. Hindi lang kayo matututo, mag-e-enjoy pa kayo. Yan ang pangako namin, lagi dito sa School on the Air. Samantala, magbabalik tayo pagkalipas ng ilang paalala.
2: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Uh-huh.
8: Okay, class. Recess. Break time.
10: Yay! Tignan mo tong baon ko.
11: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
10: Achy! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
12: Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
10: Naku, nakakatakot naman po.
11: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
9: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, pero bago tayo magpaalam para sa ating today's episode, may gusto lang batiin si Ate Jem. Ayan, Ate Jem, sige, ito na yung pagkakataon mo para bumate. Kasi may nagtatampo daw kay Ate Jem. Siyempre, hindi pwede yan. So, yeah, Ate Jem, i-shout out mo na ang gusto mong batiin.
0: Thank you so much, Teacher Cha. Ayan, gusto ko lamang batiin ang aking dalawang cute na anak. Ayan, si Sam at si Naya. Ayan, good morning. Hi!
1: Shout out kay Sam at kay Naya. Ang ganda naman ng mga pangalan. At samantala, may paalala na lang din ako, ano, dahil alam naman nun natin, hindi masabi ang panahon, umuulan. Araw, tas uulan na naman. May paalala lang ako patungkol sa guidelines, ano, ng suspension ng pasok. Ito ay dapat alam ng mga bata, yung class suspension guidelines na ibinaba ng Department of Education, number 014 series of 2026. So may apat na kategorya ito, mga bata. Level 1 hayo. Ito ang ibig sabihin nito, ligtas ang face-to-face classes. Level 2 hinay, suspendido ang pasok sa kindergarten hanggang junior high school. Level 3 hinga. Ito yung pangatlong kategorya na kung saan suspendido naman ang pasok sa trabaho. Alternative learning system at in-person classes. At yung level 4, ito na yung hinto. Talagang sobrang lakas na ng bagyo, ano? Pag-ulan, kidlat, kulog. Suspendido again ang pasok sa trabaho, alternative learning system at face-to-face classes. So ayan yung apat na kategorya ng suspension of ng pasok. Dahil hindi po natin masabi ang ating weather sa mga araw na ito at sa mga susunod pang araw. Samantala, muli magpapasalamat na tayo. Thank you so much. Sana marami kayo natutunan sa ating lesson of the day sa kwento na ibinahagi ni na Lala at ni Teacher at ni Ate Jem. At syempre yung panayam na nakuha natin mula kay Sir Nani Agulto, kung saan nalaman natin yung mismong limbaga ng mga libro at kwento ng Quezon City Public Library. Yan at marami pang iba sa mga susunod na araw. And next week, kasama muli natin ang QCPL. Kaya tandaan ninyo, mga bata, basta pagsapit ng alas 8 ng umaga, buksan ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ng learning. Walang iba, kung hindi, sabay nating sabihin ang
18: School on the Air!
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
21: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
23: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
23: Libre to ha?
13: Walang bayad?
23: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
24: 1278 AM.
25: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
24: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
25: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
24: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
25: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
24: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
25: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
24: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
14: Radyo Magazine 1278.
26: Radyo Pilipinas.
14: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
28: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
28: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
16: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
27: 1278 AM.
29: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
30: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
29: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
31: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
29: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
32: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
29: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
31: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
8: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
11: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
24: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
24: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
24: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
18: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
24: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
14: Radyo Magazine 1278.
26: Radyo Pilipinas.
28: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
28: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
33: Radyo Publiko.
28: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
34: Bubungad sa umaga.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
36: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
37: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Dugdugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, they need boring.
3: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: Servisyong kailangan.
7: Servisyong kailangan.
6: Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine. 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
9: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
12: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
12: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
15: Magandang umaga, nakikinig kayo dito sa ating programang Musta Kamare. Tumawid muna si Teacher Cha, no? At hintay lang muna natin si Maring Jolly. Kasalukuyang natatraffic siya ngayon sa kahabaan ng Mindanao Avenue. Kung nasan ka man ngayon, Maring Jolly, ingat sa pagmamaneho. At sa lahat pa rin ng mga nasa lansangan ngayon, ingat-ingat dahil madulas ang kalsada. Habang hinihintay natin ang inyong kumare, si Maring Jolly, samahan niyo muna ako ilang minuto dito sa inyong programang Musta Kamare. At ngayon meron lang tayo ipapanood. Ito ay may kinalaman pa rin o may kaugnayan sa usapin na tatalakayin natin ngayong umaga sa Musta Kamare. Napakahalaga nito ang usapin o ang sektor ng agrikultura, pagtatanim o pagsasaka. May ipapalabas tayo isang maikling dokumentaryo. Ito ay sa paumunan ng ating special guest for today na makikilala nyo mamaya lamang, si Miss Iena. Ito ay tumatalakay sa coconut farming, kung ano ang kasalukuyang sitwasyon ng coconut farming, lalo na kung nagpapatuloy ang El Nino. Sa ngayon, medyo may mga pag-ulan pero may pag-uulat pa rin mula sa DOST Pag-asa na ang El Nino ay mararamdaman pa rin hanggang sa susunod na taon, 2027. Para mas maunawaan natin ang sektor ng agrikultura, particular ang coconut farming, sabay-sabay muna natin panoorin itong isang maikling dokumentaryo dito pa rin sa Musta Kamare.
16: Ang El Nino ay isang pangyayari sa tubig dagat sa Pacific Ocean. Ang epekto niyan sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, ay nagiging sanhi ng kakulangan sa tubig.
17: Malaki rin ang epekto sa ating mga coconut farmers. Sila ang una, sila ang pinaka-vulnerable kasi pag bumaba ang production, wala sila ibebenta.
18: 2024, I think, was considered the hottest
7: years. So that was the El Nino that has caused the reduction sa harvest natin.
11: Ramdam namin din ang El Nino kasi pagdating sa yung quality ng ano namin ng mga buko namin at saka yung volume na dapat na ano namin na ma-harvest quantity lessen kasi yung bunga lumiliit.
14: Isa ang Quezon sa mga lalawigang kilala sa produksyon ng nyog sa Pilipinas. Sa maraming komunidad dito, ang nyog ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mag-asaka sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit sa mga nakalipas na taon, mas madalas nang maranasan ang matinding init, mas mahabang panahon ang tagtuyot at mas mabago-bagong klima. Mga pagbabagong unti-unti nakakaapekto sa isa sa pinakamahalagang industriya ng lalawigan.
18: Sa totoo lang, ang Quezon din ang may pinakamalawak na taniman ng nyog sa buong Pilipinas. Meron tayong mahigit sa 480,000 hectares. So 28,000 na lang ay kalahating milyon na hektarya ang meron tayong taniman ng nyog dito sa atin. At may kabuong bilang na estimate na 55 million coconut trees, bearing coconut trees dito sa lalawigan ng Quezon.
7: Ang industriya ng nyog sa Pilipinas ay isa pa rin sa pinakamalaking agricultural commodity industry sa buong bansa. In fact, in 2025, the industry ay nakapaglikom ng $4 billion for the economy and that's a record.
14: Sa likod ng bawat ektarya ng taniman, ay mga pabilyang umaasa sa bawat anihan. Kapag bumaba ang ani, hindi lang produksyon ang naapektuhan. Kasama rito ang kita, ang pang-araw-araw na gastusin at ang kinabukasan ng mga magkasakang ang buhay ay nakasalalay sa kanilang mga tanim. Isa si Floro sa mga nakaranas ng pababagong ito.
11: Ako si Floro Catanyag dito sa Tayaba City, Quezon. At ako'y nagsimula bilang isang coconut at saka kaka-farmer noong 2016. Ito ang ano ng kakao. Okay? Tapos yung nyog naman, mga dire-diretso yan, dire-diretso yung nyog yan. Tapos yung pagitan, kaya tinatawag nga natin na intercrop. Kasi nasa pagitan ng mga nyog. Ganon. Ang distancing ng ano itong mga nyog ay 10 meters. Pagkatapos ito naman mga kakao ay 3 meters, 3 by 3 meters. Ayun ang kagandahan pati ng may nyog. Kasi ang kailangan ng ano ng kakao, pag maliit pa, 75% shade, 25% sunlight. Pag naging 1 year, 2 years na baliktad na. Kailangan niya ng 75% na sunlight, 25% na shade. Kaya yung coconut mo, ang pinaka-shade mo. Ganyan. Yun ang purpose ng intercrop na. No? Yan ang pinaka-ano mo, yan ang pinaka-shade mo. Ang protection namin dito, ngayong nung ano ng El Nino, napansin nyo na matatas ang damo. Ngayon, ang purpose nun ay para yung pagdating ng evaporation ng tubig. Mas slower kasi may cover ka eh. Yan, may ground cover ka. Pag wala itong ground cover, makita mo yung lupa, bitak-bitak. Ganun. Ngayon, ang ano namin sa coconut din naman, nagmamalts kami. Ganyan. Yan ang pinakaano namin ng mulching. Paikot doon sa nyog, yung mga natanggal na palapa, yun, nilalagay namin sa palibot ng aming mga nyog. Ang purpose dito, kasi nyo yun, no? Hindi namin tinatanggal. Kasi ito naman ang pinakamulching namin sa kakao. At the same time to, habang nadidecompose, nagiging fertilizer. Secondly kasi, meron kaming drip irrigation. Ito, nakita nyo itong black na. Ito. Meron kaming drip irrigation. Kaya, hindi lang kami nagpa-practice ng mulching, at the same time to nag-ano din kami ng drip irrigation kaya kita may mga butas na ganyan. Pero it doesn't mean na hindi rin kami apektado ng El Nino. Kahit na may ano kami, apektado rin kami ng El Nino. Yung effect pa rin ng El Nino kasi less ang ano eh, less na ang moisture, less na tubig. Kaya apektado yung quality, hindi naman quality, pero yung number of

0: Industriya ng Nyug. Dahil sa huli, ang tunay na lakas sa industriya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng ani, kundi sa katatagan ng mga taong patuloy na nagtatanim, umaasa at umaangkop sa kabila ng nagbabagong panahon.
1: Alam mo, mas delikado kasi yun eh, lalong-lalo na sa sector ng agriculture. Kasi halimbawa, sa photosynthetic activity, active yung mga halaman natin kapag mas mainit yung temperatura. Mas mainit yung temperatura ngayon sa umaga, tama, sa daytime temperature. Eventually, sasabihin ng mga halaman, magpapahinga ako sa gabi kasi mas malamig na yung temperatura. So, mangyayari sa mga halaman, magpapahinga sila. Pero kapag mas mainit na, halimbawa sa gabi, pumapantay na, so, na-stress yung mga halaman. So, nagkakaroon ka ng vegetation stress. So, ang nangyayari doon ay bumababa ngayon yung photosynthesis, so yung agricultural production natin na apektuhan. Kaya mas bumababa yung yield natin. Kasi na-stress din yung mga halaman. Hindi lang tayo yung na-stress, hindi lang mga hayop, hindi lang mga tao, pati mga halaman na-stress dahil nga doon sa pagbabago ng temperature.
2: Ang style ng management namin dito, yung proactive kami. Yun. Ibig sabihin noon, alam namin na darating ang El Nino. Kaya sabi namin, nag-uusap-usap kami sa mga staff, yung mga tao dito, ay anong gagawin natin para ma-prevent, na, hindi mo naman ma-prevent, pero ma-minimize mo yung effect. Yun, ano namin, yun, binag-usapan namin na mag-mulching. Ang kagandahan ng ano naman ng PCA sa amin ay nagbibigay sila ng mga interventions, inputs, gaya ng salt, mga pataba, mga ganyan. In-apply namin kagad.
3: I called yung ating mga field officers or provincial managers, and then sabi ko, on your own, hindi kami pwede dito sa region na magbaksak sa inyo ng blanket, sabihin natin, instruction, kasi iba-ibang sitwasyon sa kada probinsya. So, but isa yung ating goal, to mitigate the impact of El Nino. So, maggawa kayo ng isang tawag na workshop, mag-invite kayo ng expert, kasi hindi pwede namang puro assumption lang tayo. We want to acknowledge na hindi tayo ang expert diyan. While we have the fundamentals na about agriculture, but iba ito eh. El Nino, we need the young expert.
4: Talagang there's life in coconut, and at nakikita na naman natin, with all this project, ito na yung renaissance ng coconut. Pagbabalik ang golden days niya, dahil paunlarin mo ito, siguradong hindi lang uulad yung farmer, uulad yung bansa.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
8: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
9: sa Radyo Magazine 1278.

0: Alright, ang oras po natin, 20 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. And of course, magandang umaga po mga mare, mga pare. Ako ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie. And katatapos nga lang po napakinggan at napanood natin ito pong dokumentaryo tungkol nga po sa coconut farming. And I think napakahalaga na malaman nating lahat kung ano ba yung epekto ng climate change ng pabago-bagong panahon o nito nga pong pabago-bagong klima na nararanasan natin. Actually, hindi lang dito sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. And of course, ayan mga mare, mga pare, ngayong umaga nga po para mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan na may makakasama nga po tayo. Dahil siya po ang mismong producer, siya ang writer, and of course, siya ang lahat. siya ang lahat na nag-produce ito nga po nga kapapanood lamang natin or kapapakinig lamang po natin na dokumentaryo. Ito nga po ay pinamagatang coconut farming in a changing climate o pagsasaka ng niyog sa nagbabagong klima. And of course, para nga po lubusan pa nating maunawaan ang ating talakayan. Hindi ko na patatagalin pa. Pag-usapan po natin itong dokumentaryo kasama nga po si Ms. Yena Pamela Salazar. Siya ang producer at Terra Asia cohort po dito sa dokumentaryong na panood natin. Good morning, Ms. Yena. Welcome. Sumusta ka, Mare? Si Maring Jolie po ito.
1: Good morning, Maring Jolie. Magandang umaga po sa lahat. Ito po sa ang kumari niyo mula sa Public Affairs Division tumawid dito sa Radyo Magazine.
0: Ayan.
1: Si Maring Yena.
0: Good morning kay Maring Yena. And of course, nagpapasalamat ako sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And since nagpakilala ka na nga, siguro hindi na natin patatagalin pa. Yung istorya mo na pinamagatang coconut farming in a changing climate o pagsasaka ng niyog sa nagbabagong klima, this is all about the coconut farming, base nga sa napakinggan or napanood ng mga kumare at kumpare natin. Pero I would like to ask you first, bakit ito yung napili mong gamitin na topic, or yung mga karanasan nga sa isang coconut farmer, ng isang coconut farmer bilang lens para sa usapang climate change?
1: Ayun, Mare, kasi Maring Jolie, ako talaga mas aware ako sa palay. Kasi nabuhay ako na ang lolo ko ay nagpalay, ang daddy ko nagpalay, ngayon yung tita at mga tito ko ngayon nagpapalay. Pero alam na natin talaga na may problema din daw sa El Nino ngayon . And bilang isa kasing filmmaker, meron akong client na nabisita sa San Juan, sa Batangas. Tapos, nakilala namin dun si Attorney Ivan and si Mr. Warren from US. Tapos, nag-shoot kami dun ng mga friends nila na may mga family na ginranta nila ng scholarship for college. Tapos, ang isa dun, isang bulag na farmer, coconut farmer. Tapos, nakita ko yung life niya habang sinushoot namin siya. Nakita ko yung nag-husk siya ng coconut, yung nagtatanggal lang mga, yung nagkakayod ng gano'n na bulag yun . Tapos ang talim nung yun yung hanap buhay niya, parang kumukuha siya ng mga coconut. Tapos naantig ako, pati yung mga anak niya nakausap ko, kasi yung mga anak niya yung mga scholars. Tapos naantig ako na buong buhay niya, bulag na pala talaga siya, pero yun yung hanap buhay niya, yung pagkukoconut, yung pagniniyog.
0: Ayan. So ibig sabihin, meron palang inspiration behind this story. E nakakatuwa kasi unang-una sa lahat, hindi siya nagpatinag. Hindi siya tumigil kahit nga limitado yung kanyang galaw. Well, since yun nga po, meron siyang kapansanan bilang isang bulag. Ang hirap, especially when you said na anong tawag ulit doon, Mariana?
1: Yung nag-husk.
0: Nag-husk, ayan.
1: Coconut husker yata ang tawag doon. Tapos nakita ko, naisip ko, paano pagka tag-init? Kasi lumiliit daw kasi talaga ang bunga, tas yung yield parang nababawasan kapag may drought. Kasi syempre kulang tayo sa tubig, ganyan. Apektado din kasi yung puno ng niyog. So, paano na lang pagka ganun yung sitwasyon? Kamusta sila?
0: Totoo, ano? Kasi nga palagi parang ibang plant yung nakikita natin when it comes to El Nino or drought. Pero sometimes, ano, na ipagsasawalang bahala natin ang coconut farming. In fact, ang coconut, ano, sabi nga nila, if di ako nagkakamali, this is a tree of life.
1: Yes.
0: Kasi
1: lahat.
0: Ano, walang tapon.
1: nung nag-research ako about dito sa coconut, nung nagsisimula na akong buo ng storya, nakita ko na ang coconut pala ay isa sa number one yata or isa sa number one export agriculture product natin sa Pilipinas. Tapos number two tayo sa buong mundo. Behind Indonesia sa nag-e-export ng mga coconut products.
0: So, ibig sabihin, napakayaman ng lupain natin, ano, pagdating talaga sa mga coconut trees. Pero ito bang documentary mo, Maring Yena, para sa iyo, ano yung gusto mo nga maunawaan ng viewers tungkol sa mga hamon, of course? Yun nga, number one, you've mentioned yung drought, El Nino, ano? Pero bukod dito sa mga hamon na ito, ano yung gusto mo pang ipa unawa sa mga viewers natin na kinakaharap ng mga coconut farmers dahil nga sa climate change? Kasi it's not only about yung trabaho o hanap buhay na mayroon sila, diba? This also affects, of course, yung environment, yung issue natin sa kapaligiran.
1: Alam mo, Maring Jolie, nung nagsasagawa kami ng interview dito sa Quezon, actually kasi ang focus ng docu na to is Quezon. Kasi alam naman natin na pag sinabi natin Quezon, ang iisipin ay coconut talaga. Kasi sobrang lawak talaga ng mga coconut farms doon. Tapos may mga na-interview kami doon. Dito ko natuklasan kasi, Mari, na ang isang coconut nga, kapag talaga kinukulang sa tubig tayo ganyan, yung mga walang ano, walang sources of other, parang yung tubig, kaso ganun, parang talagang lumiliit yung bunga niya. Tapos yung iba, bukod sa pagliit ng bunga, yung pag-aani, mas nababawasan pa. So, lumiliit talaga yung kita. Hindi lang yon. Nitong 2024, kapag daw, based din to sa interview namin with PCA o Philippine Coconut Authority, para ang napag-usapan din namin noong 2024, ito din may El Nino din ito eh. During El Nino, mas tumindi yung paglaganap ng coco lisap o yung parang coco scale insect, parang ganun na
0: mga pest,
1: problema, mga pest, yung naninilaw yung mga dahon ng niyog. Tapos apektado lahat, tas ang tagal kasi bago na recover yung mga isang taon, tas yung iba pinutol na nila para hindi na magtuloy-tuloy. So talagang apektado ng tag-init yung mga ganong pagkakataon. At hindi lang yun, Mare, bukod sa ganong problema, nung na-interview namin yung mga farmers doon, natuklasan namin na talagang tuloy-tuloy kasi yung pakikipag-coordinate ng PCA, ng DA sa ating mga farmers para ma-mitigate yung itong drought. Parang may ginawa sila na, natutunan ko doon na sa isang malaking farm, coconut farm, merong ginagawang intercrop. Parang sa gitna ng coconut, merong nagtanim ng kakao. Parang sulit na sulit yung malaking ano. Tapos napapakinabangan kasi ng kakao yung coconut dahil sa shade. Tapos yun, napapakinabangan din ng coconut yung ano, kakao din.
0: Wow.
1: Oo, kasi ang isa pa lang pang mitigate din na ginagamit nila dun is yung pag mulching bang tawag dun? Mulching yata yun, yung parang merong mga dried na dahon nilalagay dun sa paligid ng puno para hindi mag-dry yung ano, hindi magbitak-bitak yung lupa. Tapos may moisture pa rin, kumbaga.
0: Wow.
1: Oo. Tapos yung iba doon, merong mga, dahil na-anticipate nila, so parang proactive kasi yung mga tao dun sa Quezon, parang ang nangyari, meron silang mga drip irrigation na pagandaan nila kasi napapaligbiro lang din sila ng mga ilog, ganun. So talagang alam nilang mag-adapt, parang ganun, parang umaangkop, parang parang meron silang mga solusyon, parang kaya nilang umadap yung mga
0: Ayan,
1: farmers natin.
0: Nakakatawa naman, ano. And you've mentioned nga na kumbaga may coordination, pakikiisa
1: yes,
0: between
1: oo.
0: The government and the LGUs or yun nga sa mga farmers mismo. And siguro, ano, ipunto rin natin mga dito sa kwento nga ni Maring Yen na mga mare, mga pare na may tinatawag pala nga intercrop, ayan, para sa kaalaman ng lahat. Kumbaga, doon sa lupain na yon hindi lang mga puno ng niyog, mga coconut trees, yung itinanim nila. Kumbaga, as what she said, ano, may kakao.
1: May kakao, meron ding saging.
0: Wow!
1: Oo, tapos, napapakinabangan nila yung isa't isa, actually. So, ang ganda na pag-adapt ng mga farmers natin dito. Hindi sila nawala ng pag-asa.
0: Totoo. And I think, mabusising pag-aaral din talaga yung kinakailangan dito. Ano? Kasi hindi naman pwedeng basta-basta ka lang magtanim ng kung anong plant yung gusto mo, di ba? You need to
1: kailangan malaman kung paano yung paano mag-a-adapt din yung isang halaman doon sa isa pang halaman.
0: Totoo, ayan. And of course, ayan, dahil nga nakikita sa screen natin, mga mare, mga pare, ano, yung behind the scenes shoot ni Maring Yena, syempre sa mga nanonood sa atin sa Facebook and YouTube live streaming. Bukod dyan, syempre, gusto rin namin itanong, baka pwede mong ibahagi sa amin, i-share mo naman sa amin yung naging karanasan mo while you were producing or creating this story.
1: Ayun, Mare. Alam mo ding sitwasyon na to sa paggawa ng documentary. Hindi siya basta-basta kasi mahirap na research talaga. Matagal na research, fact-checking, tapos coordination. Actually, itong storya na to, naisip ko siya noong March. Itong March, this year, nung pag-ano. Actually, last year pala, siguro mga June, yun nagpo-produce tayo ng mga stories palang, proposals. Tapos naisip ko nga nung during that month din, kasi di ba yung shoot nga din ang nangyari. Alam mo, doon palang nakipag-coordinate na ako sa mga kinauukulan. Syempre, doon muna tayo sa mga resource person natin sa PCA. Ayan. Tapos, tapos nung nagkaroon na ako ng coordination, nakapag-set na ng shoot. Actually, one day shoot lang siya. For the Quezon province. Nung nagpunta ako doon, naka-coordinate na lahat. And gusto ko magpasalamat sa PCA Region 4A, si General Manager, kasi sobrang winelcome nila kami doon. Ang kasama ko din yung associate producer ko, si Miss Erica. Nung nagpunta kami doon, welcome na welcome kami. Tapos pinakilala kami sa iba't ibang farmers, yung mga speakers nila doon. Tapos nakita namin yung iba't ibang klase ng niyog, merong mga makapuno. May ganong iba-ibang variety pa wala ng coconut. Ang dami, tapos ang lalaki, ang lalago, at saka iba yung, saka merong dwarf na coconut din na sobrang daming bunga. Tapos parang gusto kong mag-uwi nung galing kami doon. So ayun, one day shoot, hindi kami nahirapan kasi may coordination sa PCA and sobrang game na game yung mga farmers talagang mag-speak. Parang magbahagi na mga storya nila.
0: I think, very excited din talaga sila na malaman ng mas maraming Pilipino. Especially yun nga, tayo ang ikalawa, ano, sa internationally yung nation, ano, sa nag-export talaga ng coconut. So I think, very happy yung mga farmers sa pag-share, sa pagbahagi nitong kaalaman nila, experience. And not only that, siguro yung mga struggles nga rin nila para mas magkaroon ng awareness yung mga tao, ano, ukol nga sa pagtatanim and yung epekto, ano, yun ang pinupunta natin ng climate change sa not only sa coconut farming, ano, but sa buong pagsasaka na mayroon tayo sa bansa. Pero ito bang nakakatawa, one day shoot lang pala ito, Maring Yen, na ano. So kumbaga very productive mo siguro ng isang buong araw na yan. Pero nagpunta ka dyan siguro, I would assume morning, ano?
1: Yes, actually madaling araw pa lang nagmula sa Bulacan. Kasi taga-Bulacan ako, Mari, di ba? Alam mo yan. So, ayun. So, madaling araw pa lang, bumiyahin na. Tapos, actually, umulan pa noon. Pero nung umulan, nakakatuwa nga kasi umulan. Tapos na yung mga drone shots. Ganun, parang ibinihagi talaga sa amin yung panahon na yun. Tapos, ang dami pa naming na-explore yung mga areas na kung may mga lugar na yung bawat kanto doon sa city, may nagbebenta ng mga buko juice, gano'n. Tapos yung mga truck-truck na ani na mga buko, nakakatuwa.
0: Oo, kumbaga everywhere. Ano, may buko
1: Yes, so, asap ang mura
0: everywhere.
1: ng buko kasi nga ang daming
0: Totoo,
1: buko
0: ano?
1: doon.
0: Doon mismo yung supply ng buko sa kanila. Pero dito sa naging experience mo sa pag-shoot ng docu na ito, Maring Yena, meron ka bang pwede i-share sa amin na unforgettable experience? Something na siguro hindi mo malilimutan or yung tumatak talaga sa puso't isip mo.
1: Alam mo, Mare, siguro ang pinaka unforgettable is yung ano, is yung journey ng farmer. Yung habang kinakausap ko siya at pinapakita niya sa amin yung mga tanim niyang coconut. At hindi lang coconut, pati yung mga kakao. Kasi nakatikim din kami ng mga kakao niya, ganun. Naisip ko na kaya pala. Kaya pala na yung habang nakikipag-usap ako sa kanya, kaya nating talagang mag-excel. Kasi hindi talaga madali ang mag-sake sa atin kasi ang dami nating calamities. Ganun, yung
0: Totoo.
1: bagyo, tagtuyot. Pero dahil sa katatagan ng mga farmers natin, at natutuwa ako kasi nakakaroon ng ways para mamitigate, parang gagawin pa rin talaga natin ang pagiging, para maging mas successful pa, ganun.
0: Kumaga may pag-asa,
1: Yes,
0: no? Dumating
1: oo.
0: man itong mga pagsubok tulad ng climate change, pabago-bagong klima, well, Pilipino tayo.
1: Yes,
0: 'Di ba? Hindi tayo
1: totoo.
0: nagpapadaig. Pero hopefully 'yun nga, ano, at the same time ay hindi lang yung pag-adapt sana, ano, yung matutunan nating lahat. But at the same time, syempre, yung root cause, which is ito
1: Yes.
0: nga, yung climate change. So thank you, ano, baka pwede natin i-shoutout yung nakausap mo si
1: Yes, si Dr. Floro. Ayun, gusto kong magpasalamat, Maria. Magpasalamat ako sa kay Mr. and Mrs. Floro ng Tayabas City, Quezon. Kasi talagang pagdating pa lang namin doon, para kaming apo, para kaming mga anak nila. Kasi welcome na welcome kami. Inikot pa kami sa malaki nilang farm. Tapos, ano sila eh, from US sila talaga actually. Tapos may bahay sila sa Quezon, tapos nag-farm sila. Tapos, ayun, very welcoming sila. At saka yung PCA, natutuwa ako yung partnership nila with farmers. May mga training silang ginagawa. After nung shoot namin na yun, meron pa silang training noon na nakaschedule. So, ayun, shout out po sa PCA Region 4A. Salamat po sa pagpapaanyaya. At saka, syempre, sa pag-welcome niyo po sa amin sa mga kaalamang shinare nyo po sa amin. Tapos, ayun, I think sana, ito din, siguro ibigay ko na rin, kunin ko na rin yung time na to na talagang ibigay yung ano, kahalagahan din ng coconut. Kasi sinabi mo nga kanina, Mari, yung ang coconut ay
0: Tree of
1: tree of
0: life.
1: life. Doon na
0: Yes.
1: explore natin yung iba't ibang uses of coconut mula sa dahon, di ba? May mga pang walis tingting. At saka alam mo yung mga dried na dahon, ginagamit nilang pang mulching yun. So, yun yung nagko-cover dun sa area na ano, kaya hindi nagbibitak-bitak ang lupa, may moisture pa rin. So, talagang mapapakinabangan mo lahat sa coconut,
0: Totoo,
1: Mari.
0: ano, mula taas hanggang root, ano,
1: Yes,
0: walang tapon
1: yes.
0: talaga sa coconut. So, ayan, salamat, ano, Maring Yena, dito sa paalala mo sa ating lahat, which I think, ano, napakagandang usapin, lalong-lalo na nga ngayon, na nakararanas tayo na minsan, ano, sobrang init,
1: Yes.
0: paminsan, sobrang tag-ulan naman. Yun lang naman dalawa eh. Di ba? It's either tag-ulan or tag-init yung nararanasan natin. And I think, bukod sa pag-adapt ng mga farmers, ano, dito sa climate change o pabago-bagong klima, tayo rin mga mamamayan mismo, ano, ay magtulungan para nga. Siyempre,
1: Yes.
0: ay hindi na well, we won't know kung ano pa ba mangyayari in the future. So, kumilos na tayo ngayon, hopefully, di ba, na hindi na magkaroon pa ng negative effect ito nga
1: Yes.
0: climate change. And going back, ayan, di ba, balik ako dito sa documentary mo, ano, na pinamagatang nga pagsasaka ng niyog sa nagbabagong klima o coconut farming in a changing climate. So, para sa iyo, Maring Yena, ano, meron ka bang eksena or bahagi dito sa documentary na pinoduce mo, yung feeling mo na impactful talaga. Mm-hmm. Or maybe yung may impact or may tumagos sa puso. Ano? Mm-hmm. Pagka napanood nila, ah, parang ito yung favorite part ko na sa tingin ko, ito yung mag-iiwan or tatatak sa isip ng mga viewers o mga nanood ng docu ko.
1: Alam mo, Maring Jolie, siguro doon sa part na yung sinasabi ni Dr. Floro na nandiyan ang climate changes, nandiyan ang drought.
0: Mm-hmm.
1: Pero pinapakita doon yung mga yung pinakita sa akin yung mga irrigation pang mitigate nila talaga. Yun yung pinaka pumukaw sa puso ko talaga, mm-hmm. Mari. Parang yun nga yung sinasabi ko kanina na merong El Nino, may drought, pero proactive sila. Ganun.
0: Mm-hmm.
1: Parang kinakaya ng mga taga Quezon. At hindi lang yun, may isa pa akong part na favorite na I think hindi siya, sa teaser yata siya lumabas, mm-hmm. yung interview ko with PCA talaga. Ang sinabi nila doon na ang coconut pala is isang malaking part din sa economic natin.
0: Mm-hmm.
1: O, basahin ko lang yung notes ko kasi nandito nakalagay. Actually, last year daw, ang Pilipinas nga ay nag-export ng halos 3.6 billion worth of coconut products, mm-hmm. last year. Mandakin yun, nung 2024 meron tayong El Nino.
0: Yes.
1: Pero kahit pa sa ganun, malaki pa rin yung impact ng farming na ito sa ating ekonomiya.
0: Billion,
1: yes.
0: Hindi lang million.
1: Yes. So, imaginein mo, ang buko pala ay ganun kalaki ang epekto sa ating ekonomiya. Nakakatuwa, mm-hmm. nakakatuwa, Mari. So, dapat siguro pwedeng ito na din yung alternative,
0: mm-hmm.
1: na ating mga kababayan, kung kaya mag-farm sa isang lugar na ganito, why not, diba?
0: Totoo, mm-hmm. diba? Kasi nga yung lupa natin mismo, parang perfect talaga,
1: yes.
0: For coconut farming. Kasi imagine, hindi lang sa Quezon, even sa iba't ibang parte ng bansa.
1: Alam mo, Mara, ito pa nga, ito, isang trivia na lamang ko na, ang coconut pala, gusto nila yung salt. Kaya pala madaming coconut pag mga beaches.
0: Oo.
1: Oh, yun pala yun. So, isa din yun sa ginagamit yata nila na parang, ano tawag doon? Pataba. Parang ganun.
0: Fertilizer.
1: So, parang ganun.
0: Wow.
1: Kaya gusto nila yung mga parang salt.
0: Mm-hmm. Ako rin, bagong kaalaman yan, yeah. sa akin, Maring Yena. Ano? Kaya pala, pag wala sa beach ka, di ba, parang matik may either isa or dalawang,
1: yes.
0: puno ng niyog na very random, ano, na nakatayo na doon. Ibig sabihin, kaya pala, ano, gusto nila yung salty. Parang ikaw din pala, mahilig sa salt.
1: Mahilig sa maalat. Sorry po.
0: Pero ayan, thank you so much, Maring Yena, ano, dito sa pagbahagi ng iyong experience. And of course, ano, sa pagbibigay nga ng isang masterpiece, ayan, para sa ating lahat. Masterpiece na hindi lang for display, hindi lang for entertainment, kundi educational, yes. din. And of course, ano, para siguro paminsan kailangan talagang itap tayong lahat na wake up. Ano? Wake up. May mga taong nahihirapan, may mga taong nagsasuffer kasi nga dahil sa climate change. Mm-hmm. Pero ikaw, Maring Yena, kung ikaw yung tatanungin ko, dahil sa Quezon itong setting,
1: yes.
0: mo, di ba, mm-hmm. do you think kung may mga ibang LGUs man, mm-hmm. or provinces na nakikinig sa atin ngayon, kung ano yung ginagawa nila sa Quezon, maybe some of it, mm-hmm. or they're doing it already, pero yung mitigation, yung pag-adapt, do you think kayang-kaya rin itong gawin ng iba pang LGUs o farmers sa iba't ibang parte ng bansa natin?
1: Oo naman, Maring Jolie. Alam mo, dun sa pakikipag-coordinate natin sa PCA, ang nakakatuwa kasi yung partnership ng government natin sa ating mga farmers, hindi nawawala. Mm-hmm. Yung mga trainings, tuloy-tuloy. Hindi lang yun, meron pa iba pang may mga scholarship pa pala under dito, parang gano'n, parang nakakatuwa. Yun yung sigurong gusto kong part na maibahagi din na nandyan ang ating DA, nandyan ang ating PCA, mm-hmm. handang umalalay sa atin. Siguro kailangan lang talaga nating mag-explore ng mga options, ganyan. Mm-hmm. Tsaka, pwede, itong mulching na to, itong mga ganitong ideas, nagmula din to sa mga trainings na yan. Kaya nalaman ng mga farmers. So, I think, yes, kayang i-adapt. Oo, kayang-kaya natin. Kayang-kaya natin actually.
0: Totoo. Kasi yung panahon din talaga, 'di ba? As time passes by, maraming changes, maraming pagbabago. So sometimes yung traditional way o traditional na pamamaraan ng farming, pwedeng magbago or pwedeng sigurang mag-upgrade pa. That's why yun nga, ano, nandito yung DA as what you have mentioned, and of course yung PCA mismo, Philippine Coconut Authority, kasi syempre may mga researches silang ginagawa.
1: Yes.
0: May mga scientists behind kung ano ba yung tama or pwedeng gawin sa mga lupain na ginagamit ng mga farmers natin. So hopefully yun nga ano ay mapakinggan din tayo ng mga farmers, ng mga producers out there na maging open din, mas maging malawak ano sa mga pagbabagong ito. Hindi lang sometimes kasi 'di ba may mga pagkakataon na kung ano kasi nakasanayan, yun na lang, 'di ba?
1: Yun, alam mo sinabi sa akin mare nung ni Dr. Floro, isa yun sa farmer na kung napanood kanina sa documentary. Sila kasi meron silang parang irrigation na ginawa doon sa gilid na nagmumula doon sa ilog yung tubig. Pagka ganun daw kasi year-round talagang nag-aani sila. Pero yung ibang farmers na walang ganun, kung ano lang yung months na may ani, yun lang yung may ani. So I think this is the time din talaga na mag-ano tayo, mag-explore pa ng mga options. Tsaka, nandyan ang gobyerno din talaga.
0: Totoo. Ayan. Napakaganda, ano, nitong kwento na ibinahagi sa atin ni Maring Yena. So, siguro, panghuling mensahe na lang din sa publiko, ano, kung meron kang gustong iwanang mensahe, advice, or tips, or maybe, kung ano pa ba yung gusto mong maging susunod na hakbang mula sa mga farmers natin. Hindi lang sa mga farmers, of course, nandiyan din yung mga policy makers at sa mismong publiko, sa ating lahat. Go ahead.
1: Ayun, Mari. Gusto ko lang i-share na itong documentary na to is parang hindi lang siya basta documentary na pinoduce ko. Ito talaga isang parang nagmula sa puso kasi isang bilang anak ng farmer. So gusto kong i-share na talagang sila din ang mga parang backbone din ng ating bansa. Yes, and madaming mga challenges. Pero I think itong mga challenges na ito is, I think nandiyan na talaga siya. Pero kung iisipin natin, nasa atin din yung ano eh, yung will. Tsaka sa usapin naman na pagbabagong klima, I think nasa atin din yung ways para mas ma-mitigate pa or hindi natin masyadong, alam mo yun, hindi tayo masyadong maapektuhan, nandiyan na yan. Pero I think individually, meron din tayong dapat na gampanan dito sa part na to. And yun pa, isa pang gusto kong ibigay sana na mensahe is, i-explore natin, tulad ng sinabi ko kanina, may mga handang umalalay sa atin. Pag may mga ganitong problema, nandiyan ang gobyerno. Meron po tayo mga projects, may mga trainings. Opo. Magtulungan tayo para sa mas maging successful pa tayo.
0: Ayan. Thank you so much. Napakaganda nung sinabi mo, ano, ibig sabihin, collective effort talaga. Diba? Tayong lahat ay magtulungan. Hindi lang yung mga farmers mismo. Ano, tayo. Even tayo mga pangkaraniwang mamamayan, ano, makakatulong tayo sa kanila sa pamamagitan ng ibang paraan. Tulad nga, ano, 'di ba? Ang pagtulong natin sa kalikasan para maiwasan natin. Hindi man maiwasan, actually yun nga eh, that's the term eh. Nandiyan na.
1: Nandiyan na siya.
0: Diba? So mas ma-lessen man lang natin yung suffering o yung negative effect nito sa atin. And gusto ko rin ipunto, Maring Yen, ay isang sinabi mo na parang sila yung backbone. Totoo.
1: Totoo.
0: 'Di ba? Kasi nakakakain tayo because of them.
1: Yes.
0: Ang dami nating nagagawa because of them.
1: Yes, ang dami nating mga nakakain dahil din sa ating mga farmers. Anak ako ng ano eh, ng magsasaka. So,
0: yes,
1: talagang malapit ito sa aking sikmura.
0: Totoo, no? So, I think, ayan, maraming salamat, ano, Maring Yena dito sa pagpapaulak natin ng panayam. And siguro, last lang din bago kita bitawan para sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan itong ating talakayan. Saan ka kaya pwede makontak or maybe pwede mo rin silang anayahan saan ba nila pwede mapanood. Masubay ba yan itong documentary na nirelease mo?
1: Ayun. Mara, itong documentary ay ipopost din natin, ipopublish din natin sa social media ng RP1 and the Radyo Magazine. And aside from that, i-airi din po ulit natin ito sa RP1 para sa mas malawak pa po na broadcast nitong documentary. Pwede nyo pong i-share and
0: Yes.
1: panoorin at dito malalaman nyo kung paano ginagawa ng mga magsasaka, paano sila pagka sa panahon ng tagtuyot. Dito po natin malalaman.
0: Ayan,
1: ay, kung
0: yes.
1: Hari, pwede.
0: Yes,
1: magpapasalamat din ako sa Terra Asia and syempre sa AIBD
0: course.
1: Kasi hindi po ito magiging possible kung hindi po kami. Kasama ko po si Kumaring Jolie dito sa project na ito. Kami po ay mga kasama sa trainings na ito. Kaya naging possible dito sa... Thank you to French Embassy.
0: Yes.
1: Yes, marami pong salamat sa CFI and sa AIBD. Sila po ang dahilan din kung bakit ito nabuo.
0: Totoo, ano? Sila rin talaga. Trainings talaga, yun, no?
1: Yes.
0: Ang galing talaga ng trainings.
1: Oh.
0: From trainings, meron kang nabubuong mas malawak
1: yes.
0: pa na something else or na-produce pa na something new,
1: yes.
0: ano?
1: So, yes.
0: Same with the farmers, diba? From trainings, they were able to, yun nga, mas magkaroon pa ng, kumbaga, paraan para nga po, ano, mitigate yung mga problema nila sa climate change.
1: Yes.
0: Same with us.
1: Abangan nyo po, meron din pong pinaproduce ang ating
0: yes,
1: kumaring Jolie
0: na sana.
1: Pangalawang docu niya.
0: And speaking of pangalawa, ayan, pwede mo rin siguro ano yan, sila may nauna pa. May
1: yes.
0: nauna pa pong documentary si Maring.
1: Ayun.
0: Go ahead, sige.
1: Go, ayun, kumaring meron din akong na-produce din po na isang documentary. Ito naman na about sa land subside din sa Bulacan.
0: Mm-hmm.
1: Ang Bulacan dahil ako po ay from Bulacan.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay na-publish nitong March this year. And ayun nga po, fortunately, isa din po siya sa mga nanalo dito sa Terra Asia na
0: nice.
1: I think second
0: That's
1: place. Yes. Pero ang first place po natin is si Kumaring Jolie. So ayun, isa po siyang topic about sa unti-unting paglubog ng Bulacan.
0: Mm-hmm.
1: Dito, actually, napapanood ito, kumare. So,
0: alam
1: nyo, na-share po natin, pero na-share na po ito sa RP1. Kasi tuloy-tuloy ang pagbaha ngayon, napapanood siya, kumare. So, dito natin malalaman kung ano ba ang dahilan, kung bakit lumulubog, at mas lumulubog pa ang Bulacan pag umuulan. At kung hindi umuulan, bakit lubog pa rin ang Bulacan?
0: Mm-hmm.
1: Dito natin malalaman. So, yun, kumare.
0: Ayan. So, lahat din ito ng platforms ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ano? And of course, andyan yung Facebook,
1: yes.
0: YouTube, ano, I believe,
1: Instagram.
0: Dyan nakapost.
1: Opo.
0: Ito nga po, mga documentary na produce ni Maring Yena. So muli, ayan, nagpapasalamat ako ano sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. Nakasama po natin ang documentary producer at siya rin ay Terra Asia cohort na si Ms. Yena Salazar. Maraming salamat po and mabuhay po kayo.
1: Thank you, Maring Jolie. Maraming salamat. Sa susunod ulit. Yes. Thank
0: of
1: you.
0: Of course. Welcome na welcome. Thank you so much. Alright, ayan mga mare, mga pare, ano, napakinggan po natin ang ating interviewee this morning na si Ms. Yena kung saan ibinahagi niya nga po sa atin itong kanyang experience, ano, and of course kung ano ba yung mga natutunan niya sa kanyang documentary. At hindi lang yung natutunan niya, ano, gayon din, ito nga pong kung ano ba yung climate change, kung ano yung cost nito para sa mga farmers natin, specifically sa mga coconut farmers nga po ano sa Quezon province. And siguro ayan sana maging eye opener ito mga mare, mga pare para sa ating lahat na mas maging maingat, maging siguro magkaroon ng pakialam, ano, kasi porket iniisip natin siguro hindi naman ako farmer, hindi naman ako nagtatanim. Sometimes 'di ba may ganyang mindset yung ilan sa atin. It's a good mindset. So sana magkaroon tayo ng pakialam sa lahat ng bagay kahit hindi tayo yung directly affected. Kasi we won't know, hindi natin alam yung mga future generation, ba diba? Yung mga magiging anak, apo, ano, kamag-anak natin, ano na lang, ba diba? Yung kanilang siguro dadatnan sa susunod pang mga kabanata. But at least, yun nga, nakakatuwa. Kasi as what Maring Yena said, ba diba? Tayo ay may mga farmers na marunong mag-adapt, mag-mitigate, sa tulong din ng pamahalaan para nga sa mas maayos na kinabukasan. with that, mga mare, mga pare, ano, unti-unti na rin po ako magpapaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nanood, at tumutok sa atin pong programa ngayong umagang ito. Thank you rin sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na si Maring Mershow Malimbana, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gain din sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal, aka Teacher Cha. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at tsikahan, mga mare, mga pare, i-like at i-follow nyo po kami sa aming social media pages. I-search po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Gayun din, ay masusubaybayan nyo nga po kami sa pamagitan ng PBS Receiver app. So ito po ay downloadable sa Google Play kung kayo ay Android user at sa App Store naman kung kayo ay Apple or iOS user. So kasabayan po tayo napapakinggan dyan ngayon sa PBS Receiver bukod po ano sa inyong mga talapitan, sa inyong mga radyo. Gayun din sa YouTube and Facebook live streaming natin. And of course, ano, gayun din para po sa mga gustong magbasa, mahilig magbasa, may mga articles po tayong published. Bisitahin lamang po ang ating website na radiofilipinas.ph/radio magazine. So lahat po ng mga articles na isinulat ano ng ating mga kasamahan dito sa Radyo Magazine ay matatagpuan dyan. Syempre kasama rin ano, ang inyong lingkod. May mga articles tayo since we are the general information station. Ano? So, yung mga trending or viral stories, mga feature stories, mga latalain ay makikita or mababasa po natin dyan. Alright, muli mga mare, mga pare, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Julie. Thank you so much po sa lahat ng mga nakinig at tumutok this morning. And susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense, mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
2: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
2: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
2: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
2: Magpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga!
13: Trending issues na pinag-uusapan!
14: Mga programang aabangan!
15: Agahan ang gahaponan!
14: 66 Impormasyon
16: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
14: World class na tanawin.
15: Explore na natin.
14: Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy.
15: Influence na yan.
14: Radyo Magazine
2: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Pasyal Pinas.
19: Pasyal. Pasyal
18: Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
20: Are you ready to dive in?
18: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
15: Love the Philippines.
18: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi. Lilibutin po natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan ha! Kaya i-download na po sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo mga beshies? Lalo na yung mga Q citizens na nakatutok sa atin ngayong umagang ito dahil very special ang ating kwentuhan. Meron po tayong makakasama mula sa Tourism Office ng Quezon City LGU. Ito po ay para ibida ang kanilang Quezon City Explorer Passport. There are many ways para po i-explore at i-discover ang magagandang tourist spots, even yung mga tourism establishments dito sa Quezon City, at lalo pa po yung pinaganda at pina-exciting nitong kanilang passport. At para malaman yung tungkol po dito, kasama natin na sa linya ng ating komunikasyon sina Miss Mary Vic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, at gayon din po si Miss Margie De La Dia. Ayan, siya naman po ang Tourism Operations Officer. Good morning, mga ma'am, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Hazel. Magandang umaga rin sa iyong mga taga-subaybay.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Hi mga ma'am, naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Very excited ako dito kasi marami na pong mga lugar sa Pilipinas ang nag-launch ng kani-kanilang passports, at yan po sila ay nakakwentuhan na natin dito sa ating programa. Nandiyan ang Cavite, nandiyan ang Davao, nandiyan ang Intramuros, and this time mas malapit sa ating bituka, which is ang Quezon City, kung saan po nakapwesto rin ang ating studio. Kaya ma'am, para umpisahan ang ating kwentuhan, ano po ba ang main goal nitong QZ Explorer Passport, at paano po nito ipopromote lalo yung mga gandang tourist spots ng lungsod? Kahit sino po ang sumagot?
2: Yes. Quezon City Explorer Passport talaga, ang goal namin dyan is para ma-attract ang mga tourists, mga people to visit and discover ang rich heritage, culture, and attractions ng Quezon City in a fun and engaging way. Gusto namin yung, na ma-experience nila na ang Quezon City is not just it goes beyond the usual destinations. Hindi lang tutungkol sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar sa Quezon City. Gusto namin maging mas memorable yung bawat pagbisita nila. And at the same time, ma-document nila ang mga experiences nila dito. Ang passport ay isang travel companion kung saan mailalagay nila yung mga souvenirs at saka experiences na mapifeel nila habang nag-iikot o bumibisita sa lungsod Quezon.
0: Ayan. At yan pong stamping culture, Ma'am Marivic, ay hindi na bago, ano? Dahil marami pong mga bansa talaga ang ina-adapt po yung ganyang uri po ng activity para sa ating mga turista. And nakita ko yung itsura ng passport, eh. May mga photos online. And ito po ay, ayan, may hawak si Miss Mar. Yan, very nice. Lisa. Yan din po. Naka-flash din. Naka-flash din ngayon sa ating screen. Ano. At ito po ay napakaganda. Napakaganda ng disenyo. Can you walk us through kung ano-ano po yung laman ng bawat pahina nito pong passport na ito ng Quezon City?
3: Ayan. Yung passport po ay organized into different categories para madali po siyang or madaling pumili yung mga visitors natin ng sites na pupuntahan nila depende sa interest nila. So number one is the seat of revolutions, kung saan tampok po sa section na ito yung mga sites na konektado po sa Philippine Revolution of 1896 at EDSA, People Power Revolution. So yung section po na ito, naglalaman po siya ng mga sites na possible, no actual sites po na pinagganapan ng historical events na ito. At meron din naman pong sites that commemorates yung important events po na ito sa ating history. At kasama din po no, sa sections ng passport, yung ating museums, recreation, and nature-based destinations para naman po sa mga nature lovers. Yeah. And meron din tayong faith-based sites section. At syempre, ang ating tourism districts tulad ng Maginhawa, Quezon City, Chinatown, Sabanawe, the Cubao, Tomas Morato, at Ipo. At bukod po po rito, may mga other interesting sites na pwede pa po silang na-discover through this passport.
0: Ayan, napakadaming laman pala, Miss Margie. Yes. Ano, kumbaga parang nagsisilbing mapa na din po itong passport na ito para sa ating mga turista na hindi alam kung saan magsa-start. Usually kasi, hindi naman po sa pag-ano-ano, ang Quezon City kasi talagang daanan ng mga travelers. Ano. Pero yun nga, ang goal natin is hindi lang siya maging daanan, kundi maging stopover talaga ng mga turista at i-explore yung buong lungsod. Nabanggit nyo na po yung iba't ibang mga tourist destination and categories na pwede pong makita inside the passport. Pero sa tingin po ninyo, gaano ka-effective yung ganitong uri po ng kampanya para makahikayat ng mga tourist? Kasi I understand, nagkaroon na ho kayo ng kumbaga parang kick-off event nung Mother's Day, tapos nito rin pong Pride Month, meron din po kayong mga activities na kabahagi po itong passport na ito.
3: Of course, isa po sa mga pinagmamalaki namin sa Explorer Passport, it is free for everyone. So wala po siyang bayad, libre po ito para sa lahat. May simple lang po kaming guideline para makapag-claim nito. Pero ginawa po talaga namin ito para maging accessible po sa lahat, whether sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga family, or kahit sino po na gustong mag-explore sa Quezon City. And through this passport, mas nagiging exciting po yung kanilang pagbisita kasi pwede silang mag-collect ng stamps or stickers, yung tickets na nakuha nila sa site. Pwede po nilang i-collect at ang iba pang mga memories sa bawat site na mapupuntahan nila. Para siyang travel journal na unti-unti pong napupuno habang mas marami silang nadidiscover na lugar sa Quezon City.
0: Ayun, oo nga. Parang journal siya, mga beshies. No? Parang scrapbook in a way. Kasi
2: scrapbook,
0: oo,
2: yes.
0: Yung mga souvenirs po na nakukuha natin from different sites, pwede nating i-attach dyan. Tapos ayan na, nakalagay na yung naging journey mo sa pagbisita ng lungsod Quezon. And ito po, nabanggit nyo po, free ito, pero saan po ito makukuha?
3: Ayan, madali lamang po no, na makakuha ng QC Explorer Passport. Every Tuesday po ay pwede silang mag-claim sa ating mga participating museums like the Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, Tandang Sora Women's Museum. And all they have to do is to join the official guided tour facilitated by museum guides at i-follow no, yung ating social media pages and also accomplish the museum feedback form after the tour. So, madali lamang po kumuha ng Quezon City Explorer Passport.
2: Ayun,
0: punta
2: na kayo.
0: Ayun, tama po. I agree. Talagang ano, kailangan mo muna mag-join ng guided tour para makapag-avail ka nitong passport na ito. And kumbaga, kasama na po yun dun sa bibigyan ng stamp. Tama po ba? Kasi nag-join yes, ka na nung guided tour. Yan. So, perfect yan mga beshies.
2: Start na yung bali ng journey mo.
0: Right. So, natuto ka na, nagkaroon ka pa, nakapag-collect ka pa ng stamp. And also, ma'am, sino-sino lamang po ang eligible na makakuha nito? Halimbawa po ako, dahil ako po ay taga Bulacan eh, hindi naman po ako taga Quezon City, pwede rin po ba akong mag-avail ng Quezon City Explorer Passport?
2: Yes, lahat ng tao is encouraged namin, hindi lang mga Q citizens, hindi lang yung mga kapitbahay, mga citizen na kapitbahay nating mga syudad, lahat is ini-encourage namin na mag-claim ng passport and explore yung ating syudad.
0: Mm-hmm. Is this the first time, Ma'am Margie and Ma'am Marivic, na nag-create po tayo ng ganitong tourism project? First time po ba na nagkaroon ng passport o nag-roll out na po ito for the second or third time around?
2: Actually, nag-start on noong 2023 pa. Mm-hmm. Sinimula namin ito nung nagkaroon kami ng makasaysayang bike trail. No, doon namin siya sinimula na i-roll out at tinignan namin kung ano ang magiging response ng mga siklista doon sa unang gawa namin na Explorer Passport.
0: Mm-hmm. And I guess, go ahead.
2: And ang ganda naman ng reception nila, lahat positive ang mga reply. So ginawa namin na pang lahat ng citizen, pwede na silang maka-avail ng ating mga passport. At in-encourage namin naman ngayon lahat ng tao na magkumuha ng passport and magbibisita sa mga lugar sa Lungsod Quezon.
0: Ayan. And I understand, ma'am, may nakita kasi akong poster nung nakaraan na ang Quezon City Tourism and Promotions Board ay nangihingi din po ng, or nag-invite sa mga MSMEs natin, yung mga hotels, mga cafes and restaurants from Quezon City na maging partner po ninyo dito sa tourism passport na ito. Ibig sabihin, ma'am, kahit pupunta lang ako sa cafe, for example, isang cafe sa Maginhawa, pwede rin po ako mag-collect ng stamp.
3: Sa ngayon po ay we're working on po sa to partner with different local businesses para mas marami pong makolek no na stamps yung ating mga visitors, and also ito po ay opportunity no para sa ating mga local businesses and other tourism stakeholders. Alam naman po natin no, ang hope po namin is mas marami pang tao yung maingganyo sa paglibot sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, at ganun din po na kapag marami yung bumibisita sa ating mga attractions, mas marami rin po yung opportunities para sa ating mga local businesses.
0: I agree. Ang turismo po nagki-create ng napakaraming trabaho, job opportunities, at of course, benta no, sa mga maliliit na negosyo. Kaya napakahalaga po ng ganitong uri ng programa para sa ating mga turista. For example, mga beshies, ano, pupunta

0: Quezon City, why not po?
1: I agree. Diba, mga beshi? Kasi nga, yes, green spaces, ang dami dito sa Quezon City. Diba, yung iba, pumupunta pa talaga dito para makapag-lamesa, para makapag-wildlife, diba?
2: So,
1: yes, talaga pong isa yan, or dalawa yan doon sa mga binibisita sa lungsod Quezon. And hindi malabo na maubos yung kanilang, yung pages ng kanilang mga passport. Pero mama, dahil nababanggit na rin po natin yan, ano, may mga rewards po ba? May mga, kumbaga, parang prizes kapag marami yung nakuha mo na stamp para maka-engganyo pa, no, na bisitahin ng mga turista yung mga tourist sites natin.
0: So, ayun po. Again, we're currently working on po sa partnership with different local businesses, hindi lang po sa pag-create ng stamps, pero sa pagkakaroon din po ng mga special incentives and rewards para naman po sa ating mga explorers passport holders. So, hindi pa namin pwedeng i-reveal lahat ngayon, but we are excited to announce them very soon. Kaya, inaanyayahan po namin ang lahat na i-follow po ang aming official Facebook page, QC Tourism and Promotions, para sila po yung unang makaalam ng mga updates regarding po sa passport.
1: Ayan.
2: Abang-abang na lang tayo.
1: Ano pa, secret muna mga beshies, ha? Hindi pa inireveal ng Quezon City Tourism and Promotions. Pero maganda po yun, no? Halimbawa, may partner kayong cafe. So, pag bumisita sila dun sa cafe, may diskwento o kaya naman may libreng ganito, di ba? So, lalong makaka-inganyo ng mga turista na bumisita ng lungsod Quezon. And, ma'am, are we expecting na ito pong tourism passport yearly ay magkakaroon na po dito sa ating bansa? May validity po ba itong passport na ito? Parang yung passport natin, di ba? Ano, 10-year validity. Ito po ba meron din?
2: Yes, yearly. Since maganda ang reception ang ng public, yearly kami mag-produce ng mga explorer passport para sa lahat, para maka-avail ang lahat. And wala naman siya kaming tulad ng passport natin 10 years, ganun. Wala kaming validity ganun. Tulad ng na-mention mo kanina, kung mas mabilis kang makapuno and then napuno mo kaagad, pwede ka namang mag-request ulit sa amin ng iyong second copy ng Quezon City Explorer Passport.
1: Ayan. So, walang validity mga beshies, pero yearly nagpiprint. Okay. Oo, nagagawa ang ating mga kaibigan from Quezon City LGU para ma-accommodate, of course, yung lahat ng mga explorers, di ba ma'am? Oo, yung mga explorers ng Quezon City. And para po dun sa mga viewers and listeners natin, baka may inquiry sila or gusto po nilang maka-avail nitong Quezon City Explorer Passport, again, saan po nila kayo maaring ma-contact and makipag-ugnayan po sa inyo?
0: Ayan. Sa amin pong mga Facebook page, sa aming official Facebook page, pwede po kayong mag-message if you have any inquiries about the passport, sa QC Tourism and Promotions, or pwede rin po kayo sa magtanong sa ating mga museums na na-mention po kanina, like Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, and Tandang Sora Women's Museum.
1: Ayan. Yan lang mga beshies. I-follow nyo kanilang page kasi very active naman po ang Quezon City Tourism and Promotions. And also, Ma'am Marivic, ano po ang mensahe natin sa mga viewers and listeners natin? I-invite po natin sila na bisitahin ang Lungsod Quezon.
2: So ngayon, we would like to encourage everyone come visit the Quezon City, Lungsod Quezon, and para malaman nyo yung mga heritage sites, mga attractions, na so mga historical, history buff dyan, malaman nyo yung mga history behind dun sa mga ating mga sites. Hindi lang yung magandang lugar, magandang pasyalan, malaman nyo yung mga istorya behind this. Malaman nyo yung significance ng mga lugar na ito. Pumunta at bumisita po kayo sa amin. Welcome po kayo sa Lungsod Quezon and claim your passport. Huwag niyo po kalimutan mag-claim ng passport para makabuo kayo at magkaroon kayo ng personalized na souvenir items na tulad ng aming Explorer Passport.
1: Ayan. So mga beshies, i-avail nyo yan. Kumuha kayo yan.

0: And tayo mga Pinoy kasi ang hilig natin sa souvenirs, di ba
1: nga? Yes.
0: Kaya imbis na bumili ka ng iba pang mga souvenirs, itong passport na ito, yan na yung magsisilbing souvenir mo na maaari mo pang i-share with your family and friends. O tingnan mo, oh, nakapunta ako dito sa bahay modernismo, nalaman ko na ganito, ganyan, di ba? So, pwede mo siyang ibahagi, even sa social media, di ba po? Pwede nilang i-share online yung kanilang naging experience. Again, mga ma'am, yes, ma'am. Go ahead po.
1: Oo, oh, tsaka Hazel, ang mag-git din namin. Ang Explorer Passport, ito ay isang unique kasi walang the same experience. Katulad ako, baka nung nagpunta ako sa lugar na to, kasama ko yung mga family ko. So, ang ma-jot down ko na memories doon sa passport is naiiba sa experience ni Margie or sa experience mo. So, it is a very unique souvenir item, personalized. So, come and grab your copies now.
0: Kumbaga man parang diary na din talaga. Journal na nga talaga. Kasi iba-iba yung mai-input natin sa ating mga passport. Maraming salamat po mga ma'am sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we hope na yung ating mga viewers and listeners today ay mainganyo po na kumuha nitong Quezon City Explorer Passport. Nakasama natin mga beshies ngayong umaga, si na Ma'am Mary Vic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, and si Ma'am Margie De La Dia ng Tourism Operations Officer ng Quezon City LGU. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
1: Salamat, Hazel. Mabuhay.
2: G sa Galaan, kasama si Hazel Esquera, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
8: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang king of the road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
16: Maari bang umusog-usog ng konti?
15: Sakay na!
14: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
17: Natanawin. Explore na natin!
18: Love the Philippines!
17: Likhang sining na proudly Pinoy!
18: I-flex na yan!
17: Radyo Magazine
3: 1278
5: Radyo Pilipinas
6: Radyo Publiko
2: Pasyal Pinas Pasyal Pinas Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esquera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Leskin. Ay mga beshies, merong mga recommendation ng Department of Tourism para po sa ating mga travelers. Baka kasi nauubusan na kayo ng idea sa kung saan nyo gustong pumunta dito sa Pilipinas. Naku, meron ho kaming mga suggestions na nakadepende sa inyong birth month. Narito po, discover your next destination based on your birth month. Of course, uunahin na natin ang mga ipinanganak ng January. Pwede nyo pong bisitahin ang Batanes. So, ayan na, ha? Ayan na yung unan yung destination, ha? Yung mga January babies, Batanes kayo dyan. Parang binibenta lang, eh. Batanes kayo dyan. At parang mura, diba? Para naman sa mga February babies natin dyan, pwede nyo raw pong bisitahin ang Mount Pinatubo. Maganda sana, no? Kapag sinuggest ng DOT na ganyan, yung mga, bawa, January babies, Batanes daw, dapat may discount. Oh, may diskwento para lalong makaikayat pa ng mga turista, di ba? Para sa mga March babies naman, pwede nyo pong dayuhin ang Palawan. Ay, parang gusto ko to. Pero hindi kasi ako March baby eh. Para naman sa mga April babies natin, pwede din po kayong umakyat patungo ng Vegan City. Oh, pwede nyong itry yung kanilang longganisa, pwede nyong subukan yung kanilang mga historical places, yung Calle Crisologo, na para kayong nasa Spain, ba? Diba? So, pwede nyo pong subukan yan para sa ating mga April babies. Para naman sa mga May babies, ito yung gusto ko. Bukidnon, no? Northern Mindanao pa din, no? Ba? Diba? Kaya isama na natin yan sa ating bucket list. Eh. Talagang sign ko na to. Oo, sign ko na to para bumalik, ba? Diba? At bisitahin naman ang napakagandang Bukidnon. Para naman sa mga June celebrants, pwede nyo raw, dito lang kayo sa Metro Manila. Intramuros lang daw kayo. Pero okay din ha, kasi sa Intramuros, napakarami pong pwede nyong puntahan and marami ring mga kainan, di ba, na pwede nyong itry. And of course, dahil nasa Metro Manila na kayo, marami rin kayong pwedeng i-side trip kapag pinuntahan nyo na ang Intramuros. Para sa mga magba-birthday naman ngayong July, ang suggestion ng DOT, ang bisitahin nyo ay ang very magical na lugar ng Sikihur. Marami ring mga falls dyan at maraming mga masasarap na pagkain. Sa mga August babies natin dyan, try nyo raw puntahan ang Siargao. Dapat ngayon pa lang nagbubook na kayo kung magsasiargao kayo. Para para mura pa yung inyong mga flights. Para sa ating mga September babies, pwede nyo ring bisitahin naman ang Cebu City, ang convenience ng province and city in one. Kasi marami hong, kumbaga laid back yung activities just like sa province. Pero yung convenience ng pagiging isang lungsod ay meron din po ang Cebu City. Para sa mga October babies, kagaya ni Teacher Cha, pwede raw silang mag-Boracay naman. Kaso ayaw niya na ng Boracay kasi nga nakapunta na siya. Pero okay lang naman bumalik, diba? Every time na babalik ko kayo sa isang tourist spot, nag-iiba naman yung inyong experience. Pero kasi, ganyan yung natin eh. Ganyan yung thinking natin na kapag nakarating na tayo ng isang lugar, sa iba naman. Kasi napakarami pong pwedeng puntahan dito sa ating bansa. Para sa ating mga November babies, pwede ho kayong mag-Samal Island. Ay, gusto ko ding magpunta dyan. May kilala kong November baby eh. Hindi na baby though. Na siya? November adult na siya. Pero yan, maganda rin hong puntahan ang Samal Island. At para naman sa mga December babies natin na parang nakukulangan pa sa lamig, ay pwede ho kayong umakyat naman ng Sagada. And kagaya ng kwentuhan natin kahapon, lahat po ng mga destinations na ito ay may mga special travel deals na maaari po ninyong ma-avail sa Discover More to Love website, which is www.tourism.gov.ph. Ito na po yung existing na website ng tourism. However, pinalitan po nila yung mukha nito. Talagang naging na siya, parang platform na para sa ating mga local tour operators, trans transport sector, pati na rin po yung mga airlines and mga hotel establishments na nasa iisang website na sila kung gusto ho ninyong mag-explore ng buong Pilipinas. Yan. So, i-download nyo po yan. Hindi pala i-download. Bisitahin po ninyo ang tourism.gov.ph and discover more to love the Philippines.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
16: Maari bang, umusog-usog ng konti.
15: Sakay na!
14: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
17: Likhang sining na proudly Pinoy.
18: Inflex na yan!
17: Radyo Magazine
3: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang export promotion arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health, and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
3: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa pinuntin niya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
2: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
3: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukod mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
2: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
4: Okay. OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
5: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Iyan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang walled city of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara-inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rental sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae, at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari rin magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
2: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yatang maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
3: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nang sa ganun na hindi marunayan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
5: Oh, ano pang nintay nyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
0: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-e-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info. Welcome to Pottery Studio and Arts. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit...

0: So right now, all of our dogs are in-house na lang. Especially most of them are in special treatment. And then for the cats naman, most of them are up for adoption. If you want to adopt a cat, you can message us on Instagram and then visit here personally for screening. Then kasi we just really want to make sure that if merong mag-a-adopt sa kanila, they're onto a better home. No, kasi most people neglect talaga strays. And especially if... Oh my God, I'm so sorry! Especially if they have conditions. And especially here in the Philippines. Especially cats. That's why there are so many incidents na namamatay yung mga cats in the streets, ganyan. Tapos, or like, pag nasasagasaan, iniiwan na lang sa daan. But here in our pottery studio, we want people to see na they're not just animals. They are living creatures. They are loving creatures. Kaya, I think our students naman, people who have been here can attest to that, na they really feel the love from our rescues. Kasi sobrang sweet nila, sobrang fun nila kasama.
1: Kaya bawat pottery experience mo dito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil hindi lang ikaw ang may naiuuwing alaala. Nakakatulong ka pa sa mga hayop na nangangailangan.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito no, tamang-tama plastic free month no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BEST.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ang iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter. And ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas, ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas sa Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kaligasan.
5: Sabi nila, ube is the new matcha. Agree ka ba? No more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At ang tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
6: Ube.
5: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at marami pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies. Kaya naman nakatutuwang isipin na ngayon, buong mundo na ang nahuhumaling sa purple yam natin! Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman ito ay galing sa anthocyanins, isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple, at blue colors sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil condition. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube ah. Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa umigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time na may maririnig kang ube is the new matcha, actually, matagal nang main character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya naging trending sensation sa buong mundo. At sana, habang may ube craze sa iba't ibang panig ng mundo, mahalin pa ng maraming Pilipino ang ube. Dahil bawat ube ay may kwentong magsasakang Pilipino, siyentistang Pilipino, at produktong Pilipino.
6: Kasabay po niyan, magpapaalam na po tayo para ang ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin, kina Ma'am Marivic Tolentino and Ma'am Margie Deladia ng QC Tourism and Promotion Division. Maraming maraming salamat po. Gayun din po sa ating executive producer na si Jared Moreno at ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marula Transmitter. Magkarinigan po tayo muli ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat.
7: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
8: Love the Philippines.
7: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Gathering were performed in 122 areas during the third quarter of CY 2023, which enabled the team to prevent untoward incidents from transpiring during the engagements of the Vice President and in the implementation of the programs of the Office of the Vice President, including the establishment of 3 new satellite offices, Isabela in Cagayan, Valley, Bicol, and Barm, and the implementation of the OVP Libreng Sakay Program. Tama ho ba yung binabasa ko?
21: Opo.
20: Okay, so ito ho yung naging support niya, proof of success of the information gathering na sinabit ni Office of the Vice President, tama ho?
21: Opo, response po nila sa EOM for the third
20: Salamat
21: quarter.
20: Salamat po. Your Honor, this has been marked as Exhibit D-1-116-OVP-B for the court's information. Now, may nakatacho dito na PIOR, no? Yun yung tawag natin doon, no? Protective Intelligence Operations Report. For the engagements of Vice President Sara G. Duterte for the third quarter of 2023. Okay, nakikita niyo ho ba yan?
21: Opo.
20: Your Honor, this has been marked as Exhibit D-1-116-OVP-C for the respondent. Now, tingnan ho natin yung scope again, Celine. No? This report pertains to the narrative of events and accomplishments of the VPSPG in terms of protective intelligence operations during the engagement of the Vice President Sara G. Duterte for the third quarter, CY 2023. Do you see that?
21: Opo.
20: Okay, salamat. Number 4, narrative. The protective intelligence activities carried out in support of the Vice Presidential Security and Protection Group's protective security operations for the places of engagements of the Vice President Sara Duterte from July 1 to September 30, 2023 are listed below. Tama ba yung binabasa ko?
21: Opo, tama po.
20: Okay, thank you. So letter A, may nakalagay ho doon, DPWH inauguration and opening of Davao City Coastal Bypass Project, Segment A. Date covered, June 28 to July 1, 2023. Location, Davao City Coastal Road, Times Beach, Ecolan, Davao City. Sakto? Sakto po yung binabasa ko?
21: Opo, tama.
20: Okay, thank you. Probable threats, letter A, cause-oriented groups, open close parentheses, NDF, and letter B, criminal groups. Tama po?
21: Opo, tama.
20: Okay, thank you. Number 4, Detailed Intel Collection Team, ICT.
11: Mga kababayan, pansamantala po muna nating iwanan ang special coverage sa 15th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina Jan Mughal at Chad Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang mga nagaganap sa Senado ukol pa rin sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
19: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
22: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
23: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
24: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
23: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
25: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
23: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
26: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
23: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
25: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inalerto si bagong Army Chief Donald Gumiran sa disaster operation sa gitna ng mga kalamidad ngayon sa bansa. Philippine National Police nakatutok naman sa rehabilitasyon ng mga sinalanta ng masamang panahon.
0: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng higit 400,000 family food packs sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Cash assistance program pagaganahin ng kagawaran para matulungan ang mga nasalanta ng kalamidad.
0: Headlines.
3: Mga hakbang laban sa baha sa Metro Cebu, tinatrabaho na ng Department of Public Works and Highways.
0: Headlines.
4: Pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa ilegal na pagatapon ng basura, suportado ng Malacañang.
0: Headlines.
3: Panukalang budget para sa 2027 formal nang natanggap ng Senado. Pagpapatupad ng zero balance billing, palalawakin ng pamahalaan sa panukalang budget sa 2027.
0: Headlines.
4: COA Auditor Zaylin Del Campo nakasala ngayon sa cross-examination ng depensa sa 15th trial day na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines.
3: At pagtapyas ng 12% value-added tax sa system loss charges, inihain ng Energy Regulatory Commission.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang si Philippine Army Commanding General Donald Gumiran na panatilihing naka-alerto ang mga sundalo sa disaster operation sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ibinigay ng Pangulo ang direktiba sa 68th Change of Command Ceremony kung saan formal na pinalitan ni Gumiran si outgoing Philippine Army Chief Antonio Navarrete na itinalaga namang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinukoy ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga sundalo bilang first responders tuwing may kalamidad.
5: We prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies. When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
4: Philippine National Police nakatutok sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga sinalanta ng masamang panahon. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaitingka ng Philippine National Police sa mga hakbang nito para sa rehabilitasyon at pagbangon matapos ang kalamidad. Habang patuloy na hinaharap ang mga komunidad ang mga epekto ng pinalakas na habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Kasunod nito ay natasan ni PNP Chief Police General Jose Melesio Narcates Jr. ang mga unit ng pulisya sa mga apektado lugar na panatilihin ang mataas na presensya at malapit o mailapit na o maigpit na makipag-unayan sa mga lokal na pamahalaan habang sinisimulan ang pagpapanumbalik sa mahal ng mga gawain sa mga komunidad. Ayon kay Narcates, umabot sa 26 ang bilang ng mga nasawi batay sa kanilang datos dahil sa mga insidente may kaugnayan sa sama ng panahon. Kabilang narito ang 25 sibilyan at isang pulis. Sinabi niya na mananatili ang presensya ng pulisya sa mga apektadong komunidad habang iniliripat ng mga lokal na pamahalaan ang mga evacuee patungo sa maligtas na pagbabalik sa kanilang mga tahanan at ipagpatuloy ang mahalagang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit silang nakatutok sa pamamahagi ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Ayon kay Gatchalian, nasa mahigit 400,000 family food packs na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga lugar na labis na naapektuhan ng masamang panahon. Gayun din, patuloy aniya ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Pagtitiyak ng DSWD, may pagkain ang mga nasa evacuation centers. Batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan, and Pampanga, and then the Ilocos region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin, katulad dito sa Las Piñas, meron pa tayong around 200 families sa evacuation center. Nandito na yung warm hot mobile kitchen natin for warm meals. Nag-distribute ng family food packs, tuloy-tuloy yan. Pati na rin yung mga iba't iba pang kit na kakailanganin nila. Sleeping kit, cooking kit, yung hygiene kit, at yung may dala kaming maternity kits para sa ating mga pregnant and lactating women.
4: Samantala, papaganahin din ng DSWD ang cash assistance program nito na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS upang mabigyan ng pinansyal na suporta ang mga pamilya at residenteng pinadapa ng mga bagyo at matinding habagat.
7: Dito nagsisimula na tayo ng tulong pinansyal, 10,000 kada pamilya para naman matulungan natin yung mga dinaha na nasira, yung mga partially damaged yung mga tao.
4: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Ikinasana ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang relief and recovery stage kaugnay ng nangyaring landslide sa barangay Gisad Surong na ikinamatay ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na sila sa Mines and Geosciences Bureau kung saan idineklara na ang ground zero ng nasabing landslide bilang no-build zone. Nangangahulugan nito na hindi nahahayaang makabalik pa ang mga residente sa nasabing lugar para magtayo ng kanilang bahay o anumang istruktura. Patuloy naman ang paghahanap ng Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan ng landslide, habang patuloy na sinasagot ng DSWD ang rental costs ng mga na-displaced na pamilya. Nagkakasada rin ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng engineering strategies para hindi na maulit pa ang nasabing insidente sa iba pang lugar sa Baguio.
8: We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin na may mga kahapon, pinakyat yung mga tao namin at yung mga engineers natin. At nakita na may mga stress na yung soil.
3: Yan ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
4: Hindi pababayaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at tututukan nilang mabuti ang pangangailangan at kapakanan ng mga biktima ng landslide sa Gisad Surong Baguio, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong mahigpit ang utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maibigay ang mga kinakailangan tulong tulad ng financial, medical at psychosocial intervention. Naipaabot na ng DSWD ang 10,000 pisong cash assistance para sa 7 pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa nangyaring landslide. Pagtiyak pa ng opisyal na magkakaloob din ang kagawaran ng funeral assistance oras na matapos sa mga kinakailangang dokumento. Naipaabot na rin ang cash relief at medical assistance ng DSWD na nagkakahalaga ng kabuang 30,000 pesos para sa dalawang survivor na nagpapagaling pa rin sa Baguio General Hospital and Medical Center.
9: Ang assistant po ng DSWD dito will be in the form of transitional shelter. Kumbaga, habang isinasayos ng local government unit yung kung permanenteng lilipatan ng mga pamilya na ito, DSWD will provide financial assistance na magagamit nila pang renta, no, temporarily, para habang isinasayos nga ng LGU, meron pa rin naman to silang titirhan.
4: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
3: Mahigit 3,700 na landslide at flood-prone barangay sa bansa pinag-iingat ng DENR sa patuloy na banta ng habagat. ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy na pinalalahana ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, mga lokal na pamahalaan naman at hindi mapagbatyag sa posibleng banta pa rin ng landslide at flash flood dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Sa inilabas itong threat advisory, tinukoy ng ahensya ang nasa 3,742 mga barangay mula sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa at NCR na prone sa landslide at baha batay sa geohazard maps. Dahil dito, inaabisuhan ang mga LGU at mga residente na manatiling nakahanda kabilang na ang posible pa ring evacuation protocols. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog, dalisdis at daluyan ng tubig na bantayan ang pagtaas ng level ng baha at agad i-report anong man senyales ng paggalaw ng baha. Pinag-iingat din ang mga ito sa mga bitak sa pader, sahig o poste na maaring senyales ng paggalaw ng lupa lalo na sa mga maburol at matatarik na lugar. Hinihikayat ng DNR ang publiko na manatiling alerto tuwing may malakas na pag-ulan at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Matagumpay na naipaabot ng mga otoridad ng relief items sa isolated areas sa bayan ng Marcelino sa Zambales. Nasa bandang paanan kasi ng bundok ang naturang lugar at nasira ang tulay doon kaya pahirapan ang pagbibigay ng tulong. Sa programang Boses, sinabi ni Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela na gumamit pa sila ng lubid para maitawid ang relief goods sa 108 residente doon.
11: Pagdating po doon sa kanilang barangay, sa may barangay hall, meron pong ilog na kung saan ay naghahati sa barangay at doon sa pinaroroonan ng mga residente. Kaya ginamitan ng lubid, maitawid yung mga supply. So parang zipline, kinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher.
4: Si Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Magaldan sa Pangasinan dahil sa epekto ng Bagyong Luis at Maymay pati ng habagat. Batay sa datos, nasa 13.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura. Mahigit 119,000 na individual naman ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Layo ng deklarasyon ng state of calamity na pabilisin ang paggamit ng resources ng pamahalaan at agad matulungan ang mga apektadong residente.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Hindi pa nakukonsidera ng La Union ang pagdeklara ng state of calamity kasunod ng epekto ng mga pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega na natutugunan pa naman sa ngayon ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng tulong, partikular sa isolated areas.
12: Hindi naman sila worried doon dahil nag-preposition kami doon ng relief goods kasi anticipated namin na yung mga perennial areas yun na gano'n. So, preposition yung mga relief goods, mga equipment na kailangan nila to also help and protect them.
4: Si La Union Governor Mario Eduardo Ortega.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga apektado ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar na posibleng mauwi sa pagbaha o landslides. Pulupulong pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorm.

0: para lang ginamit bilang evacuation center. So nakalipas na mga pag-ulan dulot nga nitong bagat. Partikular na ubatay dito sa datos ng Pasig, ng Santolan Elementary School dito sa Pasig City, meron silang higit na kumulang nasa mahigit 4,000 individual ang nanunuluyan niya dito sa naturang eskwelahan. Katumbas ito ng 774 na pamilyang nasilikas. Sa naturang bilang na ito, 450 ay mga mag-aaral mula sa Kinder 1 at 2 sa paaralan ito. Gayun din sa mga enrollees sa iba pang paaralan. 95 classrooms ang ginamit, Ched, dito sa Santolan Elementary School na siyang naging evacuation center. Dito nga, nagpapatuloy na yung klase at dire-diretso yung pag-inspeksyon nga itong kalihim ngayong umagang ito. Kasama ni Secretary Angara, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, gayon din ang mga opisyal ng Santolan Elementary School. Mula dito sa Pasig City, para sa Bago Pilipinas, yung Magtagala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinunan ng Malacañang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, noong Setyembre lang ng nakaraang taon nang sinimula ng administrasyon ang investigasyon sa anomalya at marami na aniyang na investigahan at sinilbahan ng arrest warrant. Hindi gaya aniya noong 2019 nang investigahan ni Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, pero lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue.
3: 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa sinasagawang clearing at waste collections operation sa Jose Jocno Boulevard, lungsod ng Pasay. Pagkakaroon ng waste to energy plant, pinag-aaralan na ng Department of Energy. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Ted, magandang tangalan. Personal, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinasagawang clearing at waste collection operation sa Jose Jocno Boulevard sa lungsod ng Pasay. Kasama ng Pangulo, sina DPWH Secretary Vince Dizon at NMDA Chairman Romando Martes. Abang nasa rin si Energy Secretary Sharon Garin. At sa ambos interview kanina kay Pangulong Marcos, sinabi nitong pinag-aaralan na ang mga lugar na maaaring gawing waste to energy plant. At ito'y sagitan ng susulong na waste to power energy. Ayon sa Pangulo, makaka-beneficio din dito ang mga nasa LGU. Ngayon, hindi masyadong malaki ang kailangan gugulin ng mga nasa lokal na pamahalaan na sa kasalukuyan ay nagbabayad sa landfill. Bahagihan niya ito ng estrategya kung pag-usapan ay flood control habang ikinakas na ang dredging at iba pang pamamaraan para maibsan ang problema sa baha. Dagdag ng Pangulo na dapat ding matiyak na hindi mababarahan yung mga kapasyon na dapat din natin ang magkapa na makuhang mga ito at maiwasang mapunta sa laluyan ng tubig gaya ng ilog. Pagyan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Sistema dyan ng LGU ang bahala sa pagkulikta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Sa ang pating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. Tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pop.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ipinabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangan maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakikipagtulungan sa mga mga local government unit dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ni Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng

0: pamahalaan kaugnay ng flood mitigation.
1: Wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu, especially the flooding here in Cebu City, Mindanao, and in other places, kaya talagang ma-actionan that. And so, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President is instructing me to make sure that the priority project, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it.
0: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Project NOAA gagamitin ng Kamara sa pagbusisi ng flood control project sa 2027 budget. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Gagamitin ng Kamara ang Project NOAA para busisiin ang mga flood control project na isasama sa 2027 national budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, nakalaan na sa 2026 budget ang 1 bilyong piso para mapalawak ang kakayahan ng Project NOAA sa pag-update ng flood risk mapping sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan nito, matutukoy kung ang isang lugar ay nasa red, orange o yellow zone batay sa antas ng panganib sa pagbaha na gagamitin din ba tayan sa pagsusuli ng mga panukalang flood control project. Sinabi ni Swansing na magsasagawa ang Kamara ng panibagong round ng vetting sa deliberasyon ng Kongreso upang matiyak na ang mga proyektong mapapabilang sa pinal na bersyon ng budget ay kinakailangan at kayang ipatupad. Kabilang sa mga mekanismong ipinatupad na sa 2026 General Appropriations Act, ang provision sa implementation at transparency ng infrastructure projects kabilang ang pagsusumite ng project monitoring report sa DBM. Mayroon na rin provision sa pagbuo ng integrated, environmentally validated at nature-based flood and water resources management plan, gayon din ang flood control project monitoring at geospatial validation. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Binansagan ng garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran sa Paranaque City. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na halos mapuno ng basura ang 1 kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon pa kay Dizon, nasa 100 truck ang maghahakot sa area na target matapos ngayong linggo. Idiniin niya ang pangangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan ng kalihim na magpahayag ng kanyang pagkadismaya sa anyay first time na nangyari sa open canal.
5: First time to nangyari na gato. So, pinapakita yung tayo na ang gabi na tayo na suposunang basura na agad. Ayan ang sasabihin ba na garbage crisis na all over, hindi na yan Metro Manila na. Ay Cavite, Pagpan, really as far as spa from Amazon. It's a nationwide price. It's a nationwide crisis. Kasi hindi rin naman dito yan. Dito man lahat sa lahat eh. Hope hindi na.
0: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Suportado ng Malacañang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga ilegal na pagtatapon o nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Paranaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ang Malacañang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura.
6: Kasi pong tulo kung mismong ating mga taga-barangay ay although alam natin masisipag sila pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa iba nating balita, tiniyak ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para may pagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na susunod sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AIX ng DSWD, fuel subsidy para sa mga transport workers sa ilalim ng DOTR, fuel subsidy para sa mga magsasaka at manging isda sa Department of Agriculture, at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Sinabi pa ni De Leon na patuloy na popondohan ang mga programang ito para matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
7: Wala pong separate the line item for the uplift program, pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit po na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
0: Si DBM Acting Secretary Kim De Leon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season sa Kongreso. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Webes at Biyernes lang ang committee hearings, at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausa ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado.
8: Next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Transparency at accountability sa pagbuo ng panukalang 2027 national budget ang prioridad ni Senate Finance Chief Senator JV Ejercito. Mula sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito na prioridad niya ang pagpapatupad ng mas mahigpit na transparency at accountability sa pagbabalanggas ng panukalang 2027 national budget. Ito lalo na anya sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa fraud control projects. Nilinaw rin ni Ejercito na hindi niya layuning tuluyang ipagbawal ang amendment sa panukalang budget, pero sisiguraduhin niyang magiging bukas at nasa record ng plenaryo ang anumang gagawing pagbabago. Anya, papayagan niya ang mga amendments na makakabuti sa publiko basta't pag-uusapan ng mga ito sa open session at magiging bahagi ng official record. Samantala, sinabi ng Senate Finance Chief na hindi niya papayagan ang mga insertion o last minute amendments na gagawin ng hindi malinaw. Ipagpapatuloy rin anya ni Ejercito ang mas bukas na bicameral conference committee proceedings, kabilang ang live streaming nito para matiyak ang transparency. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palalawakin ng pamahalaan sa 300 local government hospitals ang magpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target nitong mapalawak sa 352 ospital sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuang pondo ng Department of Health kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakarang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan anya ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos.
7: Talaga nating tignan na talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital, which increased by 6.21%. to 66.59 billion pesos. Anong ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital? Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan.
3: Yan ang bahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:32 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga pinakahuling balita patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tingnan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin, Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Patuloy ang pagtestigo ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules. Sa pagkakataong ito ay nakasalang siya sa witness stand para sa cross-examination ng depensa hinggil sa issue ng confidential funds. Ito na ang 15th araw sa kabuuang 72 araw na schedule ng Senate Impeachment Court. Una nang sinabi ni Del Campo na maraming dokumento ang isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential funds na hindi sumunod sa mga tuntunin ng COA.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Trial Spokesperson iginiit na hindi dapat maging Trojan Horse o daanan ng korupsyon ng confidential funds sa ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Chair John, hindi dapat maging Trojan Horse for corruption o lihim na daanan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan ang confidential funds at intelligence funds sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga auditors na busisiin ng tama ang paggastos nito. Isinigawan ni prosecution spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Cohn ang pahayag kasunod ng pagpatotoo ni Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo kaugnay ng mga natuklasang anomalya sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamuno ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mambabatas na ipinapakita sa kuya impeachment trial ang matinding hamon sa pag-audit ng pondo ng bayan, lalo na kapag dinadalihilan ang mga ahensya ang pagiging confidential nito kahit pa may mga panuntunan sa batas na dapat sundin. Ayon kay Ko, oras na upang muling suriin ng bansa ang paglaban o paglalaan at paggasta ng CIF na umaabot sa bilyon-bilyong piso sa iba't ibang ahensya. Dahil sa mga natuklasang irregularidad ng CIF ng pangalawang pangulo, nanawagan ng mambabatas sa pamahalaan at sa COA na pag-ibayuhin ng pagbabantay sa paggastos ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangangailangang magbigay ng bagong marching order kay bagong talagang Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid na ni Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan.
6: Ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers? At ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release. Kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
3: Samantala, idinitalye ng Malacanang ang mahalagang sektor na makakatanggap ng pondo mula sa $600 million grant mula sa Estados Unidos na magpapalakas ng healthcare infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Castro, magpapalakas ang pondo sa pagpapatupad ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems, isang collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman na Malacanang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go ang ibang detalye tungkol dito.
6: Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, and TBs, and maternal, newborn, and child health.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasa 11 hydrogen service contracts na igawad ng Department of Energy sa pribadong sektor. Service contracts, inaasahang magdudulot ng malaking kita sa bansa. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Nasa 11 hydrogen service contracts na ang iginawad ng Department of Energy para sa pribadong sektor na inaasahang magtutulot ng malaking income sa bansa. Sa post-SONA forum ng Department of Energy, pinaliwanag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na ang isa ay on process na pagtatayo na ng planta. Sa apat na service contracts naman ang ina-award na sa mga naturang kumpanya at anim pa lamang ang under application sa Department of Energy. Patuloy namang umaasa ang Energy Department na mas darami pa ang mamumuhunan sa hydrogen reserves ng ating bansa na tiyak na magbibigay ng malaking income sa Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na nakikipag-usap na ito sa Bureau of Internal Revenue o BIR hinggil sa posibilidad na alisin na ang 12% na value-added tax o VAT sa system loss charge sa kuryente. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Atornino Juan, mahalagang matukoy ang system loss charge bilang isang government-mandated charge upang hindi na ito masaklaw pa ng VAT tulad ng ibang singil sa kuryente tulad ng GEA Allowance Charge at Lifeline Rate Charge. Kabilang nga sa mga pagadaanan nito ay ang konsultasyon at masinsinang koordinasyon sa BIR kung saan kinakailangang maisapinal at mapromulgate ang isang resolusyon kung saan kakambal nito ay tatanggapin ito ng BIR at gumawa ng sariling kautusan upang maipatupad ang pag-aalis ng VAT sa system loss charge. Kung susumahin, bilyong piso rin ang katumbas nito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang nakolektang system loss charge sa lahat ng mga consumer sa buong bansa, kada taon, aabot din ng 6 billion pesos ang 12% VAT.
15: Siyempre, yung aming resolusyon naman, dadaan din yan sa proseso ng konsultasyon at matapos nito, sasapinal namin. Pero kaiba doon sa iba naming resolusyon na kami lang talaga ang nakapag-decision. Dito kasi sa bagay ng paniningil ng buwis, ang talagang may sakop dyan ay ang BIR. So we will defer to the BIR. Pero kumbaga, kumilos na tayo. Nagkaroon na tayo ng ganitong inisyatiba sa komisyon nang sa ganun ay masimula natin at sakaling hindi nakakailanganin talaga ng pag-amienda doon sa batas patungkol sa pagtatanggal ng VAT on system law. So maaari na natin maitupad ito ng mas madaling panahon.
3: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaaksyonan na ng Department of Energy o DOE ang paglalabas ng mas istriktong panuntunan sa generation companies dahil sa serye ng yellow at red alert sa iba't ibang power grid sa bansa. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi may kakilang meron talagang mga pasaway na power plants na hindi lang pansamantalang tumitigil ang operasyon, kundi kadalasan ay inaabot pa ng ilang buwan, bagay na hindi nakakatulong sa power generation output ng bansa. Napapanahon na umanong mas maging mahigpit na ang DOE sa operasyon ng power plants upang hindi kulangin ang energy mix ng bansa at maiwasan ang yellow at red alert status sa power grids. Mahalaga umano na consistent ang operasyon ng mga power plant para magampanan nito ang kanilang mandato ng mag-supply ng kuryente.
16: You have to maintain your power plant. You have to keep updating it para po makaserve ka kung ano yung commitment mo. So we're drafting now na pag pwede kang i-blacklist, there are warnings na depending on the severity of your violations that pag the third warning ka, tanggalin na namin yung permit.
0: Yan po ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makarang maghain si Senador Francis Cheese Escudero ng panukala na ipagpaliban ang local elections at ito ay may counterpart na rin sa Kamara. Anya, pag-aaralan muna ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito. Isang energy crisis sa mga dahilan kung bakit nais ipagpaliban ang barangay elections.
17: Ayun po ay dapat mabasa muna kung anuman po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad, hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hangga't hindi nakikita kung bakit kailangan ng itong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, alas Pilipinas, pasok sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa kauna-unahang pagkakataon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Ilanga.
18: Nag-qualify sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship ang Alas Pilipinas. Sa kabila ng pagkatalo ng koponan sa Venezuela sa loob ng 5 sets kaninang umaga sa score na 19-25, 16-25, 25-22, 25-19 at 11-15, sa pagtatapos ng group stage ay nagawa pa rin makaabante ng Pilipinas. Tumapos kasi sa pang-apat na pwesto ang National sa Pool B, bit-bit ang 2-3 record. Salamat sa panalo nila sa Mexico at Tunisia. Bumida para sa ala si Kyra Celis, taglay ang 24 points habang nagdagdag si Ziz Raiko ng 19 points. Pero tiyak na mahihirapan ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto sa quarterfinals dahil makakasagupa nila ang Asian powerhouse South Korea. Nanguna ang South Korean sa Pool D matapos walisin ang lahat ng kanilang preliminary matches. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 4 na minuto makalipas po ang bago mag-alas 12 ng tanghali. Abangan ang mga karagdagang balita ng ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko
22: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Luzon, mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Luis at Maymay sa Dagupan City nakatanggap ng DSWD Food Assistance. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay mula sa dalawang barangay sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng Family Food Packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa LGU, mahigit 860 pamilya sa Lasip Chico at 840 pamilya naman sa Pugo Grande ang nabigyan ng food tax bilang tugon sa kanilang pangailangan matapos maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan kay DSWD Secretary Rex Gatchiliana sa mabilis na pagtugon at pagpadala ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Katuwang sa distribusyon ng DSWD City Disaster Risk Reduction and Management Office, Dagupan City Police Office, mga barangay officials at Bantay Ilog. Samantala, patuloy rin ang ayuda ng lokal na pamahalaan para sa mga residenteng nasa evacuation centers kung saan ilan sa mga una nang nahatiran ni Vice Mayor Dean Brian kuha ng mga sleeping mat at chinelas ang ma-evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Federico Integrated School sa Bunuan Binlok at West Central Elementary School 2, Dagupan City National High School. Tiniyak ng LGU na patuloy ang pag-ikot at monitoring ng mga kinaukulan upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at ang maayos na kalagayan sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa mga kasamahan natin sa Radyo Pilipinas, Agoo. Price freeze sa Bagulin, La Union nananatili ayon sa Department of Trade and Industry. Sa ulat, mula kay Antoinette Lingsit.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Nananatili ang price freeze sa bayan ng Bagulin, La Union kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dulot ng dengue outbreak. Paalala ng Department of Trade and Industry, La Union, na nananatili ang 60 days price freeze hanggang Agosto at 30 ng taong kasalukuyan. Layunin ng hakbang na protektahan ng mga consumers sa gitna ng health emergency at upang mapanatili ang matatag na presyo at mapigilan ang labis na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bottled water, delatang sardinas, kape, noodles, gatas at sabon. Kaugnay nito ay pinaigting ng DTI La Union ang monitoring at inspections upang tiyakin na ipinapatupad ang suggested retail prices sa mga pamilihan. Magugunitang idineklara ang state of calamity sa nasabing bayan dahil sa pagtaas sa kaso ng dengue fever sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, bilang ng mga pamilya sa Calabarzon na apektado ng habagat, nasa 100,000 ayon sa DSWD Calabarzon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Umabot na sa mahigit 100,000 mga pamilya sa Calabarzon ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng habagat at ng Tropical Depression Maymay. Ayon sa papatid ng DSWD Calabarzon, itibasa sa ulat na isinimiti ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD Field Office 4A bilang bahagi ng Disaster Response Operations Monitoring ng ahensya. Sa nasabing bilang, higit 9,500 mga pamilya ang nanatili sa 282 na evacuation centers sa 50 lokalidad sa rehiyon. Karimihan dito ay mula sa lalawigan ng Rizal na nasa 5,000 na bilang na pinakanaapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Nakikipagtulungan pa rin ang DSWD Field Office 4A sa mga apektadong lokal na pamahalaan para matiyak ang maayos na kalagayan at ang pagbibigay ng mga kinakailangang tulong upang alalayan na makabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta naman tayo ng Kabikulan, mga magasaka ng Naga City sa Camarines Sur. Sumailalim sa lecture demo tungkol sa natural farming concoctions. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sumailalim sa lecture demo ang mga magsasaka ng Naga hinggil sa natural farming concoctions. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka na makapagpundar ng urban garden at makapag-ambag sa food security sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan nito ay madadagdagan ang kanilang kita maliban sa ani mula sa mga sakahan. Ang aktividad ay nilahukan ng mga residente ng Barangay San Felipe sa lungsod ng Naga at pinangunahan ni City Agriculturist Ernesto Asensio III kasama ang agriculture team. Sa pamamagitan nito, matutulungan din ang komunidad para ma-promote ang urban gardening na gumagamit ng natural concoctions sa crop production and protection. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
25: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon naman, dumako tayo sa Visayas, 50 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ipinamahagi ng DILG sa Police Regional Office 8. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Jevic Epis.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamahagi ng 50 Class 1 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 8 o PRO 8 bilang bahagi ng pagpapalakas sa mobility at kahandaan ng mga police unit sa Eastern Visayas. Pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Sirimulya at Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO 8, ang turnover ceremony na isinagawa sa Camp Canglion sa Palo, Leyte. Inaasahang makatutulong ang mga bagong motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon sa mga emergency at pagpapahusay ng field mobility at operational readiness ng mga tourist police unit sa buong rehiyon. Ipinamahagi ang mga motorsiklo sa iba't ibang police provincial offices at city police offices sa Eastern Visayas. Dumalo rin sa turnover ceremony ang ilang lokal na opisyal kabilang sina Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez, Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardone, Ormoc City Vice Mayor Carmelo Locsin Jr. at Samar Vice Governor Arnold Dan at si Southern Leyte Board Member Rolando Bacoy. Sa pamamagitan ng karagdagang mobility assets, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga otoridad sa mabilis na pagtugon sa mga emergency at pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad at pangunahing lugar na dinarayo ng mga turista sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kuha naman tayo ng report sa Mindanao. Dole Caraga nagkatid ng mahigit 4.7 milyong pisong tulong sa mga benepisaryo ng tupad. Si May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot sa higit 4,700,000 pesos ang pinamahaging sahod ng Department of Labor and Employment o Dole Caraga sa 665 benepisaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad. Bawat tupad beneficiary ay tumanggap ng tig 7,125 pesos matapos ang 15 araw na emergency community work. Bukod dito, binuksan din ang oportunidad na magkaroon ng trabaho ang mga job seekers sa rehiyon. Isinagawa ang payout at trabaho agad job fair bilang bahagi ng Legis Year 2026, bawat batas mahalaga na isinagawa sa Caraga State University, Butuan City. Nasa 226 job seekers ang lumahok sa trabaho agad job fair kung saan 20 local employers ang nag-alok ng 626 job vacancies. Naitala na nasa 25 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. Ayon sa Dolly Caraga, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailapit sa mga mamamayan ang employment assistance at social protection. Sa ilalim ng trabaho agad agenda ng Dolly, patuloy ding pinapalakas ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga local stakeholders upang mapalawak ang employment opportunities at matulungan ang mga Caragano na magkaroon ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Mi Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
9: Oras po natin, alas 12 ng tanghali. Patuloy po kayong sumusubaybay sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli po natin balikan ang plenaryo o ang Senado na tumatayong impeachment court.
25: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
10: Hypothetical OR. Knowing that there is zero, no OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line? Where are we going here, Your Honor? Because if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want, probably, Your Honor.
11: Counsel, I will give the Attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go.
12: Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na ho natin yung transaction rental of safe house. Okay. So, assuming nag-require ho kayo, ikfaw ng invoice or ng OR, no? So, ano ho ba yung, kasi di ba ho sabi nyo dito sa findings ninyo, no, na kailangan natin ng ORs at an invoice. Tapos, naalala niyo ho, nilagay niyo dito na pwede naman yung mga, may mga information na dapat tanggalin. Di ba po? Nakalagay ho dun sa ano, ND. Okay.
2: Yung hinihingan po namin ng additional documents gaya ng OR and
12: Hindi, OR. Okay, I'll direct you to the ND.
11: Which ND, Council?
12: The second ND, Your Honor.
11: The August 8 ND.
12: Yes po. Okay. Babasahin ko yung portion na related po dito, no? Number 2, yung second paragraph po, pakitingin na lang ho, Ms. Celine. Number 2, Celine, no? Okay. Yung though, itong under item number 2, okay. Yung sa second paragraph, di ba may table doon?
2: Opo.
12: Okay, nasusundan nyo yung though this office, paki-reflect na lang ho sa taas, no? Sa overhead, no? Though this office recognizes, nakikita nyo ba ho yan?
2: Opo.
12: Okay. That by the very nature of the CF where identities of the safe where identities of those involved, that is the informants for whom the supplies were used, na nasusundan nyo, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the details which can be disclosed evidencing validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation. Okay, sorry. Let's go back now. Those involved, that is the informants, okay? Yeah, ulit, sorry. Though this office recognizes that by the very nature of the CF, where identities of those involved, that is, the informants for whom supplies were used, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the very details of the confidential activities are to be reasonably safeguarded. Nakikita niyo ba ho yan?
2: Opo.
12: Oo. Reasonably safeguarded, other details, sinabi niyo dito, other details which can be disclosed evidencing the validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation of the claimed confidential expenses in relation to item 4.12 of the joint circular.
10: Your Honor, please.
12: I have not yet propounded my question, Your
11: there's
12: Honor.
11: There's no question yet, Counsel.
10: No, yes. Your Honor, this does not relate to the question. This relates to the document being flushed. The question is,
12: I'm laying
10: this is not the this is not an August 8th ND.
12: I was saying, Your Honor, this was the second ND.
11: Sorry, this is the
10: it's not the one being flushed.
12: Second ND.
11: It is the March 31.
10: So it is not.
12: Yes, it's the March 31, Your Honor. But the witness.
10: So it is misleading, Your Honor. She said August 8th ND.
12: No, I said second ND. I did
11: Attorney
12: not say
11: Celine,
12: August.
11: Are you referring to the March?
12: Yes, Your Honor. 2026. I'm referring to the March 31, 2026 ND.
2: Yes po, yun sa ND dated March 31, 2020.
11: So she knows what she was looking at, Counsel?
12: Yes.
11: It was the presiding officer's mistake when I referred to it as August 8.
12: Yes, thank you, Your Honor. So, nakalagay ho dyan, no? Okay. So, balik ho tayo dun sa requirement ng invoice at OR, no? Assuming nga, yun, rent of safe house ho yun, no? So, base dun sa mga items or sa mga information na sinabi niyo ho kanina, ano ba yung pwedeng tanggalin natin doon sa invoice? Tatanungin ko kita. Isa-isahin ko to, no? Ano yung pwedeng tatanggalin natin doon sa invoice? Okay. Lessor's registered name. Example, ABC Apartments. Ano ba kasi kailangan namin mag-submit ng invoice, no? Mag-submit kami ng invoice. Wait lang ho, Your Honor. Mag-submit ho kami ng invoice. Sabi niyo ho, you recognize that there are information that are sensitive. Tama ho ba? So, pag nag-submit ho kami ng invoice involving a rental of a safe house, ano ho ba yung pwede namin tanggalin? Okay. Lessor's registered name, ABC Apartments, kunyari, pwedeng tanggalin?
2: Pwede po bang ika-clarify lang po ako?
11: Attorney Celine, before you answer, yes, Attorney Kapunan, you were saying
10: Your Honor, this line of questioning already is, number one, argumentative, number two, hypothetical, Your Honor.
12: No,
10: because
11: it's based
10: this
11: on
10: witness
11: the, it's based
10: has
11: on the
10: testified.
11: ND. And I think some members of the court would also like to find out what is acceptable and what is not, given the confidential nature of this. I think even one of the senator judges will be pursuing this point later, so it might abbreviate the proceedings if you are able to answer now. Ano yung katanggap-tanggap na laman ng invoice, Sailin? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon?
2: Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND?
11: Opo, sige po.
2: Kasi po ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lampong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid. Hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses.
11: So sa rental, hindi kailangan?
2: Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid.
11: Na ginamit sa pagbigay ng reward?
2: Doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies.
11: Ah, supply na?
2: Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt.
11: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
2: Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and
11: at sa pananaw mo nga, hindi dapat confidential yung binilhan?
2: Yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses.
11: Okay. You may proceed, counsel.
12: Okay. So, sige. Ibahin na lang po natin. No? Gawin natin supplies. No? Halimbawa, pagkain. Supplier na pagkain. No?
2: Opo.
12: Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name, let's say, ABC Catering, pwedeng tanggalin?
2: Opo.
12: Okay, tanggalin natin, no? Yung location, no, yung business address po ni ABC Catering, let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805 Ayala Avenue, Makati City, pwedeng tanggalin?
2: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung ang kinakadito pinaggamitan. And doon po sa resibo na yon hindi naman po siya confidential information.
12: Now, just answer the question, no? So,
10: ask and answer.
12: Hindi ho pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain.
10: Kasi ask po, and answer, Your Honor.
11: Ask and answer.
12: Not yet, Your Honor. Not
11: counsel
12: yet.
11: Counsel, ask and answer. Because
10: it's
11: she
10: ask
11: said,
10: and answer.
12: So, answer niyo doon. I hindi.
11: Counsels, please. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, chairs, if at all, computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sinong pinagbigyan, sinong pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine?
2: Opo, tama po.
11: So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, nap supplies, kailangan may resibo. Yan ang interpretation mo ng joint circular.
2: Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po.
11: So, sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo, sa interpretasyon mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hahanapin mo.
2: Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies.
11: And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd.
2: Opo.
12: Okay, so sinabi, pagkain mo yung example natin, no? So, sino ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ba o si agency? Who is in a better position to know whether a confidential an information is confidential?
2: Pwede pong pakiulit yung tanong?
12: Okay.
10: Question is vague, Your Honor.
12: Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain. Okay. Kung kami ho, agency, sa tingin namin, dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin. Baka may matuntun, no? Matuntun-tun yung supplier namin. Tapos tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung address, tinanggal namin yung ibang details doon, sinabit namin sa COA. No? Acceptable pa rin yung ba sa COA yun?
2: Hindi naman po confidential yung mismong...
12: Sa inyo, pero po kung sa...
10: Ask and answer, Your Honor.
12: Okay.
10: Hindi naman confidential yun.
11: Ask and answer. Don't argue with the witness, counsel.
12: Okay, yes, Your Honor. So sa tingin nyo, hindi confidential yun, pero maaaring sa agency, confidential ho yun.
10: Argumentative, Your Honor. Ask and answer. It is not confidential.
11: Move on to the next point.
12: Your Honor, counsel. I'm asking for possibility, Your Honor.
10: There is already ruling from the presiding officer.
11: Move to the next point, counsel.
12: Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho, sa tingin niyo, hindi naman siya confidential.
10: Misleading, Your Honor.
12: Niyo,
11: witness may answer.
12: Yes.
2: Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide.
12: Okay, so okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung
10: address sa ABC. Again, this is already argumentative.
11: Ask and answer, counsel, and argumentative.
12: Yes, we take.
10: There is nothing confidential about where you
11: ask and answer, counsel, whether you agree or not. Whether you agree with that, with the answer of Celine, that was the answer she
10: continuing
11: gave.
10: Continuing objection, Your Honor. If it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, chairs, and tables, we will have a continuing objection to this
11: there, counsel.
10: Line
11: not,
10: of questioning, Your Honor.
11: We're not yet there, counsel.
12: Okay. So you are saying...
11: You may proceed.
12: Yes, po. Your Honor, thank you po. So you are saying the COA is in a better position to judge whether an information is confidential or not. Wala akong karapatan si agency.
10: Argumentative, Your Honor.
12: With regard to the food, Your Honor, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance na yan, sa tingin nyo, hindi yung siya confidential, di ba ho? So kayo ho yung mas nakakaalam na ito, mas you are in a better judgment sa bagay ho na yan.
2: Kasi po, dun sa food po, yung tao mismo na bumili, yun yung confidential. Ganun po. Hindi
12: po yan yung tanong ko eh. Okay, yung tanong...
10: The question is vague,
12: Yung tanong,
10: please.
11: The question is vague. Celine, ang tanong sa'yo ay may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba may karapatan? Kasi I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies. Correct?
2: Opo.
11: Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree, correct?
2: Based on the evaluation po ng magiging response nila.
11: And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba?
2: Opo.
11: Kasi napaliwanag nila.
2: Opo.
11: So, minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo.
2: Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or
11: CMS. Na-answer or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito.
2: Opo.
11: Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice.
2: Opo.
11: Tama. But Opo. Your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission of the Supreme Court.
2: Pag yung sa COA po, o pag may decision, may remedy pa po na umakyat sa Supreme Court.
11: Yes. Okay. Counsel, move on.
12: So in short, no, sasagot mo na yan, ibig sabihin, kayo talaga yung nagde-determine na ito, hindi dapat to confidential. Kasi nga, kagaya nung supplies, medicine, and food. Yan po yung naging basis ninyo ng ending ninyo, di ba po?
10: Your Honor, please, I think this was the question itself of the presiding officer.
11: Already answered, counsel.
12: Yeah, the answer is, we want to put it on record, Your Honor, the answer.
10: Ano ask yung... and answer, Your Honor.
11: She agrees, counsel.
12: She agrees.
10: She already agrees.
12: Okay, so they will... Okay, I'll move on, Your Honor.
10: Can we move on, Your Honor?
12: Now, Ms. Celine, who determines the safeguard to be implemented in order to secure the success of an agency's confidential operations? Part ba ho yun ng audit ninyo? Na kung ano yung mga hindi dapat dinadivulge or dinadivulge ng agency? Part ho ba ng co-ICFA audit yun? With regard to their confidential operations.
10: Your Honor, again, this is ask and answer.
12: No, Your Honor.
10: By rephrasing the question.
12: This is a different question.
11: Counsel, wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Kapunin?
10: Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer.
12: It is not, Your Honor. Kasi kanina,
10: what is
11: the presiding officer?
12: Who determines whether...
11: The court will allow it. Attorney Celine, please answer.
2: pwede pong pakiulit.
12: Okay, ulitin ko po ah. Who determines? Sino ba yung nagdi-determine kung ano dapat yung mga safeguards, no, mga panuntunan na i-implement po dapat ng agency para ma-secure po yung success ng confidential operations? In short, sino dapat yung nagdi-determine na itong information na to confidential, ito hindi?
2: Yun po is nas dapat po sa agency meron sa silang sound and effective internal
12: okay,
2: control.
12: So, salamat po. No, so sa agency na 'yon, no, si agency dapat. And si COA ICFAO merely audits liquidation documents relative to the confidential funds, tama po ba?
2: We base po sa liquidation documents submitted at based po sa joint circular yung pag-evaluate namin per liquidation documents submitted.
12: Yes, okay, thank you for that, no. So si COA ICFAO, in that sense, you do not determine which information is confidential or not, correct? Kasi nag-base lang naman po kayo sa liquidation document.

Meron na tayong 21 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Balikan lamang ho natin yung ilang testimonya ni COA State Auditor Celine May Del Campo, no, na siyang pangunahing witness sa nagpapatuloy na cross-examination sa kanya. Ayon nga po kay Ms. Aileen, ay si Vice President Sara Duterte yung primary accountable officer sa mga disallowed confidential fund transactions. Mayroon hong kabuang 73.287 million pesos na disallowed funds na iniugnay sa kanya at dalawang iba pa. Pinagtuunan po ng depensa yung proseso ng COA audit at mga dokumento, habang sinusubukan naman ng prosekusyon na ipakita na may pananagutan ang OVP o DepEd sa paggamit ng confidential funds. Ipinunto rin ho yung tungkol sa payouts, no, dun sa iba't ibang lugar sa loob lang ng iisang araw. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na mahirap paniwalaan na kayang gawin yon ng isang disbursing officer lamang dahil magkakalayo eh. Magkakalayo ho yung mga lokasyon. Sa puntong ito, itanggapin muna natin ang hatid na report ni Melanie Baldos Reyes, Vice President Sara.

0: Duterte, lumiliit na ang mundo ayon kay House Prosecutor Terry Ridon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Mas magandang hapon, naniniwala si House Prosecutor Terry Ridon na lumiliit na ang mundo para kay Vice President Sara Duterte matapos isampa ng Department of Justice sa korte ang kasong grave threats laban sa kanya. Ayon kay Ridon, malinaw ang ginawang pagbabanta ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Ridon, sabay ng kaharapin ng pangalawang pangulo ang kaso niya sa DOJ at sa impeachment court. Nilinaw rin ni Ridon ang dalawang proseso. Ang usaping kriminal ay eksklusibo nga lilitisin ng korte habang ang mga isyu ukol sa betrayal of public trust at maling paggamit ng confidential funds ay hahatulan sa impeachment court. Sa huli, giniit naman mabatas na kailangang direktang harapin at sagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng sakdal at paratang na ipinupukol laban sa kanya. Samantala, Tess, nag-post naman sa kanyang Facebook page, pero bago yan, pakinggan muna natin ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
3: Yung literal na papaliit po yung iba,
4: napakamalang pangulo.
3: So, sabi nila kasi, dahil may nato impeachment case, kaya meron na hukong mga kaso. Pero hindi yung totoo. Ang totoo ho, sabay-sabay ho yan, ikakasa. Laban sa pangalang ko. Kaya meron naman talaga aktual na pagbabanta laban sa pangulo at sa kanyang mga pamilya na pinagpapanagot po personal at criminalization ng ating pong Vice President. Mangyayari po ito as a continuous to the procedure that we're having
2: today. Yes, nag-post naman si Counsel for the Prosecutor, Attorney Virgil Ligutan, ng kanyang reaksyon sa naging paglilitis ngayong umaga, ika-15th day ng impeachment trial. At ito ay bilang kanyang reaksyon sa sinabi ng defense lawyer na si Christine Ferrer, Attorney Christine Ferrer, na hindi bawal ang misleading question sa cross-examination. Naging mainit kasi ang talakayan kanina sa pagitan ng defense at prosecution nang sunod-sunod ang objection na ginawa ni Attorney Lorna Kapunan dahil ayon kay Attorney Kapunan, hypothetical at argumentative ang pagtatanong ng depensa kay COA ICFAO Auditor Sailin Del Campo. Ayon kay Ligutan, lahat ng law students alam na hindi maaari ang misleading questions sa cross-examinations. Kanina iginiit ni Veteran Lawyer Attorney Lorna Kapunan na sinusubukan niyang wag paluin ang defense lawyer. Ito yung kanyang mismong pahayag, I am preventing myself giving her a spanking dahil ito sa mga misleading questions na ayon sa kanya ay ginawa ng defense lawyer. Ito yung tinggil dun sa katanungan ni Attorney Ferrer dun sa pagkakaib, dun sa kabayaran, yung COA findings, dun sa payment for rewards at payment for information na binigyan linaw naman ni Miss Aileen Del Campo na base sa kanyang professional judgment at base rin sa nakalahad sa Joint Memorandum Circular, magkaiba yung payment for reward at payment for information dahil ayon sa kanya yung mga payment for information na ipinasa ng OVP sa COA ay hindi naman na-flag bagkos itong payment of reward na kailangan ng proof of success. Yan muna ang sa panig ng prosecution test at sa ngayon ay tutungo tayo sa panel para sa kanila maikling press conference bilang pagbubuod sa ginawang paglilitis kanina. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: All right, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Ayun na nga, no, mga kaibigan, giniit nga ho ng testigong si State Auditor Sailin Ocampo na hindi sapat yung certification o ebidensya na isinabmit ng Office of the Vice President. At mas naging mabigat po yung usapin eh dun sa 73.287 million pesos na disallowed funds at kung sino po yung legally accountable. Meron na tayong 28 minuto, makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
10: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Radyo Publico Serbisyo. Bayang Mahal. News Nationwide.
11: Balitang pambansa.
12: Sa ulo ng ating
11: pinakamalaw na pagbabalita.
1: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publico.
1: Nag-uugna ng pamahalaan.
12: Sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
12: Magkaisa.
13: Pagtulungan.
12: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
12: Ang boses ng Pangulo.
1: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagpapatuloy po ang special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, ating oras, alas 12:32 ng tanghali. Habang naka-lunch break po ang Senado, tayo ay tatanggap ng mga ulat ng ating mga kasama mula ho sa Senate Impeachment Court. Sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, kaugnay naman ho ng mungkahing baguhin yung oras ng impeachment trial ay nakahanda yung House Prosecution Panel, ano, sakaling magbago yung schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan yung tugon ni legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. sa panukala ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ilipat po yung oras ng paglilitis tuwing alas 3 ng hapon at ilipat yung legislative session ng alas 10 ng umaga. Nagaganap na cross-examination sa Senado, prosecution at depensa nagkainitan sa cross-examination sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Sa detalye, pakinggan po natin ang report niya ni Luisa Erispe. Luisa.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Test, naging mainit nga ang sagutan sa pagitan ng depensa at prosecution sa naging cross-examination ng defense team kay COA State Auditor Celine Del Campo. Simula pa lang, mainit na ang naging palitan ng pahayag ni na Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Capunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Kinwestiyon kasi ng prosecution bakit ginagamit ng depensa ang sarili nilang mga dokumento. Dito na bahagyang nagkaroon ng taasan ng boses ang depensa at prosecution. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina.
6: And their AOMs, we did not dispute those. So we have the same copies.
13: Can we then, in connection with that, Your Honor, since the counsel admits that our AOMs are their defendants' AOMs, can we just use the prosecution's copies, Your Honor?
6: But Your Honor, we have prepared, you know,
13: counsel, visual aid. Show the document.
6: Yeah, I will. I am showing the defense document.
13: No, we will not agree.
6: No, Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed with my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on cross-examination?
13: We will not agree, Your Honor, to what are you not agreeing to, Attorney Capunan? Documents.
16: I'm sorry?
13: Because precisely there was no stipulation yesterday.
6: There was no constraint.
13: Excuse me, counsel.
16: Allow her to finish, counsel.
13: They are not constrained, Your Honor. I'm sorry. They are not constrained to use our documents.
2: Ang palitan ng sagot kung saan kinwestiyon naman ang prosecution na bawal ang misleading questions. Pero sumagot ang depensa na po.
0: Alright. Sige, balikan natin si Luisa mula ho sa Senado. Sabi nga ho ni Attorney Capunan kanina, no, mukhang haba pa yung oras para sa cross-examination dahil dito lang ho, dun sa question and answer, eh parang talagang kailangan ng mas mahabang oras at hindi nga ho matukoy kung hanggang kailan tatagal. Itong isinasagawang cross-examination na ito.

0: natin si Luisa Irispe. Luisa?
1: Ayan, Tess. Yung kanina nga ay yung sagutan sa pagitan ng prosecution at depensa pagdating sa mga dokumento. Pero nagkaroon pa ng isa pang sagutan sa pagitan ng dalawang panig. Ito naman ay dahil nga dun sa pag-question naman ng prosecution na bawal ang misleading questions. Pero sumagot ang depensa na pwede umano ito dahil nasa cross-examination. Narito muli ang bahagi ng sagutan sa pagitan ng depensa at prosecution kanina sa cross-examination.
2: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
3: Your Honor,
2: during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
4: Counsels, please, counsels. Let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
1: Patapos naman nito, Tess, ay nagkaroon pa ng litanya si Attorney Ferrer na nirerespeto niya si Attorney Kapunan matapos nga nitong sabihin na pinipigilan niya ang sarili na paluin o sa spanking kay Attorney Ferrer. Nagkaroon naman ng simpleng biruan hinggil dito at pinigilan sila ng impeachment court na ituloy kung ano man yung sinasabi ni Attorney Ferrer. Narito ulit ang bahagi ng cross-examination kanina.
2: I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
4: you
2: my
4: idols. You can end there, counsel.
3: Let's end here.
4: You can end there.
3: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
2: Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination. I respected her.
4: You can end there, counsel, if you respect her. Thank you.
2: Thank you, po.
4: Miss...
1: Isa naman sa pinakamahalagang pinunto ng defense sa cross-examination kahit pa nagkaroon ng tensyon ay ang ipinakitang payment of rewards o sagot ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum na inilabas ng Commission on Audit para sa first hanggang third quarter ng 2023. Gigit ng defense o ipinakita ng defense na nagkaroon pa rin ng disallowance sa kabila ng ibinigay na listahan ng mga payment of rewards na ibinigay ng opisina ng Vice Presidente, pero iginiit naman ng testigong si Sailin Del Campo na na-disallow ito o itong pondo ito dahil kulang pa rin sa ebidensya. Kailangan kasi kapag payment of rewards ay may nahuhuli, kapag wala ay papasok lang ito sa purchase of information. So sa cross-examination ang pinupunta nga ng defense, meron naman silang mga dokumentong isinumite pero ang sagot din naman ng testigo ay kulang pa rin ito. Mamaya naman ay inaasahan magsisimula naman ang clarificatory questions ng mga senador dahil tapos na nga itong cross-examination sa testigong si Sailin Del Campo. At inaasahang babalik yan maya-maya lang itong impeachment trial. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Tapos sa pala itong cross-examination, sabi nga ni Luisa, kay COA Seat Auditor Sailin May Del Campo na siyang pangunahing witness po sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 40 minutes, makalipas po ang 12 o'clock. Tuloy ho na mag-antabay ha sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay ng impeachment trial. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo.
6: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
8: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
5: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Radyo Publiko
9: Serbisyo Bayang
10: Mahal
9: News Nationwide.
11: Balitang pambansa.
12: Sa ulo ng ating
11: pinakamalawang pagbabalita.
10: Ang Radyo ng Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
9: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Ang Radyo ng Publiko.
12: Radyo Publiko.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayanan.
10: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
12: Magkaisa.
13: Pagtulungan.
12: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Sa 104.3
9: The Capital.
10: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
9: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
10: and The Capital,
14: ang boses ng Pangulo,
10: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
11: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
10: sa 104.3
9: The Capital.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
9: A Radyo Pilipinas coverage.
0: 12:45 ng tanghali ang ating oras. Sa pagpapatuloy po ng special coverage ng Radyo Pilipinas, kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, nagkaroon nga ho ng bahagyang sagutan sa pagitan ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Kapunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, habang isinasagawa po yung cross-examination sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Kinwestiyon ng prosecution yung paggamit ng depensa ng kanilang mga dokumento sa cross-examination. At na Ngayong araw nga ay ipagpapatuloy po yung cross-examination kay COA State Auditor Celine May Del Campo. Pagkatapos ho ng defense, ay maaari namang magtanong yung mga senator judge. Kailangan muna kasing matapos, di ba, yung presentasyon. Yung presentation and questioning, kailangan matapos po. Yung presentation and questioning ebidensya sa Article 1 bago po sila lumipat sa susunod na bahagi ng trial. Sa mga kababayan po namin na hindi nakasubaybay sa naganap na cross-examination kanina, ito ha. Pinakita po ng defense team sa cross-examination yung mga dokumento na magpapatunay na may intelligence activities na isinagawa kaugnay po ng confidential funds para sa first to third quarter ng taong 2023. Sa kabila po niyan ay nag-disallow pa rin umano ang COA ICFAO. At gait naman po ng testigong si State Auditor Celine Ocampo na hindi sapat yung sertifikasyon o ebidensya na isinubmit ng tanggapan nga ng Vice Presidente.

At sa ibang balita naman po, kaugnay naman ng isinampa ng Department of Justice sa Korte na kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala po si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Derry Ridon na lalo nang sumisikip na yung mundo para sa Vice Presidente. Malinawaan niya yung ginawang pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi pa niya ngayon ay sabay ng kakaharapin ng pangalawang pangulo ang kanyang kaso sa Department of Justice at sa Impeachment Court.

sitwasyon, mga kaibigan, kaugnay nga po ng isinagawang cross-examination kanina. Iginiit ng testigong si COA State Auditor Celine Del Campo na kaya na disallow yung payment of rewards kung saan ginamot yung confidential funds noong first hanggang third quarter ng 2023 ay dahil daw po sa walang nahuli na magpapatunay ng threat. Ni Del Campo na kailangan may maaresto bilang sapat na ebidensya doon sa payment of rewards dahil kung wala raw po ay lalabas lang ito sa purchase of information.

lamang hong 10 minuto bago mag-resume ang Senado bilang impeachment court. Day ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Sa mga hindi pa kumakain sa mga oras na ito, kumain na po kayo, ha? Nagpapatuloy pa rin po yung pag-ulan, yung sama ng panahon, andiyan pa rin yung epekto ho ng habagat. Kaya't kung wala naman kayong importanteng patutunguhan ngayong araw na ito ng Miyerkules, ang importanteng pupuntahan ay makabubuting nasa bahay na lamang ho kayo manatili. Ano? Pero back to school na ho, yung mga estudyante, karamihan. And of course, back to work na. Kaya't ingat na lamang ho sa inyong pag-uwi mamaya.

Samantala, sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, nagbabala po ang House Prosecution Panel sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago yung kanilang salaysay sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment trial. Nakatakda pong tumestigo yung mga dating special disbursing officer na sina Ms. Gina Acosta ng OVP at Mr. Edward Fajarda ng DepEd para sa Article 1 o misuse of confidential funds.

Mag-alauna na lang hapon. Pa rin po ng nagpapatuloy na impeachment trial, yung tax code ay kabilang po dun sa mga ipinresenta ng depensa ha, sa cross-examination. At tinanong nga ni presiding officer Senator Chis Escudero kung pwede ba yung adequate records na nakasaad sa tax code para sa COA. Nasagot naman po ng witness. Si Celine Del Ocampo ay opo, pwede. Resibo lang daw talaga yung tinatanggap na adequate record ng COA kapag purchase of goods.

0: Dahil pinagdudahan nga po at sinuri ng depensa yung COA audit findings, acknowledgement receipts at proseso kung paano na-establish yung mga disallowed transactions. Mahalaga kasi yung mga acknowledgement receipts, mga kaibigan, dahil may mga pangalan, di ba? Kompleto yun, may pangalan o recipient at detalye ng supposedly distributed confidential funds na sinusuri ho ng impeachment court. Pero may mga unusual names din na lumitaw nga dun sa mga dokumento. At itong pangunahing tanong nga sa Article 1 ay kung may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng confidential funds at kung sapat yung ebidensya para suportahan ang alegasyon. Yan po yung ating sama-samang patuloy na tututukan sa mga susunod na oras, ha? Ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Okay, 5 minutes bago mag 1 o'clock. Magbabalik pa po kami, mga kaibigan. Sandaling-sandali lamang po.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaari. maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
5: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
19: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang gahaponan.
25: 66 Informasyon.
26: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278. AM.
9: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
28: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
29: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada! Ayan, welcome po sa ating aklat tambayan ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kaming napapakinggan sa Radyo Magazine 1278 kHz, sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook live stream ng Radyo Magazine at ng The Capital FM at ng NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado ng Communications and Promotions Section.
30: Hello Sir Lowell at hello po sa ating mga kaaklat tambayan ngayong hapon. Nakatutok man kayo sa Radyo Magazine, The Capital FM o kaya naman via Facebook Livestream, pagbati po ng isang maganda at maulang hapon sa ating mga kaaklat tambayan. Isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines at ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Gab Barroso, makikitambay po ngayong hapon sa Read Pinoy.
29: Nabanggit mo Gab no yung mga pagulan-ulan na yan itong mga nakarang araw. At kasabay nito eh itong ating mga sunod-sunod din na mga ganap sa ating book publishing industry. Ang maiinit at kaabang-abang na announcements at mga exciting opportunities para sa ating mga publishing and creative stakeholders, maya-maya lamang po sa ating Aklat Alert. Samantala, sa ating Creator Spotlight ay kasama natin live mamaya sa ang ating guest creator, ang Cebuana comic creator na si Lily Catano or si Miss Olive Coat. Pero bago yun ay narito muna ang mahalagang paanyay at kanap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
28: Aklat!
0: aklat alert.
29: Tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng nominasyon para sa 44th National Book Awards. Sa pangunguna ng National Book Development Board at ng Filipino Critics Circle, kinikilala ng National Book Awards ang mga pinakamahuhusay na akdang Pinoy sa iba't ibang dibisyon at kategorya. Maaari nyo na pong inominate ang mga aklat na inilimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Para sa Literary Division, maaaring isumite ang inyong mga nominasyon para sa mga genre gaya ng fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novels and comics, and translation. Ngayong taon, kasama na ang Young Adult or YA sa mga kategorya sa Literary Division. Para naman sa non-literary division, nariyan ang art, professions, social sciences, history, journalism, humor, sports, lifestyle and business, food, science, spirituality and theology, at philosophy. Mayroon na rin pong division para sa mga akdang Ilocano naman na nasa kahit anong genre na nailimbag sa mga taong 2023 to 2025. Bukas din ang kategorya para naman sa Best Book Design. Para po sa karagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download ang NBA guidelines sa matatagpuan sa link o ang link sa ating Facebook page ng NBDB. Isumite ang inyong mga entries on or before August 31. At para sa iba pang katanungan ay mag-email sa awards@books.gov.ph.
30: Ayan, Sir Lord, meron pa sila until end of the month, yes, no, para mag-submit ng kanilang nomination. Samantala, isang buwan na lamang po bago ang pinaka-aabangang Manila International Book Fair 2026 sa September 9 to 13 na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Samantalahin na po natin ang pagkakataon para mag-book haul, suportahan ang ating Pinoy creatives at dumalo sa kaliwat ka ng book events gaya ng book launches, panel discussions, workshops at marami pang iba. Abangan din ang NBDB Collective Stand kung saan itatampok ang mga mapipiling authors, self-published authors at indie publishers. Maaari na pong bumili ng tickets online sa smtickets.com. Katuwang po ang National Book Development Board sa mga inisyutibong nagsusulong sa mga akdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry. Ang bilis ng panahon, Sir Lowell, mag-MIBF na ulit. Hindi ko pa nabubuksan yung ilan sa mga binili kong libro last year sa MIBF.
29: Ako buti nabasa ko na yung aking nabili last year sa MIBF. And take note natin, no, abangan din po nila itong mga mapipili nating mga exhibitor or para sa ating NBDB Collective Stand. Ilalabas na po namin yan soon. Samantala, dalawang araw na lang, deadline na ng submission para sa Local Translation Subsidy Program o Local TSP. Bukas ang aplikasyon hanggang August 14 para sa mga kwalipikado at NBDB registered na publisher o self-published authors na nagnanais na isalin ang mga akdang kanilang isinulat sa iba't ibang wikang Filipino tungo sa ibang lingwahe. Ito na ang pagkakataong ito na, or pagkakataon ninyong samantalahin ang inisyatibong ito na binibigyan o kung saan binibigyan ng NBDB ng suportang pinansyal ang mga kwalipikadong publishers at self-published authors para sa pagsasalin nga ng kanilang mga gawa. Layunin ng Translation Subsidy Program na higit pang maitampok at maipakilala ang mga kwento, kultura at pananaw ng mga Pilipino sa mas malawak na hanay ng mga mambabasa. Kasabay nito ay ang pagpapatibay ng papel ng pagsasalin o translation bilang tulay sa pagitan ng iba't ibang wika at kultura. Sa ilalim ng Local TSP, maaaring makatanggap ng subsidiya mga kwalipikadong project sa pagsasalin upang makatulong sa paglalathala at distribution ng mga akda. Dadaan ang mga kalahok sa masusing pagkilatis at pipiliin ang mga gagawaran ng grant. Batay po yan sa kahalagahan ng akda sa panitikan at kultura. Iko-consider din po ang pagiging praktikal ng plano para naman sa produksyon at promotion nito. Again, bukas ang application hanggang August 14 or 2 days na lang mula sa araw na ito. Makikita po sa aming social media accounts sa @NBDB Philippines ang mga detalye upang mag-apply.
30: At speaking of grant applications, no, Sir Lowell, limang organisasyon naman ang mapipiling beneficiaryo ng 150,000 funding mula sa Readership Development Grant ng NBDB. Bukas po ito sa mga civil society organization and small-scale organizations na kasapi ng National Alliance of Reading Advocates ng NBDB o NARA. Inaanyayahan ang mga organisasyong nagsasagawa ng readership development projects na nagalayong palaguin ang culture of reading sa Pilipinas na magsumite ng aplikasyon. Kasama po sa mga proyektong ito ang reading programs and book clubs, mga engaging content for youth and beginner readers, free or subsidized books para sa underserved communities, at storytelling workshops and read-along sessions. Extended po ang deadline ng Readership Development Grant applications hanggang August 21. Para po sa proseso at requirements, mangyaring bisitahin ang aming social media accounts o kaya naman ay bisitahin ang bit.ly/nbdbrdg. So, samantalahin po natin habang extended yung deadline for applications, Sir Lowell.
29: Ayan, at sabi nga ng mga Gen Z ngayon, yuhu, dito ang tingin, Pinoy readers and book enthusiasts. Dahil iniimbitahan kayo ng National Bookstore at Comic-Con Inc. sa Philippine Readers and Writers Festival 2026. So good na ngayong Biyernes hanggang Linggo, August 14 to 16 po yan sa NBS Building, Araneta Center, Cubao. Samot-saring libro na nasa iba't ibang genre ang naghihintay na inyong madiscover. Pagkakataon rin ito upang makasalamuha or ma-meet ang inyong mga paboritong writers and artists at dumalo sa mahigit 40 events na gaganapin sa tungkol sa comics illustration and graphic storytelling, fantasy, sci-fi, horror, fiction, romance, and global bestsellers, children's books and young readers, business, inspiration, and self-improvement, Filipino culture, cuisine, and history, at mga community creator and special events. Magkita-kita po tayo dyan sa the Filipino Readers and Writers Festival 2026. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na sa pagbabalik ng Read Pinoy!
0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
16: Mano ba?
6: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: From PBS,
7: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas,
12: Radyo Magazine.
13: 1278 AM.

Ang oras po natin, 3:20 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon dahil ngayong araw po ay ginugunita natin ang International Youth Day. Siyempre po no, sa atin pong usaping pangangalaga at pagmamalasakit sa atin pong kapaligiran at sa ating kalikasan. Siyempre po no, kasama din po natin at patuloy pa nating hinihikayat na maging aktibong kabahagi ang atin pong mga kabataan, ang kasalukuyan at mas batang henerasyon upang mas maitaguyod po ang konserbasyon ng ating kapaligiran. At dito nga po sa ibinahaging impormasyon at kwento ng ating PNR SOC Sergeant, ibinahagi po ang pangunguna ng ating mga mag-aaral sa pagtatanim po nitong 100 punla ng puno dito po sa bahagi ng Coronadal. Dito nga po no, mula sa lungsod ng Coronadal sa may South Cotabato, pinangunahan ng DNR Community Environment and Natural Resources Office sa Banga ang pagtatanim ng 100 punla ng puno. Ngayon pong ginugunita ang International Youth Day 2026 na may tema ang Different Context, Common Aspiration. So ito po, no, naman po yung edad nitong ating mga kabataan, naman po yung kanilang pangarap. Lahat po ito, no, ay maaari po nating mapag-ugnay-ugnay sa pagkakaroon ng malasakit at pangangalaga sa ating kalikasan. Ayon po sa Senro Banga, isinagawang tree planting sa loob po ng Salcan Elementary School sa Barangay Paraiso upang maitaguyod ang direktang pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga gawaing pangkapaligiran habang itinatanim sa kanilang murang edad ang pagpapahalaga sa kalikasan at ang pagiging katuwang sa pagtugon sa climate change, disaster risk reduction and resilience at napapanatiling kaunlaran. Muli po, no, tayo po ay laging natutuwa doon sa involvement, yung mga organisasyon, yung mga programa po ng pamahalaan na talagang iniuugnay at lagi pong kasama yung ating mga kababayan. Dahil ang nais nga po natin, gayon din yung aspirations po, no, ng ating mga conservationist, ng mga nagpapakita po, no, ng malasakit sa ating kalikasan na magandang ma-involve po natin habang nasa murang edad ang ating pong mga kabataan. Kaya po itong mga ganitong gawain tulad po ng tree planting na ito ay isang halimbawa kung paano po natin dapat imulat, kung paano po natin bigyan ng magandang karanasan yung ating pong mga kabataan upang ma-develop po natin ang kanilang pagmamahal sa ating kapaligiran. Aktibo pong nakilahok ang mga mag-aaral sa pagtatanim ng mga punla ng Nara, Kamagong, Mulave, Lawan at Pink Trumpet Tree sa bakuran ng paaralan sa ilalim po ng paggabay ng kanilang mga guro, magulang at mga kawanin ng DENR. Bukod sa pagpapalunti ng paaralan, binigyan po, no, ng aktibidad ng mga mag-aaral ng praktikal na karanasan sa kahalagahan ng mga puno sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan, paglaban sa climate change at pagbuo ng mga ligtas at malusog na komunidad. Ang paggunita ng International Youth Day sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno ay nagsisilbing paalala sa kahalagahan ng pagbibigay sa kabataan ng pagkakataong makilahok sa mga inisyatibong pangkapaligiran at pangkomunidad. Ang kanilang aktibong pakikilahok ay mahalagang hakbang sa paghubog ng isang henerasyon na higit na may kamalayan, matatag at nakatuon sa pangangalaga ng kalikasan. Muli, hangad po natin na magpatuloy pa yung mga ganitong gawain. Hindi man po natin ginugunita itong International Youth Day o hindi man po bahagi ng Linggo ng Kabataan, nais po natin na laging may involve at maisama po ang ating mga kabataan, ang mas batang henerasyon sa kabuuan ng ating pong pagmamalasakit at konserbasyon ng ating kapaligiran. Samantala, dito naman po tayo dahil 250 nakatutubong punla rin po ang ipinagkaloob ng Senro Banga para naman po sa sangguniang kabataan ng El Nonok. Ipinagkaloob po ng DNR Community

0: Environment and Natural Resources Office Banga ang 250 na iba't ibang uri po ng katutubong punla ng puno sa Sangguniang Kabataan o SK ng Barangay El Nonoc sa May Banga, South Cotabato bilang suporta sa mga inisyatibang pangkapaligiran sa pagdiriwang po ng Linggo ng Kabataan 2026. So ito pong lineup ng programs sa Linggo ng Kabataan ay very hopeful po tayo na talagang maisama at lagi pong maikonekta sa mga gawaing pangkalikasan, sa mga gawaing makakalikasan ito pong mga programa ng atin pong mga kabataan. At kahit wala man pong okasyon, araw-araw po natin na gustong makita kung gaano po ka-powerful, kung gaano po magbubunga ng napakagandang bayanihan at pagtutulungan ng ating mga kabataan. Formal na tinanggap ni El Nonoc SK Chairperson Ernest Dakutanan ang mga punla na kanilang gagamitin para po sa isasagawang tree growing activity sa Little Baguio ng nasabing barangay sa darating na August 16. Ang gaganaping aktibidad ay bahagi ng mga programa ng SK na naglalayong mahikayat ang mga kabataan na makilahok sa pangangalaga ng kalikasan at maging aktibong katuwang sa proteksyon at pagpapanumbalik ng mga likas na yaman sa kanilang komunidad. Bukod sa pagpigil sa soil erosion at pagkasira ng likas na yaman, ang pagtatanim nito pong 250 na katutubong punla ay magbibigay daan sa kabataan na aktibong mangalaga at magpahalaga sa kapaligiran. Isang mahalagang hakbang tungo sa paghubog ng isang henerasyong responsable, aktibo at may malasakit sa kalikasan. Muli po, tayo ay saludo sa atin pong DNR, sa atin pong mga LGUs at dito po no, sa ating mga sangguniang kabataan na patuloy pong isinasama ang environmental conservation sa kanilang mga programa. Muli ito po ay ulat mula sa ating DENR SOC Sergeant. Samantala, karagdagang kwento pa rin po no, bukod dito sa mga tree planting activities, bukod dito sa pagtatanim ng mga puno at distribution nitong mga katutubong punla, dito rin po sa impormasyong ibinahagi ng DNR SOC Sergeant na ito po yung pagpapakita kung gaano po kayaman ang kanilang rehiyon. Dahil sa kanila pong ibinahaging kwento at impormasyon, 5 mula po sa 7 uri ng orchids ay endemic o katutubo po no, ang naitala dito po sa kabundukan ng Magpet Cotabato. Dito po sa Matalamang Cotabato, 7 uri po ng orchids ang naitala sa kabundukan ng Magpet Cotabato mula sa isang aktibidad ng monitoring ng biodiversity o samot-saring buhay na isinagawa ng Community Environment and Natural Resources Office o Senro Matalama, partikular na po ng Wildlife Resource and Conservation Unit. Dito po nga nakalipas na August 4 to 6. So dito po no, sa mga ganitong monitoring na isinasagawa po ng ating DNR ay nakikita po natin at ibinabahagi nila kung gaano po kayaman yung biodiversity, kung gaano po kayaman ang kanilang lugar at dito po no, sa bahaging ito ng Magpet Cotabato. 5 po sa mga naitalang orchid ay endemiko. Dito lamang po matatagpuan sa Pilipinas. Ngayon po no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong mga ibinahagi nilang larawan kung gaano po kaganda itong mga orchids na ito. At kabilang nga po dito, hopefully no, mabasa po natin ng tama, kabilang po dito ang Dendrobium Tricherianum, Dendrobium rhombium, Phalaenopsis species, Robiquetia confer micramphora at Stichorhis species. At ilan din po no sa mga naitalang uri ay kabilang na po no doon sa mga nanganganib. Ito pong Robiquetia confer micramphora, itong Dendrobium morombium, itong Phalaenopsis species at Blepharoglossum confer condi lobulbon ay inuri po no bilang endangered sa ilalim po ng DNR Administrative Order Number 2026-20, habang ito pong Dendrobium tricherianum ay nakalista po bilang vulnerable. Bukod pa rito, ito pong Bulbophyllum confer apodum hook forma ay kinategorya po bilang endangered sa ilalim naman po ng IUCN Red List of Threatened Species. So ito po no, maaaring nagkamali po tayo doon sa ilang pronunciation, pero ang ipinupunto po dito ay mayaman itong bahaging ito ng magpet Cotabato dito po no, sa mga endemic species nitong mga orchids na ito. Pero ang nakakalungkot po no, ay ang ilan nga po dito no, ikabilang na doon sa mga endangered nanganganib at posible po nga maubos. Kaya po yung panawagan na maprotektahan at mapangalagaan po itong bahaging ito ay isang panawagan upang maproteksyonan at maparami po natin muli itong mga naggagandahang species na ito ng atin pong mga orchids. Bagamat kinakailangan pa rin ng karagdagang pagsusuri upang matiyak po no, itong wastong pagkakakilanlan ng ilan sa mga species na ito. Natagpuan po ang mga orchid na tumutubo kapwa sa mga kagubatang may bukas na canopy o kulandong at sa mga lugar na malilim at nababalutan po ng lumot. Ang presensya ng mga ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan po ng pagpapanatili ng malulusog na kagubatan sa kabundukan na nagsisilbi pong espesyal na tirahan para sa mga uri ng halaman na nabubuhay lamang sa mga partikular na taas at kondisyon ng kapaligiran. Ito rin ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa geographical distribution ng mga uring ito para sa mga mananaliksik at sa mga database ng samut-saring buhay. Muli po, no, makikita nyo ito pong larawan na ito ng mga naturang endemic orchid species sa Facebook page po ng DNR Sauk Sargent. Bukod po sa kanilang kagandahan, ang mga orchid ay nagsisilbi pong indikasyon ng kalusugan at pagkakaiba-iba ng mga forest ecosystem. Kaya naman po ang pangangalaga sa mga ito ay mahalagang bahagi ng pagpreserba sa likas na yaman at pamana ng Cotabato. Naku, magandang dagdag kaalaman po sa atin ito, no? Na itong mga species na ito ay indication kung paano po no, nagkakaiba-iba at kung gaano po kadiverse, kung gaano po kayaman at kung gaano kaganda ito pong mga natitira pang mayamang mga kagubatan na dito po sa bahaging ito ng Cotabato. Tinukoy po ang mga uri ng orchid ng botanist na si Mr. Aaron Froilan M. Raganas ng University of the Philippines sa Mindanao na nagdagdag ng siyentipikong halaga sa pagsisikap na subaybayan ng biodiversity. Pinatitibay po ng mga natuklasan ang pangangailangan para sa patuloy na pangangalaga sa kagubatan at konserbasyon ng biodiversity upang matiyak na patuloy na mabubuhay at lalago itong mga bihirang uri ng mga naturang orchid. Muli po, maaari nyo nga bisitahin ang social media platforms, ang Facebook page po ng DNR Sauk Sargent upang makita nyo po ng personal itong mga larawan, itong mga endemic species na sana po ay patuloy nating pagtulong-tulungan at patuloy po nating sikapin na mapangalagaan, mapreserba po itong mayayamang kagubatan na nagsisilbi po ng tahanan at dito po matatagpuan itong mga endemic species na ito at pagpapakita kung gaano po kaganda itong mga natural flowers na matatagpuan po dito sa ating bansa. Muli po, bisitahin nyo naman ang Facebook page at ang DNR Sauk Sargent. No? Ang oras po natin na 3:34 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: anuman ang pinagkakaabalahan. Walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ang oras po natin na 3:40 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin na dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po, pagkwentuhan naman natin at pag-usapan po natin ang kahalagahan ng kalinisan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan, ilan nga po no, sa sinasabi natin kaakibat na nasakit nitong panahong ito ay ito pong dengue at leptospirosis. Unahin po natin pag-usapan itong pagkakaroon ng dengue at kung paano po ito maiiwasan. Ito po no, ay dagdag kaalaman at paalala po sa atin. Sabi nga po, no, kung maalala nyo, yung naging kwentuhan natin kahapon with Dr. Rolly Cruz, ang Chief Epidemiologist and Head of the QC Epidemiology and Surveillance Division. Ang simpleng paliwanag po no, at paalala ay kung walang lamok, wala pong dengue. At ang mahigpit pong paalala at bilin sa atin ay maiwasan po no, o masugpo po natin, maialis po natin yung mga breeding sites o kung saan po pwedeng mangitlog at magparami po yung mga lamok na nagdadala po ng sakit na dengue. Kaya naman po no, dito sa ibinahaging impormasyon, dagdag kaalaman at paalala po mula sa ating Department of Health, ito po no, ipaalala sa atin kung paano po dapat gawin ng tama. Muli po no, mahalaga na magawa po natin ng tama itong mga hakbang na ito upang masiguro na magiging malinis at talagang mapapatay po natin yung mga pinamumugaran ng lamok. So bukod po doon sa paalala sa atin, yung 40, yung pagtaob, pagtaktak, pagtuyo at pagtakip ng mga maaaring pamahayan ng lamok, ito po yung mas mga tamang hakbang na dapat pong ipina-performan natin. Dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, maaari pong maipon yung mga tubig sa atin po mga balde, sa mga drama, paso, alulod, kanala, gulong, lata, garapon at bote. At dito po, maaaring mangitlog ang mga lamok at dumami po itong mga kitikiti. Kapag ligtas na po ng gawin at medyo mas maaliwalas na po yung ating panahon, kinakailangan na po nating tanggalin ang mga naipong tubig dito. At muli po no, gawin yung taob, taktak, katuyo at takip upang maiwasan po yung pagdami ng lamok sa loob at paligid po ng ating mga tahanan. Muli po no, napakahalaga ng pagpapanatili po ng ating kalinisan, ang kalinisan po ng ating kapaligiran at ang ating pong mga tahanan upang makaiwas sa dengue. Saan nga ba mahahanap itong mga kitikiti at ano po no, yung mga tamang dapat gawin? Ayon po sa ating Department of Health, sa loob po ng mga balde, drama, batsa at iba pang naiipon ng tubig, ang kailangan po no, na itapon ng tubig at takpan po itong mga lalagyan. Ang tanong po no, ligtas na ba kapag itinapon na ang tubig na may kitikiti? Ang paliwanag po ng DOH, hindi pa. Dahil maaari pa rin pong dumikit ang mga itlog ng lamok sa mga naturang lalagyan. Kaya po siguruduhin daw na kuskusin at linisin po ito ng maayos. So hindi po pala sapat na ito po no, yung paglinaw. Dahil po no, doon sa 40, itataob, itataktak. Pero hindi po pala dapat doon matapos. Kinakailangan po natin no, nalinisin at siguruduhin po natin na matatanggal at mapapatay po natin yung mga itlog ng lamok. So muli po no, tandaan natin na hindi sapat na itinaob at itinapon lamang po natin yung tubig doon sa mga balde at drama. Kinakailangan po natin itong linisin. Paliwanag din po ng ating Department of Health, dito naman po no, sa mga plurera, lalagyan ng bulaklak at mga paso, tuwing kailan ba dapat palitan ng tubig nito? Ang paliwanag po, isang beses sa isang linggo dahil pwede itong pamugaran ng lamok. Tandaan po natin, yung pinamumugaran po ng mga lamok ay usually po no, yung mga ipon na malinis na tubig. Dahil dito po no, pwede mag-survive at mabuhay yung mga itlog. Kaya po mahalaga na talagang pinapalitan po natin no, yung tubig At sinisiguro po natin na hindi pamamahayan ng mga lamok yung mga tubig po, no, dito sa ating mga flower vases. Dito naman po sa mga alulod, kanalo, imbornal sa komunidad. Ano pong pwedeng gawin sa alulod at imbornal? Linisin po at tanggalin ang mga nakabarang basura o dahon para hindi po maipon ng tubig na pinamamahayan ng lamok. Tandaan po natin, no, syempre uneven po yung surfaces nitong mga areas na ito. Kaya malaki pa rin yung chance sa tuloy-tuloy na pag-ulan ay marami pa rin pong maiipon na tubig dito. Kaya kabilang po yan sa mga dapat po nating siguraduhin at kabilang po yan sa mga dapat po nating linisin. Dagdag, paalala po mula sa ating Department of Health, ito naman pong mga gulong sa ibabaw ng bubong. Namamahay rin ang lamok sa gulong. Ang sagot po ng ating DOH, oo, dahil naiipon ang tubig sa loob nito. Mas mainam kung ito ay bubutasin para hindi na maipunan ng tubig. Alam po natin, sa mga observations po natin, sa usual Filipino households na ginagawa pong pabigat sa atin pong mga bubong, itong mga gulong, pero dahil nga po doon sa korte nitong mga gulong na ito, ay malaki po yung chance, ano, na maipunan po ito ng tubig. At kapag naipon na yung tubig, pamamahayan po ito ng lamok. Kaya ang advice po sa atin, kung ito po, no, yung nakasanayan natin sa ating mga tahanan at kabilang ito sa pampatibay at pabigat sa ating mga bubong, butasan na lamang po natin itong mga lumang gulong na ito para kahit man po umulan ay hindi po maiipon yung tubig dahil madidrain out lamang po ito. So yan po, no, yung pwede nyong gawin para po hindi naman po maialis itong mga bubong na ito, pero nasisiguro pa din po na hindi pa mamahayan ng lamok. Dito po tayo sa mga lata, garapon at bote. Paanong hindi babahayan ng lamok ang mga garapon? Paliwanag po ng DOH, maaaring gamitin ang mga garapon, pero siguraduhin pong araw-araw na lilinisin at papalitan ng tubig nito. Patuyuin at itaob kung hindi po gagamitin. So yun po, no, yung lagi nga paalala sa atin at lagi po nga paglilinaw na dapat wala pong maiipong tubig saan man pong bahagi ng ating mga bahay, sa paligid po ng ating mga tahanan, dahil ito po yung magsisilbing breeding site. Dito po mamamahay, dito po mangingitlog, at dito po magpaparami yung mga lamok na maaari pong may dalang dengue. Kaya po sa ating mga ka-green mindset, mahalaga po yung kalinisan, mahalaga po yung pagpapanatili ng ating disiplina. At yung kalinisan, syempre po, no, lahat naman tayo gusto nating maging malinis. At yung pagpapanatili ng kalinisan, eventually, magre-resulta din po, no, para patuloy nating mapababa ang kaso ng leptospirosis. Ang kaso po ng leptospirosis, gayon din po, no, ito nga kaso po ng dengue. At sa atin po nga pagbabalik, ipapaliwanag naman po natin yung ilan pang mga paalala dito po sa pag-iwas naman sa leptospirosis. Muli po, itong dengue at ito pong leptospirosis ay mga sakit na pwede po nating maiwasan. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhan Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
7: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhan Green Mindset.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
13: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News, mula sa Radyo Magazine.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Set your mind to think green.
7: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset.
0: Sampung minuto na lamang po bago mag-alas 4 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Ranch Magazine 1278 AM. At bago po tayong magtapos, pag-usapan naman po natin itong ilang mga paalala dito naman po sa pag-iwasa dito sa leptospirosis. Sa atin po laging panayam with Quezon City Health Department, sa atin pong QC Epidemiology and Surveillance Division with Dr. Rolly Cruz magkahapon ang maliwanag po no sa kanyang paalala na meron lamang po kayong 72-hour window period na magpa-consult po no kapag kayo po ay lumusong sa baha. So ito po no yung laging paalala ng atin pong mga eksperto na kung kayo po ay may exposure ay kayo po ay lumusong sa baha, talagang kinakailangan nyo po na agad magpa-konsulta sa inyo pong mga health center, sa mga ospital upang maresetahan po kayo ng gamot upang makaiwas po sa leptospirosis. Ito po no yung laging binibigyang diin yung early consultation. Yung mabigyan po kayo ng doxycycline, iyan po yung pinaka-epektibong pamamaraan upang hindi po kayo mapabilang doon sa mga kaso po ng leptospirosis na magde-develop po no, ng mga symptoms. Tandaan po natin na itong leptospirosis ay makukuha po no, sa paglusong, sa maruming baha, lalo na kung mayroon pong mga open wound o mayroon po kayong mga sugat. Gayun din yung pagkain o pag-inom po ng mga kontaminadong pagkain at inumin, at maging yung pagtalsik po no, ng mga kontaminadong ihi o tubig sa atin pong mata, ilong o bibig. At kabilang po sa mga sintomas ng leptospirosis na dapat nyo pong bantayan, ayon po sa paalala ng ating Department of Health, lagnat at panginginig, sakit ng ulo, sakit ng binti, pamumula ng mga mata, gayon din po yung paninilawan ng balat o jaundice. Ang paliwanag po ng ating Department of Health, maaari pong makapinsala sa bato, utak at atay kapag hindi po ito naagapan. Kaya po agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kung may lagnat na tumagal na po ng dalawang araw. Tandaan po natin, pwede pong maiwasan itong leptospirosis. Paalala po ng DOH, hugasan po ang katawan gamit ang sabon at tubig hanggat maaari po ay iwasang lumusong sa baha. So ito po yung general rule and knowledge na kung pwede at hindi naman po kayo nagmamadali, wala naman po kayong talagang kailangan gawin kung may baha po within the area, kung pwedeng pwede pong huwag kayong lumusong, kung pwede po kayong umiwas sa paglusong sa baha, iyon po yung masapiliin natin. At kapag hindi po maiiwasan, maaari po nating sikapin na magsuot ng mga bota at takpan ng mga sugat ng waterproof bandage. At syempre po, yung paulit-ulit na paalala po ng ating mga eksperto, magpakonsulta po sa health center kapag lumusong sa baha para sa tamang rekomendasyon ng doktor. At sa atin nga pong panayam with Doc Rolly kahapon, muli po no, 72 hours na window time lamang ay kailangan nyo na pong makainom ng gamot upang maiwasan nyo po itong banta ng leptospirosis. At muli po no, huwag daw pong gawing biro yung mga sintomas na atin pong naranasan. Tandaan po natin, ito pong leptospirosis ay pwedeng maiwasan. Pero kung kayo po no, ay hindi makainom agad ng gamot at mag-develop na po na niya symptoms, ay maaari pa rin po itong mag-lead sa pagkamatay. Kaya po nung siguraduhin natin na huwag natin itong gawing biro at agad po tayong kumonsulta. Dito po sa Quezon City, lagi pong bukas yung kanilang mga health centers para sa libreng konsultasyon at gamot. Mayroon din po mga community health workers na handa pong tumulong at umalalay para po sa inyong pangangailangang medikal. Muli po, sundan nyo rin po ang social media platforms ng ating Department of Health para sa mga dagdaga, kaalaman at paalala po sa pangangalaga ng ating kalusugan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga!
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas.
26: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
27: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
26: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
28: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
26: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
29: Ngayon lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
26: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes ng bahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinabakas ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong beneficyaryo ng socialized housing project. Alinsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
30: Para sa palasyo ng Malacanã, para sa bagong Pilipinas.
31: Ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
32: This is a public service announcement.
33: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
32: This is a public service announcement.
34: A public service announcement
32: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine,
22: 1278 AM.
35: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
36: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo.
1: iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
35: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
10: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
17: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Bureau of Internal Revenue, 2 trillion pesos na ang nakolekta sa unang 7 buwan ngayong taon. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Lumampas na sa 2 trilyong piso ang nakuliktang buwis ng Bureau of Internal Revenue mula Enero hanggang Hulyo 2026 na higit sa target nito para sa naturang panahon. Umabot sa 2.003 trilyong pesos ang koleksyon ng BIR, 13.53 billion pesos na mas mataas sa 1.990 trilyong pesos na target o katumbas ng 0.68%. Mas mataas din ito ng 102.60 billion pesos kumpara sa kaparehong panahon noong nakalipas sa taon na may 5.4% year-on-year growth. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nakatulong sa pagtaas ng koleksyon ang mas pinaigting na tax compliance at pangungulekta ng mga revenue offices. Para naman sa Hulyo lamang, umabot sa 358.44 billion pesos ang gross collection ng BIR, mas mataas ng 22.37 billion pesos sa target na 336.07 billion pesos. Sinabi ni Mendoza na ipagpapatuloy nito ang mga reforma sa ilalim ng BIR DAERS, kabilang ang pagpapasimple ng proseso, pagpapalawak ng digital services at pagpapalakas ng pagpapatupad ng batas sa buwis. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, ongoing clearing at waste collection operation sa Baclaran River, Paranaque City, in-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
3: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpapatuloy na clearing at waste collection operation sa Baclaran River sa Paranaque City. Kasunod na rin ito ng pagbahang naranasan sa lungsod, bunsod ng pinagsama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Ayon sa Pangulo, unang beses na nangyari ito sa Paranaque dahil na rin anya sa dami ng basurang bumara sa daanan ng tubig, sinabayan pa ng malaking volume ng tubig-ulan na bumagsak sa loob lamang ng ilang araw na ayon sa PAGASA, halos katumbas na ng volume ng ulan para sa isang buwan. Ang pamahalaan anya, patuloy ang pagkilos upang matugunan ang problemang ito. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, Pangasinan Provincial Disability Affairs Office hinikayat ang mga PWD na sumali sa 2026 National Abilympics. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Hinihikayat ng Provincial Disability Affairs Office ng Pangasinan ang persons with disabilities na sumali sa 2026 National Abilympics. Bukas ang aplikasyon hanggang August 15 para sa amateur at professional PWDs anuman ang edad. Gaganapin ang kompetisyon sa unang linggo ng Oktubre 2026 at masisilbing qualifying event ng bansa para sa International Abilympics. Limang kategorya ang paglalabanan: photography, word processing, paggawa ng web pages, poster design at painting o waste reuse. Ayon kay PDAW Head Jennifer Garcia, layunin ng kompetisyon na maipakita ng PWDs ang kanilang teknikal at malikhaing kakayahan at may sulong ang pantay na oportunidad. Ang mga mapipiling aplikante ay sasailalim sa isang buwang capability building program. Samantala, susuportahan ng provincial government ang mga kwalipikadong delegado sa training, biyahe, tirahan, pagkain at iba pang gastusin, alinsunod sa umiiral na guidelines. Ang mga mananalo sa national competition ng kakatawan sa Pilipinas sa International Abilympics sa Finland sa May 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes.
5: Light na buong family.
7: Tala kayang makakalikasan.
5: Anything under the sun.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
18: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
17: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
18: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
17: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
18: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
17: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
18: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
21: Aliw na kwentuhan!
22: Kapatahan, kasama sa usapan.
15: Radyo Magazine 1278.
23: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama natin tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. Mga ka-frenny, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Siyempre, atin po pag-uusapan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At babatiin din natin ang isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Sina Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Marshall Malimban, Frenny Julius Ungab at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Mga ka-frenny, huwag nyo rin po kami nga kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din sa aming email. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe. Isend na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganon din sa aming official mobile application. I-download na at i-search ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa ating Google Play Store and Apple App Store. Maaari niyo pong mapakinggan dito sa ating mobile app ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari nating mabalikan ang ilan sa mga kwento ng mga naging panauhin natin dito sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Ano pang hinihintay natin, mga ka-frenny? Simulan na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura. Iskultura.
0: Mga ka-frenny, possible pala na masuot natin mula sa mga modern na mga kasuotan na nakikita natin sa ilang mga shops, sa ilang mga mall with a touch of cultural or culture and heritage na kung saan ipinagmamalaki natin na maidala pa rin natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay yung kultura natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao mula sa mga gawa ng ating mga proudly local artisans. Kaya ngayong hapon, yan po ang ating pag-uusapan. At meron po tayong makakasama ang nasa likod po ng Nino Franco, ang kanilang creative director na si Sir Wilson Limon. Magandang hapon po, sir, and welcome po dito sa programang Iskultura.
3: Magandang hapon po, Miss Mary Rose, and magandang hapon sa lahat ng nakikinig ng Iskultura. And it's an honor to be here with you po this afternoon.
0: Maraming salamat po, sir. Kumusta po kayo ngayong araw?
3: Sobrang okay. Maulan. Actually, sa Manila ako ngayon.
0: Ako, sir. Stay safe and dry. And sir, ito nga po ay usap-usapan online. Ito pong inyong Nino Franco. Maaari niyo po bang kwentuhan kami, sir? Paano po ninyo binuo itong Nino Franco?
3: Actually, yung brand ko, which is Nino Franco. Nino Franco is actually my middle name. Mm-hmm. So, ginamit ko siya as brand name. So, thesis ko to nung college. So, I'm born and raised in Davao City, but I never got the chance to explore our culture. Parang nakikita ko lang yung mga iba't ibang ethnic groups during festivals, like Araw ng Davao or Kadayawan. Mm-hmm. Pero hindi ko alam yung meaning or yung storya behind dun sa mga damit or sa mga suotan, sa mga sayaw. Not until nag-thesis ako sa Philippine Women's College under Bachelor of Fine Arts, major in fashion design. So since meron kaming 11 ethno-linguistic groups in Davao City alone, so isa sa thesis namin yung kailangan namin gawin is to modernize the traditional and the ethnic and make it into something very contemporary and ready to wear. So, since wala akong idea nun, and it's a thesis, so, nag-search ako, nag-google lang ako, weavers, artisans, so may mga lumabas na pangalan. So, in-interview ko si, sa Davao City, there's a Bagobo Tagabawa artisan, si Bay Arlene Salazar. So, she is known for her pangulabe. So, yung pangulabe, yun yung term ng ornate beading ng mga Bagobo Tagabawa. And then, nakapunta din ako sa Bansalan, sa Davao del Sur. Na-meet ko naman si Vivencia Mamites. Isa naman siyang weaver ng inabal. So, yun yung traditional fabric ng Bagobo Tagabawa. So, since then, naisip ko kasi, even before pa my thesis, I've been accepting ng mga wedding gowns, mga debut gowns. Pero, iniisip ko parang hindi pa rin ito yung gusto kong gawin. Parang after din ng college, nag-apply pa ako sa isang brand because gusto ko din matuto pa sa industry. But, I realize I don't want to work from 9 a.m. to 5 p.m. And when I go home, I don't feel fulfilled. Hindi ko na feel yung impact ng trabaho na ginagawa ko. Until, ayun, I decided na I want this. Nung na-meet ko yung mga artisans, gusto ko to gawin as the brand. Gusto ko maging avenue yung brand ko na mas maging makatulong pa ng mga ibang artisans and maka-focus on highlighting traditional craftsmanship and make it really relatable and contemporary. So, ayun po.
0: Nako, congratulations, sir, kasi napakaganda po at na marinig na naisakatuparan natin yung inyong thesis. Na kasi nga po yung ganitong klaseng yung process nako, or habang pinapakinggan ko po kayo, parang napakahaba na po nitong process nung ginawa po ninyo itong Niño Franco. And kumusta naman po yung feeling, of course, kasi from a student, habang ginagawa nyo to, habang pinag-aaralan nyo po ito, until maging young entrepreneur po kayo, may mga challenges po. But of course, kasi sa economy natin ngayon, minsan po talaga napakahirap mag-build up ng sarili po nating pangalan.
3: This actually, Miss Perry, sobrang challenging for me because I never had that seed money. Kumbaga wala akong puhunan to start my brand. Ang nangyari lang, as in matyaga lang talaga masilidom. I started with 1,500 pesos.
0: Wow.
3: So ginawa ko that. Nag-ukay-ukay ako. So, nagbenta muna ako ng mga ukay-ukay na damit. So, curated siya na ukay-ukay. So, I focus on skirts. Parang mga garterized skirts. So, hanggang sa nakabenta ako at nakaipon ako ng pera. So, yun yung inumpisahan ko ng isang design. So, meron ako isang shirt. I call it the mandala shirt. Na yun yung pinakaunang design na gawa ko. Hanggang sa nag-reproduce kami, hanggang sa nakapag-ipon ako. And then, I joined the competition. So, syempre, as a young designer, you would expose yourself, sasali ka ng mga competition. But, I've been joining competition since 2011. Pero, hindi ako nanalo. Pero, for me, okay lang yun. Kasi, being part of the competition itself, ano na yun, winning moment na sa akin yun. Kasi
0: yes,
3: ang dami ko na matutunan, ang dami ko ma-experience. Not until noong 2016, I joined a competition in Davao City and I won. It's a Stellar Young Designers Competition. I won the grand prize. So,
0: yung
3: ano naman nun is contemporary. Doon na nag-umpisa yung ano ng Niño Franco din na mas naging marami na yung ginawa kong designs and naging stepping stone yung competition na yun. Ginamit ko yung prize ko to have like more styles. And then part kasi ng premyo is an exposure in Manila Fame. So it's a trade show in Manila. So doon nakapag-meet kami ng mga buyers. So doon nagsimula na mas nakilala yung brand ko.
0: First of all, sir, congratulations. Kasi
3: habang
0: pinapakinggan ko, kasi yun po talaga yung totoo po yung sinabi nyo. Yun po talaga yung pinakamagandang madala natin sa ating pamumuhay. Yung experience na, yung mga experience na nararanasan natin. And hindi po biro yung ganyang courage, yung lakas ng loob din po. Of course, na magkaroon po kayo na sumali din sa mga ganyang contest. And totoo po kasi yung ganyang mga contest talaga ay makakatulong po sa atin to widen our connections also para maipakilala kung anong meron tayo. And nabanggit nyo nga po kanina, sir, nag-umpisa kayo sa mga ukay-ukay. Nako, sir, may mga napakinggan din po kaming mga naging guests natin dito sa ating programa. Nako, saan dyan din po talaga nagsisimula. And hindi dapat, ma-share ko lang din na hindi dapat yan ikahiya kasi talagang kung, kasi yung iba po sa atin, iniisip kasi ay ukay-ukay lang yan. Pero hindi natin naiisip na pwedeng doon magsimula yung creative mind ng ating mga designer like you, Sir Wilson, para yung iba nga po bumibili ng ukay-ukay, di kayo naman, tapos ginagamit yung iba't ibang tela, iba't ibang beads, iba't ibang design ng mga binibili nilang damit sa ukay-ukay, tapos dun sila magkakaroon ng parang nagiging malikot yung kanilang isipan para gumawa.

0: din nila na mapalagaan. Kasi sa modern technology and modern na pamumuhay natin ngayon, minsan nakakalimutan po natin na yung kumbaga, kung sino po talaga yung priority na dapat nating mabigyang pansin, aside from na gusto natin din na is may angat yung sarili nating pangalan. And sir, dito po sa Niño Francos, dito po base sa mga kwento na naibahagi niyo sa amin, paano po kayo nakakatulong na makapagbigay ng sapat na pamumuhay or yung parang kabuhayan, of course, and pagbibigay din ng empowerment, lalong-lalo na po sa ating mga local artisan?
1: So yeah, with Niño Franco, we've been working with ethno-linguistic literature artisans for more than 10 years na din. So actually, aside sa brand ko, I'm also a consultant ng Department of Trade and Industry, so Region 11. So what I do is, pupunta kami sa mga iba't ibang, not just ethno-linguistic literature artisans or mga ethnic communities, even mga women-led organizations. So under product development naman ako. So ibig sabihin, tinutulungan ko sila paano mas ma-innovate yung mga products nila, especially with the different kinds of, even mga colorways or mga silhouettes or ibang design. Binibigay namin yung design sa kanila so they can sell that design sila mismo. Kasi these are existing communities na nagbebenta na din ng kanilang mga produkto. Mm-hmm. So tinutulungan namin din sila how to modernize, how to mag-a-advise kami, pwede itong gamitin nyo na tela, i-mix nyo with this fabric. So yun, isa din yun sa mga advocacies ko.
0: Mm-hmm. And since napag-usapan nga po natin itong clothing brand, curious po kami, can you describe to us, sir, ano po yung iba't ibang pattern, iba't ibang klaseng mga materials yung inyo pong ginagamit dito sa ating mga modern na mga clothes na sinusuot po natin?
1: So, with Niño Franco, madalas kaming gumagamit ng embroidery. Mm-hmm. So, yung embroidery natin is, meron kami sa Lake Cebu in South Cotabato, and meron din sa Holosulu, and meron din iilan sa Abra. And then, gumagamit din kami ng Mindanao ikat. So, this is contemporary na cotton na yung ginagamit para mas malambot, mas pwedeng labhan. And mostly mga patterns din ng Bagobo Tagabawa, yung mga beadworks, sinahighlight din namin yun.
0: Sir, matanong ko lang din kasi nung tinignan ko rin po ang inyong page, paano nyo po binabalanse din po yung kunyari yung pattern na ginagawa ninyo sa mismong laki din and space nung damit na ginagawa po ninyo?
1: I think yeah, doon na pumapasok yung creative direction ko and yung siguro my taste as an artist. Kasi for me, I want to balance. I don't want it to make it very much heavy sa embroidery or may mga specific naman kami. May design din kami na ganun. But gusto ko kasi i-cater lahat ng market. So yung iba, they don't want very vivid patterns. Gusto nila accent lang. So we also have that option. So I base it more on my creative side and kung ano yung mabenta sa market.
0: Mm-hmm. And sir, nakikita nga rin po natin, nagkaroon po rin po kayo ng collaboration with Miss Universe 2018 na Catriona Gray. Maaari niyo po ba kaming kwentuhan dito?
1: Yes, so nung first encounter namin with Kat was noong 2018. Mm-hmm. So may nag-reach out sa akin na stylist niya, si Ton Lau, and nagpagawa siya ng skirt. That was June. Mm-hmm. Tapos come December, actually nawala na sa isip ko na gumawa kami ng skirt for her. So sinuot niya sa Miss Universe at nagulat na kami ngayon nung Instagram namin. Kasi tinag na niya kami, tapos ang daming nag-follow. So since then, suot na niya yung brand namin. As in, malaking platform din yung nabigay ni Catriona sa amin. Na sobrang grateful ako sa kanya because she's been supportive of Filipino craftsmanship, mga ethno-linguistic groups, mga indigenous communities. Very supportive siya. And hindi niya lang sinusuot.
0: Yes.
1: Kumbaga, inaaral niya, kinikilala niya sino yung gumagawa. So since then, yan, inano ko na yung manager niya, kinausap ko na, hopefully in the future, we can do something like a collaboration. But until last year na kami, nag-immerse kami, pinapunta ko sila sa Davao, pinakita ko yung mga partner communities namin. So if you see po sa Instagram namin, meron kaming mga video episodes doon, ng mga interviews namin. Kasi gusto namin bigyan ng platform itong mga artisans na nakakatrabaho po namin.
0: Naku, nakaka-proud naman po na, of course, totoo po yung sinabi nyo, no, sa mga napapanood natin na mga interviews with Miss Universe 2018, Catriona Gray. Totoo po na hindi lang niya dinadala, sinusuot yung mga damit na kanyang pinapresent sa television or saan mang mga events, kundi talagang pinag-aaralan niya rin po. And maririnig nyo rin po yan kapag napakinggan nyo yung mga speech ni Miss Catriona Gray. Talaga yes. Yung kanyang gratefulness para sa ating mga local artisan ay nandoon. And kumusta naman po yung naging reaction po, of course, ng mga nakakita na itong collaboration po na ito with Miss Catriona Gray?
1: So very excited sila kasi first time din ni Kat gumawa ng capsule collection. So especially with us, very special din tong moment na to since we created din parang, since si Catriona siya like storytelling eh. And it also aligns with our brand na gumagawa talaga kami ng videos para ito yung pinapakita namin na ito yung community, ito yung magandang mga artisans dito sa Pilipinas. Kasi para mas, hindi lang siya sa damit, it's a whole storytelling process na nakikita ng mga tao. So very much tinangkilig talaga nila at sinuportahan yung collaboration namin. And proceeds actually, percentage of the proceeds, mapupunta sa chosen charity ni Catriona.
0: Wow! Congrats for that, sir. Kasi bukod sa mas pinopromote natin yung ating culture, nakakatulong pa po pala kaya tayo sa
1: Thank
0: ating
1: you,
0: mga
1: po.
0: Communities. And sir, bukod dito sa inyong clothing line, meron na rin po pala kayong Nino Franco Home. Maaari nyo po ba kami kwentuhan dito?
1: Actually, it started during the pandemic kasi syempre hindi mabenta yung damit noon. I remember nga, since diba yung mga doctors, sila lang yung may active work noong mga panahon na yun. Gumawa ako ng Nino Franco scrub suit. So marami din akong doctors na naging client. And then I transitioned into home pieces. So, kaya yun. It's because of the pandemic.
0: Alam niyo, sir, yung ganyang creative mind po ninyo, napakaganda na sana, no? Meron din po tayong mga friends mula sa ating agencies dito sa ating pamahalaan na makatulong. Meron po bang kayong mga collab din po sa ating mga government agencies?
1: So far, it's with the Department of Trade and Industry po. We're actively working with them.
0: Kasi maalala ko din na meron din po tayong nakapanayam dito si Director Leanyo na kung saan na mula sa DOST-PTRI.
1: Yes. Kumukuha din po kami ng mga cotton sa kanila para yun po yung pinapahabi namin sa mga community po na nakatrabaho namin.
0: Base rin po sa scenario sa scrub, tama po ba? Scrub suit?
1: Yeah, scrub suit po.
0: Yung parang may part pa rin po sa pattern.
1: May embroidery.
0: Yes. Yun po yung maganda na sinusulong din po ng DOSCPTRI na kung saan may
1: parang uniform siya.
0: Yung mga polo shirt natin. Meron nga po nga akong sinusuot dito na mula sa DOSCPTRI. Kung saan yung polo shirt ay yung normal na nakikita natin. Pero yung manggas niya, may pattern from our tribal groups. So yung ganun pong pagkakataon, no, sana masuportahan po natin. Tulad po nitong Nino Franco. Bukod pa po sa mas lumalawak yung ating experience and kaalaman sa iba't ibang patterns ng culture ng ating mga tribal groups, mas natutulungan po natin ang ating mga local artisan. And para naman po sa, may papayo po ba kayo, sirs, para sa mga kabataan na natin na nais din pasukin yung itong fashion clothing industry?
1: I think, so for me, start with your why. I mean, why are you doing this? And wag siguro kung ano yung nag-i-ignite sa passion ninyo. Kasi don't look into all the external things. Dapat internal muna. Is this something that I really want to do? Not just because nakita nyo, ang dami ng brands, ang dami ng ganito-ganyan. Hindi dahil nainganyo kayo kasi nakikita nyo yun. Dapat mas tanungin nyo sa sarili nyo kung ito ba yung passion ko? Dito ba ako masaya? Or is this something that I really want to do long term? And of course, kailangan din natin na parang paano kayo makakatulong sa mga kapwa natin Pilipino? Isa din yun kasi sa advocacy ko. Kaya I'm pushing my brand until from college, di ba? Parang pwede naman iba yung tinake ko na course or iba yung trabaho ko ngayon. Pero since ito yung why ko, since ito yung nag-i-ignite yung passion ko, kaya I think I'm still here. Like, for almost 10 years, andito pa rin yung brand ko kasi yung ginagawa namin is, it's really my passion.
0: Alam niyo, sir, habang pinapakinggan ko rin yung ilan sa mga kwento po ninyo, since ito po yung nagmula sa inyong thesis na talaga pinag-aaralan, parang everything falls into direction.
1: Actually, nag-architecture pa ako for a while. Until nag-ship ako to design and yun na yung focus.
0: Yun po talaga maganda, no? Yung pag talagang pinag-aralan, pinaghandaan. Yes. So, everything falls into pieces na kung saan kailangan andito na tayo. Though, totoo naman po, minsan may mga darating na challenges na hindi natin inaasahan. Pero, tulad po na nabanggit nyo, kailangan maging matatag. And of course, lakasan lang din po talaga ang loob. And, sir, mabanggit, maaari nyo po ba kami nga, or maaari nyo po bang imbitahan ang ating mga taga-subaybay na supportahan? Of course, ito po nga Ninyo Franco and ang inyong mga social media accounts. Go ahead po.
1: So, you may follow us po sa Instagram. It's at ninyofranco.ph and nasa Facebook din po kami, which is Ninyo Franco.
0: Mm-hmm. And sir, may matanong ko lang din po, nagka-customize din po ba kayo ng mga damit?
1: Yes, we also accept custom like mga barongs or gowns, but it takes 6 to 9 weeks naman po for production kasi since mahaba yung process.
0: Mm-hmm. Sir, maalala ko lang, nakita ko lang din sa inyong page. Kayo rin po yung gumawa ng barong mula sa ating ASEAN Prime Minister?
1: Yes, opo. So, I'm part of the roster of designers for this year's ASEAN since tayo po yung host country. And meron pa pong event ng November, which is kami din po yung gagawa ng Prime Minister ng Cambodia at saka yung kanyang spouse.
0: Wow! Naku, sir, we're very proud sa inyo pong achievement and sana mas marami pa po kayong maibahaging kwento and lessons para sa ating mga taga-subaybay na nais din pasukin itong industriyang ito. Naku, sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo.
1: Thank you po. Maraming salamat po.
0: Atin pong nakapanayam si Sir Wilson Limon, ang creative director, ang nasa likod ng Ninyo Franco. Di ba mga ka-friendly, nakakatuwa na makarinig ng ganitong positive stories na kung saan ay bukod sa hinuhubog natin yung sarili nating pangalan, ay inaangat din po natin yung sarili nating pinanggalingan, which is itong mga tribal groups, yung kanilang culture. And yung nakakatuwa pa sa naging kwento ni Sir Wilson, hindi lang basta simpleng collaboration, pero talagang pinag-aaralan niya and of course inaalam niya yung kanilang culture, tradition. Nabanggit niya kanina, meron pang pagkakataon na gumagawa pa siya or sumailalim muna sila sa isang ritual bago yung mismong, yung iba pang kailangan nilang gawin to start everything else. So yung ganun, no, panawagan natin sa lahat yan, sa mga nagsisimulang mga brands, Filipino brands. Ano pa man yan, kahit pa damit or sa iba pang mga handicrafts. Sana, no, maging katulad po tayo ni Sir Wilson na isa-isayin muna natin. And of course, irespeto natin yung community, yung culture and heritage na meron po. And ang tawag dito, yung culture and yung kanilang tradisyon, ayun, sa ating mga tribal groups. Kasama nyo pa rin ngayong hapon ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru, dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
6: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Uy, Bits! Sino na naman yung kamitap mo?
12: Secret! Baka agawin mo.
13: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
12: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
14: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
12: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
11: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
14: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
12: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
14: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
8: love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influx na yan.
15: Radyo Magazine
17: 1278.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Pagpapakita ng kaugalian.
21: Paano po?
20: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino.
22: Iskultura,
20: iba-iba man ng pinagmulan,
22: kahit kailan
20: o saan man, samahang bayanihan,
22: dito lang sa Iskultura.
20: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosel. Bago tayo magpatuloy ano, sa ilang kwento natin ngayong hapon, gusto ko lang din i-highlight sa naging panayam natin kanina kay Sir Wilson, yung ilan sa mga nabanggit niyang tribal group, kung saan siya ay nakikipag-collab. Yung ilan nga po rito, yung Bagobo Tagabawa, Tiboli, Blaan, Mandaya at Tagakaulo. Ito po'y mostly ay mula sa Mindanao. Sabi niya nga po ay siya po'y mula sa Davao City. Kaya napakalaki nga pong pagkakataon ito na marinig natin yung kwento nitong Nino Franco. Kasi nga sa mga nakikita natin sa social media, hindi masyadong na-highlight yung mga gawa ng ating mga tribal group, ng ating mga indigenous people community. Kaya sana mas marami pa pong katulad ng Nino Franco na umusbong hindi lamang sa clothing industry, sa fashion industry, maging sa iba't ibang industriya na pwede nating maiangkop at maidala yung kultura ng pagiging Pilipino. Pwede yan sa iba't ibang handicrafts. Yung pag-weaving naman, pwede ka naman makakagawa ng iba't ibang handicrafts, hindi lang sa ating mga sinusuot na damit. So, keep it up dito sa Nino Franco. Sana mas marami pa, no? Tulad ng paulit-ulit natin nga binabanggit, na sana mas marami pa pong umusbong na katulad po ng Nino Franco na maisulong natin itong patuloy nating pinapangalaga ang kultura at tradisyon ng ating mga tribal groups. Para sa iba pang kwento natin ngayong hapon, of course, balikan natin yung ginagawa natin noon, yung pagbabalik tanaw. Kung saan ay bukod pa, tulad din ng nabanggit ng ating nakapanayam din, na si mismo na Magnovelus or yung mas kilala bilang Mighty Magulang, na maganda rin na ilabas natin yung iba pang mga kwento na hindi lang natin masyadong nakikita, napapansin, nababasa sa ating mga libro na ginagamit mula elementary hanggang college. Nabanggit nga ni Miss Mona na sa ngayon kasi yung mga libro natin parang summarize na summarize na ngayon. Dati talagang pakapalan ng libro kung saan talagang nakalagay doon yung buong kwento ng iba't ibang mga bayani natin or yung iba't ibang mahalagang kasaysayan na dapat nating malaman. So, yan, isa natin sa i-highlight dito sa Balik Tanaw. So, umpisahan natin. Kayo ba mga ka-frenny, meron ba kayong nakatatak or kilala na ilan ng mga national scientist dito sa ating bansa? Alam niyo mga ka-frenny, maalala ko lang, dami nating na i-share. Nung meron tayong nakapanayam mula sa University of the Philippines, Los Baños, kung tama ang aking pagkakatanda. Basta mula po siya sa UP, kung saan ay talagang nakaka-proud po na marami po tayong na ipoproduce na national scientists, mga matatalino at matatiyagang scientists dito po sa ating bansa, na kung saan hindi lamang sila nakikipagsapalaran dito sa atin sa Pilipinas, maging binabahagi din nila yung kanilang kaalaman sa iba't ibang panig ng ating mundo. Isa na nga po dyan, si Sir Angel Chua Alcala, na ako isa po siya sa ating mga national scientists dito po sa ating bansa. Na kung saan siya po ay pinarangalan bilang pambansang siyentista ng Pilipinas o National Scientist of the Philippines noong taong 2014. Kinilala ang kanyang pananaliksik sa ekolohiya at diversidad ng mga nilalang na pandagat. Lumikha siya ng mga artificial na pagang upang tulungan ang akwatikong ekosistema sa ating bansa. Ilan sa mga aklat niya ang Philippine Land Vertebrates o Field Biology noong taong 1976 at ganun din ang Marine Reserves in the Philippine Historical Development Effects and Influence on Marine Conservation Policy noong taong 2001. May nabasa ako habang nire-research ko rin itong tungkol kay Sir Angel Chua Alcala, na since tayo naman ay isang archipelago na bansa na kung saan tayo po'y napapalibutan ng yamang dagat, bakit hindi natin yun ang i-highlight? para yun din yung isa sa mas maipakilala natin sa iba't iba natin mga kaibigang bansa kung ano ang Pilipinas at kung ano rin ang pwedeng maibahagi ng ating bansa. Syempre, kilala na yung ating bansa sa kanyang hugis na parang, di ba, parang nakaupo nga raw na tao. Pero of course, kailangan natin ma-highlight din yung naibabahagi sa atin na ibibigay na hanap buhay rather nitong mga yamang dagat na nakapalibot po dito sa ating bansa. Noong taong 1992 naman, nauna po siyang pinarangalan bilang Gawad Ramon Magsaysay para sa serbisyo publiko para sa pagkakatatag ng unang santuwaryong marina sa Pilipinas sa isla po yan ng Sumilon. Sana po no yung ganitong klaseng kwento mas maibahagi pa natin sa mga iba't ibang libro dito po sa ating bansa. Tulad nga rin, naku, ang dami ko na naibabahagi. Tulad nga po nang naikwento sa atin ni Miss Mona, huwag kayong mahihiya no na humiram ng mga libro sa ating mga public and private library. And of course, kung sakali man na meron kayong ma-research na mga siguro sa inyo, ngayon nyo lang nalaman na may gantong libro pala. So, huwag tayong mag-second thought pa na bumisita sa ating mga public library at makipag-ugnayan sa kanila kung meron silang naitatagong ganong klaseng libro. Kasi yun naman po yung kanilang work or trabaho para ipaglingkod at ibigay yung mga pangangailangan natin pagdating sa mga resources tulad ng pagbabasa ng libro. So sana no, mas maunawaan natin yung kwento sa likod ng pagiging national scientist ni Sir Angel Chua Alcala. Mula riyan mga ka-frenny, tayo unti-unti na magpapaalam ngayong hapon. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating nakasama kanina si Sir Wilson Limon, ang creative director at ang nasa likod ng Ninyo Franco. Sana mabisita niyo po ang kanilang social media account. I-search lamang ang Ninyo Franco. Ganon din, maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side. Sina Frenny Julius Unga, Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasapin. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura! Iskultura!

0: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
1: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
0: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go-bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
9: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
10: Sir. serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
21: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
23: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to, ha?
16: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Chill.
1: Suave.
0: Learning from home may be boring.
2: Radyo
0: Magazine.
2: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
9: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
10: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad!
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Tamang impormasyon
0: Pangkalusugan man o pagkakakitaan Aliw na kwentuhan
7: Kabataan, kasama sa usapan
0: Radyo Magazine 1278

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.

0: Official Magazine, 1278 AM.
1: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
2: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
2: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
2: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
2: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
12: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
11: Noong nakaraang linggo, dinelikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
13: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
11: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
14: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
11: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
13: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
5: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Bilang bahagi ng aksyon ng pamahalaan kontra baha, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang pag-iinspeksyon sa isinasagawang paglilinis at paghahakot ng mga basura sa isang pumping station sa Pasay City at isang creek sa Parañaque City. Ilang lugar sa Luzon isinailalim na sa state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Mga ahensya ng pamahalaan walang patid sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng walang tigil na pag-ulan. COA State Auditor Sailin Del Campo sumailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa huling araw ng kanyang pagtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan pang naging kaganapan sa Senado, tutukan! House prosecution, sang-ayon sa iginiit ng Justice Department na hiwalay ang criminal proceedings sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ng paghahain ng kagawaran ng kasong kriminal, kaugnay ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. At alinsunod sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA, Energy Regulatory Commission, sinimulan na ang proseso para alisin ang value-added tax at system loss charge sa binabayarang bill ng mga consumer.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan bumungad sa pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sangkatutak na mga basura na inanod sa isang water channel sa Parañaque City matapos ang naranasang mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat.
3: Agad na nag-deploy ang MMDA ng heavy equipment para mahakot ang samot-saring basura kasunod ng direktiba ng Pangulo sa ahensya na madaliin ang paglilinis sa ilog. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
4: Mga piraso ng kawayan, bote ng tubig, supot ng pagkain at iba pang samot-saring basura na nakalutang at bumarana sa bahaging ito ng Baclaran River. Tumambad yan sa pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City matapos ang ilang araw na pag-ulan.
5: First time na nangyari rito. 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito. Dati hindi nangyayari yan. Pero dahil una-una, ang daming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig.
4: Inatasan ni Pangulong Marcos ang MMDA na madaliin ang paglilinis sa ilog. Nag-deploy na ng mga dambuhalang makina ang ahensya tulad ng trash skimmer at backhoe.
6: Ayon sa MMDA, simula pa nitong linggo, nakapaghakot na sila ng mahigit kumulang 500,000 kilo ng basura. At hanggang ngayong araw, sa kabila ng masamang panahon, patuloy ang operasyon para makakolekta ng basura mula rito sa Baclaran River.
7: O yan ay kailangan matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping station at the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang kapasidad ng ating water channel.
4: Matapos ang ilang oras sa pag-alis ng sangkatutak na basura, bahagyang nalinis at umaliwalas na ang ilog. Pero paano nga ba maiwasan ang paulit-ulit na pagbara ng basura sa mga daluyan ng tubig na nagpapalala sa baha?
7: Obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano pag-kolekta at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din ng ating mga kababayan, huwag nang dagdagan ng stress, huwag nang dagdagan ng problema nitong ginawa natin sistema.
4: Nasa 200 individual na ang natikita ng MMDA dahil sa maling pagtatapon ng basura. Pero kung dati, 500 pesos lang ang multa. Sa inilabas sa bagong regulasyon ng MMDA, itinaas na sa 5,000 pesos ang penalty.
8: May Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa pateros. Dahil city, yun po yung maximum allowed under the local government code. hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod.
4: Tingin dyan ang ilan nating kababayan.
9: Pwede rin ma'am, para po matigil na po yung pagtatapon ng basura.
10: Motivation lang nila para hindi ka magkalat. Why not? Pero wag naman ganong kalaki. Masyadong mabigat.
4: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
2: Libo-libo ring uri ng basura ang tumambad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa isang pumping station sa Pasay City. Ipinunto niya ang patuloy na pagsisika ng pamahalaan sa pangmatagalang solusyon sa basura, kabilang na ang waste to energy. Yan ang ulat ni Kenneth Presyente.
11: Tambak ng basura ang sumalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Kita ang iba't ibang klase ng basura sa bahaging ito ng Manila Bay matapos maanod bunsod ng malalakas na pag-ulan hatid ng habagat. Kaya ang mga tauhan ng MMDA at iba pang volunteers nagkukumahog sa paghahakot ng mga basura.
8: Kagabi lamang umabot na sa 5 dump truck ng basura ang nakuha dito sa bahaging ito ng Manila Bay, likuran lamang po ng Jokno Pumping Station. Katumbas yan ng 20 cubic meters ng basura na dadalhin naman sa isang sanitary landfill sa Tarlac.
11: Inilarawan ng Pangulo ang problema sa basura bilang kritikal, lalo't nakakaapektoan niya ito sa mga daluyan ng tubig pati na sa operasyon ng mga flood control infrastructure.
12: Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
11: Kaya sabi niya, mahalagang pagtuunan ng pansin ang problema sa basura na nagpapalala sa pagbaha.
12: Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa.
11: Isa sa tinitingnang solusyon ng pamahalaan ang Waste to Energy Strategy. Aminado ang Pangulo na hindi ito madali pero sisikapin anya ng pamahalaan para sa isang win-win solution.
12: Now what we are trying to do is to put the system together. What is the relationship with the LGUs to the Waste to Energy plant, where the locations are. What group is actually going to come in? We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold or how much energy will be sold with the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly.
11: Gayunman, tuloy-an niya ang pagsisikap ng pamahalaan para kahit paano'y maibsan ang pagbaha.
12: Lahat ito, yung dredging. As I said yesterday, 12 years na di tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nag-dredging ulit. Itong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities.
11: Nang tanungin ng Pangulo kung kailangan bang magpatupad ng mas mabigat na parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura, ipinunto niya na mas dapat mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay at pagkakaroon ng mga pasilidad na tapunan ng basura.
12: So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Ganun lang kasimple yung problema eh.
11: Kung si DPWH Secretary Vince Dizon ang tatanungin, marapat ang mas mahigpit na penalty. Pero punto niya...
13: Agree naman ako doon, pero kailangan din, meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No? Kasi hindi na pwede yung... Hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin. Naglilinis na rin tayo ng ganito. No? Hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito.
11: Matapos ang ilang oras na clearing operation, nabawasan ang mga basura at naiiwas ito sa posibleng pagbara sa Jokno Pumping Station. Kenneth Presyente, para sa bayan.
3: mas mabilis na paghupa ng baha. Ito ang napansin ng ilang residente sa G. Araneta Avenue sa Quezon City kasunod na mga nararanasang pag-ulang dulot ng hanging habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
14: Sa kabila ng nararanasan pa rin na pag-ulan sa Metro Manila dulot ng hanging habagat, malaki ang pasasalamat ng mga residente ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa mabilis na paghupa ng baha sa kanilang lugar. Ang residente na si Daniel, ikinwento na palaging naghahanda ang kanilang pamilya sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Noong nakaraang taon, umabot sa lagpas tao ang baha sa G. Araneta kung saan pumasok ang baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nitong weekend ay umabot ito hanggang Baywang at pumasok na lamang sa unang palapag ng kanilang bahay. Napansin rin niya na mabilis ang pagbaba ngayon ng baha kung saan wala pang isang oras ay humupa na ang baha.
15: Nakatulong po siya kasi para yung baha ko mas mabilis humupa kaysa sa nangyari ngayong taon po.
14: Ganito rin ang napansin ni Nanay Emma na hindi kasing taas tulad ng dati ang pagbaha na kanilang nararanasan. Malaking tulong niya ang isinasagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga drainage system.
16: Simula po nung madali naman po humupa yung baha dito na, hindi kagaya noon na matagal.
14: May mensahe rin si Nanay Emma sa pamahalaan.
16: Sana po tuloy-tuloy yung pangako nilang gagawin din dito sa kabilang kagaya nung side sa kabila para baka yun po yung way na hindi na gaanong bumaha tumas yung baha sa amin.
14: Gabumil de Villegas, para sa bahay.
2: Matapos maminsala ang walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak ng DPWH Cordillera na patuloy ang pagsasagawa ng road clearing operation sa mga apektadong kalsada sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
17: Patuloy ang isinasagawang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways Cordillera sa mga kalsadang naapektuhan ng mahigit 2 linggong pag-ulan sa rehiyon. Nag-deploy ang ahensya ng mga tauhan at heavy equipment sa mga lugar na may mga landslide, rockfall at iba pang obstruction upang mapanatiling passable ang mga kalsada. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 1.45 billion pesos ang danyo sa mga kalsada, habang kinakailangan naman ang tinatayang 2.77 billion pesos para sa pagsasaayos sa mga ito. Nasa 186 naman na road sections ang apektado sa rehiyon. 179 dito ay dahil sa landslide, habang ang iba naman ay dahil sa fallen trees, slope collapse at iba pa. Nananatili namang nakasara ang Cannon Road, bahagi ng Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Tawang Ambyong Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Banawe Hungduan Benguet Boundary Road, Banawe Via Tanudan Barlig Road at Mountain Province Ilocos Sur Road. Limitado naman ang access sa Governor Bado Dangwan National Road.
18: Patuloy po yung ginagawa nating clearing operations ngayon para patuloy po yung pagbiyahe natin at saka yung pong mga road closures ay asahan po natin na i-open ng opisina po.
17: Samantala, sa assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, nananatiling mataas ang panganib ng landslide sa mga high-risk areas lalo pat walang tigil ang pag-ulan sa rehiyon. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga minero na suspendido pa rin ang kanilang operasyon hanggat hindi pa na idedeklarang ligtas ang kanilang mga minahan.
19: When it comes to landslide, of course, early evacuation is always safer than waiting for visible failure. So kapag alam naman na natin yung lugar natin, alam natin na maulan based on pag-asa, tayo na mismo ang magsariling mag-evacuate. And of course, we have to stay alert, stay informed, and most importantly, stay away from unstable slopes po.
17: Nakabantay pa rin ang DPWH at MGB Cordillera sa sitwasyon sa mga kalsada at kalupaan ng rehiyon upang makapagbigay ng agarang aksyon kung may maitatalang insidente. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
3: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan natin sa Benguet sa kanilang natanggap na libreng bigas mula sa pamahalaan. Layon itong magbigay ginhawa sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis at walang tigil na pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
17: Ikinagalak ng mga benepisyaryo ang natanggap nilang bigas mula sa Office of the President sa pamamagitan ng Local Government Support Fund Rice Distribution Program ni President Ferdinand Marcos Jr. 3,225 mga residente ang nakatanggap ng tig 25 kilo ng bigas sa La Trinidad.
20: Dakol mo't kita isupay piman nga gatang. Dakol piman nga tulong ti government mo't iti.
17: Nasiyahan naman si Aling Noymi dahil hindi sila makalabas ngayon upang makapagtrabaho dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
20: Dakil nga tulong dahil ito'y kanyami ta. Siyempre, da kami nga makipurpordiya. Hang kami nga nga makaruar, nga panag makipurdiya itiruar. Iso nga, dakil nga tulong dahil ito yan ang usaran mi nga. Pagkwa mi iti manungal daw nga makukulong kami, tani permimot na ito'y tudo.
21: Dakil ati maitulong na taniye karkaro na tanga. Calamity, at least dati na itib ni Apo President Marcos iti in its municipality nga maitinig ka tao nga mangkasapulan.
17: Mga indigent at low-income families, partikular ang mga nasa vulnerable at disadvantaged sectors, kabilang ang mga families in crisis situation, solo parents, senior citizens, persons with disabilities at iba pa ang benepisyaryo ng programa.
22: Nagpapasalamat tayo kay President PBBM sa Local Government Support Fund. Yung listahan po galing po to sa RBI, Registry of Barangay Inhabitants, kung saan medyo matagal na po yung listahan na yun na yun po yung basihan kung bakit natin binigay sa kanila.
17: Nagsimula ang distribusyon ng bigas kahapon hanggang ngayong araw. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
2: Naghatid ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Barangay Gisag, Surong, Baguio City. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
23: Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang isa sa mga biktima ng landslide sa Barangay Surong, Baguio City na kasalukuyang nagpapagaling sa Baguio General Hospital. Nagpaabot siya ng paunang tulong tulad ng medical at cash assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Nakiramay din ang kalihim sa mga kaanak ng biktima ng landslide. Nakatanggap ang bawat pamilya ng mga biktima ng tig 10,000 pesos. Sinabi rin ng kalihim na babayaran din ng ahensya ang lahat ng gasto sa libing ayon sa bilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
24: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance pero ang assurance ko kasi magkakamag-anak silang lahat. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kami nasasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
23: Maliban pa sa burial assistance, tutulungan din ng ahensya ang mga pamilya ng biktima sa rental assistance. Ibig sabihin, sagot na ng DSWD ang renta sa uupahang bahay ng pamilya ng mga biktima.
24: But in the interim, we will extend rental assistance, part yan ang menu ng services ng DSWD, para pwede muna sila umupa. Let's say we're looking at 3 months to 6 months for habang inaayos yung pangmatagalan na socialized housing na ina-arrange para sa kanila.
23: Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, wala nang maninirahan sa nasabing lugar dahil sa inisyal na inspeksyon. Delikado ang lugar at naideklara itong no-build zone.
25: Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate o kaya prevent yung mga ganyan.
23: Binisita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Barangay Gisad Surong na pinangyarihan ng landslide. Sinadya rin niya ang mga nag-evacuate at tiniyak na ibibigay nila ang pangunahing tulong

0: dulot ng habagat. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Kalumpit sa Bulacan, Montalban sa Rizal at Dagupan at Mangaldan sa Pangasinan. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis ang pagpapalabas ng pondo para sa relief, response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ipinatutupad din dito ang price control sa mga pangunahing pangangailangan kasabay ng mahigpit na pagmamonitor laban sa pananamantala sa presyo. May nakahandang emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga aktibong miyembro at pensioners na apektado ng kalamidad sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagpaalala rin ang Department of Energy na may price freeze sa household LPG na 11 kilograms pababa at kerosene products sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Samantala, patuloy naman ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pinalakas na habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food tax, ready-to-eat food at iba pang pangunahing supplies, habang tumutulong din ang ahensya sa paglikas at ligtas na pag-uwi ng mga pamilyang pansamantalang lumikas. Tinututukan din ang ahensya maging ang kondisyon ng mga buntis at mga ina na nagpapa-breastfeed sa mga evacuation centers.
1: Iikot tayo para makita natin yung kalagayan ng ating mga pregnant women kasi dala-dala natin yung mga maternity box nila. Lagi namin binibigyan ng special na attention yung mga pregnant and lactating natin ng mga nanay. Kasi alam natin, being in an evacuation center, medyo stressful na, lalo na nagbubuntis ka. We're trying to make their stay here as comfortable as possible. Sisiguraduhin natin na may warm meals, may matutulugan na maayos, may pagkain na maayos, at yung mga may special na pangangailangan, katulad ng mga pregnant and lactating women natin, naaalagaan.
0: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad at agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Magpapatupad ang Government Service Insurance System o GSIS ng emergency loan para sa mga aktibong miyembro o pensioner na apektado ng Bagyong Maymay at Habaga. Meron itong 6% interest rate na maaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Maaari pa rin itong ma-avail ng mga miyembrong may existing loans bilang dagdag tulong pinansyal sa mga apektado. Para makakuha ng nasabing loan, kailangan nagtatrabaho o naninirahan sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity o nasa calamity areas. Maaaring mag-apply sa emergency loan sa pamamagitan ng GSIS Touch App. Habang tuloy-tuloy pa rin ang balik ginhawa program ng ahensya para sa mga miyembrong nangangailangan ng karagdagang pinansyal na tulong.
3: First po, please monitor po ang aming website and our other official channels para po makita nyo kung nasama na po sa listahan ang inyong lugar para po kayo ay makapag-avail ng emergency loan kung kailangan nyo po. Ito naman po ay hindi pwersahang loan. It is just GSIS's way of showing to its members that we are here to help whenever a contingency like a flood or a monsoon rain or a typhoon comes about.
4: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka na makabawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Mahigit 110 million pesos ang halaga ng mga binhi, palay, mais at gulay ang naka-pre-position na sa mga regional office. Nasa 197 million pesos naman ang halaga ng kabuuang apektado sa agrikultura. Nasa 6,700 hectares naman ang napinsala. Ayon sa DA, maliit lang ang nawalang produksyon na nasa 4,500 metric tons kumpara sa mahigit 20 million metric tons na taunang produksyon ng palay. Dahil dito, hindi inaasahan ang anumang paggalaw sa presyo ng bigas, habang posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay.
5: Paalala po sa ating mga kababayan magsasaka at mga isla na apektuhan nitong mga nakalipas na sama ng panahon na makipag-ugnayan po agad sa atin pong pinakamalapit na municipal, city and provincial agriculturist para po sa mga kagyat na tulong ng ating kagawaran.
2: Ng Linggo, magdadala ng kaulapan at pag-ulan ang habagat. Ayon sa rainfall outlook, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro bukas. Alerto po sa pagunang lupa at pagba lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Sa Luzon, asahan pa rin ang occasional rains at paminsang panandaliang mabigat na pag-ulan maging dito rin sa Metro Manila. Hanggang bukas po yan.

0: ang panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman magiging epekto sa ating bansa, pero ang habagat patuloy yan na magdadala ng pag-ulan at kaunapan buong linggo. Babala po ng pag-asa, lalakas muli ang habagat sa susunod na linggo dahil sa isa pang bagyo na tinatayang mabubuo next week. Samantala, fair weather naman sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon na yan. Abangan, COA State Auditor Eileen Del Campo sa may lalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Drudget sa huling araw ng kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
1: At alamin ang mga lugar na nagsuspende na ng klase bukas dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng ULA Bayan!
2: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

0: Sumalang sa cross-examination ng defense team si COA State Auditor Celine Del Campo kung saan inisa-isa ang mga isinumiteng Protective Intelligence Operations Report ng Office of the Vice President bilang tugon sa mga audit observation noong 2023. Habang ilang beses namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
2: Sorry, Your Honor, please. Can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
3: Your Honor,
2: during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are
3: cross.
2: Allowed.
5: Isa lamang yan sa mga ilang beses sa palitan ng tanong at objection ng prosecution at depensa.
6: What we notice, no, and observe is nag-intervene ng presiding officer kasi argumentative na yung defense. No, very clear yon. Nakikipag-argue na siya doon sa witness. At the same time, yung mga questions na ay misleading na. No? And paulit-ulit, ask and answered.
5: Dahil sa tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa, makailang beses sa pumagip na si Presiding Officer Chis Escudero para panatilihi ng kaayusan sa loob ng impeachment court.
4: Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking.
5: Sa cross-examination ng depensa kay COA Ikfao State Auditor Celine May Del Campo, inisa-isa ang Protective Intelligence Operation Report na isinumbite ng OVP bilang sagot sa mga audit observations sa unang tatlong kwarter ng 2023. Iginiit ang depensa na hindi otomatikong nagiging lehitimo ang paggamit ng confidential funds dahil lamang sa paglalarawan dito bilang intelligence o surveillance work. Ayon kay Del Campo, hindi sapat ang mga report at certification ng OVP bilang ebidensya. Aniya, hindi disallowed ang bayad para sa information pero kailangan ng evidence of success para sa rewards payments. Kabilang sa mga operasyon, ang pagpupuno sa seguridad ni Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad ng OVP at DepEd. Pero giit ang prosekusyon, hindi kailangan ng confidential funds para sa seguridad ng mga aktibidad ng nasabing mga ahensya.
6: The mandate of the OVP Department of Education has nothing to do whatsoever with the work that is being done by the AFP and the police. That's why hindi sila capacitated, 'di ba? That's why they need to partner with these agencies. Kaya nga nung pinresenta nila kanina yung lahat ng mga activities nila, mukhang surveillance, mukhang gathering lang. These are all regular police work. Ba't mo gagastosan ng ilang milyon?
5: Ayon kay Representative Jonathan Keith Flores, patuloy pa rin naman na nagagawa ngayon ng Vice Presidente ang mga aktibidad na pinaglalaanan noon ng confidential funds kagaya ng Christmas party, tree planting, at medical and food aid ng ligtas kahit walang nakalaang confidential funds para rito.
7: So why need na to spend this much for activities na ginagawa niya pa rin daily ngayon na wala naman siyang confidential funds?
6: The safest place for her is Davao City. Diba? Why would you spend for money for in an area where you feel the safest?
5: Ipinatawag ng impeachment court para tumistigo sina OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta, Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at Chief Legislative Officer Marivic Fareha ng House of Representatives. Ipapasabi na naman si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa Bayan.
8: Tinatigan ng House Prosecution ang payag ng Justice Department na hiwalay ng criminal proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na magsampang DOJ ng kasong kriminal kaugnay sa umunay pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Nahaharap ngayon sa kasong kriminal kaugnay ng umano'y grave threat si Vice President Sara Duterte matapos itong ihain ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court nitong Martes. Dahil ito sa umano'y pagbabanta ng bisis sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dokumentong ito ng inihaing kaso sa korte, nakasaad na ang pagbabanta mula sa bisig presidente ay may kaparusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nangyari ang pagbabanta noong taong 2024 sa isang online press conference. Sabi ng bise, may kinontrata na umano siya para kitilin ang buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito kapag may nangyaring masama sa kanya. Walang habas din niyang pinagmumura sina Pangulong Marcos Jr. at pamilya nito.
10: Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos.
9: Bago ito na ihain ng DOJ bilang kaso, inimbestigahan muna ng National Bureau of Investigation ang nasabing pahayag. Noong 2025, inirekomenda nila ang pagsasampa ng reklamong 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Sa investigasyon ng NBI, nakita nito ang umano'y reasonable certainty of conviction para sa mga nabanggit na criminal charges batay sa mga ebidensyang nakalap ng ahensya.
11: Well, under the law, specifically Republic Act 10867, the NBI has primary jurisdiction to undertake investigations on cases, among others, cases involving threats to security and assault against the persons of the highest officials.
9: Ang nasabi ring pagbabanta ay nakalagay sa Article 4 ng impeachment case laban sa bise. Isa pa lamang ito sa 4 na artikulo ng kanyang impeachment case na nililitis ngayon sa Senado. Pero sabi ng legal counsel ng bise na si Attorney Paul Lawrence Lim, inihanda na nila ang kanilang kampo para sa ganitong posibilidad ng pagsasampa ng reklamo. Sa ilalim din anya ng batas, inosente ang bise presidente at kumpiyansa silang maibabasura ang kaso laban sa kanya. Samantala, kinahaharap din ni VP Duterte ang aligasyon ng misuse of confidential funds, iba pa ang umano'y panunuhol niya sa mga opisyal ng DepEd nang maupo bilang kalihim nito. At maging ang unexplained wealth o hindi pagtutugma ng kanyang kinikita bilang isang lingkod bayan sa nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyang din naman ng DOJ na hiwalay ang criminal proceeding ng kagawaran sa paglilitis sa impeachment case ng Vice Presidente. Bagay na sinang-ayuna naman ng House Prosecution Panel.
7: So far as the prosecution is concerned, wala namang impact sa amin ang filing of the case. Siguro it bolstered the fact na totoong may threats that were made.
6: The other one has a certain penalty which does not substitute the penalty of whoever comes first, no? Either the penalty of conviction in the case of the impeachment court is removal from office. It does not substitute the penalty which I believed in the criminal proceeding over the issue on grave threats is being filed against her.
9: Ang impeachment trial ay layuning matukoy kung may sapat na batayan para panagutin ng impeachable official, habang ang paglilitis naman sa DOJ at Korte ay nakatuon sa posibleng kriminal na pananagutan niya sa ilalim ng batas. Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Samantala, umangat ang tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo sa isang survey ng Okta Research para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Nakakuha ang Lenny Rafi tandem ng 45% kumpara sa 42% ng tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos. Sabi ng Okta Research, ito ang unang beses na umabot ng 3 percentage points ang lamang ng Lenny Rafi tandem mula nang maungusan nila ang Duterte-Marcos tandem. Sa breakdown by major areas, pinakamalakas sina Robredo at Tulfo sa Luzon at Balance Luzon, kung saan nakakuha sila ng 56% at 61%. Tumabla naman ng 45% sina Duterte at Marcos sa Visayas, habang pinakamalaki ang kanilang kalamangan sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas, habang plus or minus 3 percentage points ang margin of error. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Octa Research President Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof. Si Patrick Desus po ito ng Ulat Bayan.
12: Magandang gabi, Patrick. Magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
0: Yes, Prof. Ano po ang ipinapakita ng survey na ito tungkol sa magiging takbo ng 2028 elections? Pakipaliwanag po sa ating mga manonood ang ibig sabihin ng resulta ng inyong pong survey para nga po sa 2028 elections.
12: Ang ibig sabihin po ng survey results natin, pagmamatay ang survey ginawa ng July 4 to 11, mm-hmm. Ang ibig sabihin ng survey po ay tabla na po. Kung ang survey ay gagawin, kung ang election ay gagawin, sa panahon na ginawa yung survey, eh, ang Lenny-Rafi tandem ay nagkakaroon ng makakakamit mo ng 45% versus yung Sara-Aimee tandem na 42%. So, pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, halos tabla po yan. So, yung pambala na Lenny-Rafi at ang tambala ay Sara-Aimee, sila yung mga tambala na pinakapopular sa matanda natin mga kababayan. At sila ko ay patak ngayon. Now, ang survey findings na yan, ganun ba ng 2023? Ay hindi ho. Noong 2025, buong taon ho, wala akong tambalan ang nakatapat ko sa Sara-Aimee na tambalan. Sara for President, Aimee for Vice President. Pero ngayon 2026, dalawang quarters na ho, na halos magkapantay. Very competitive ho ang Mayor Lenny Robredo for President at saka Rafi Tulfo for Senator Rafi Tulfo for Vice President. So yan, dalawang pambagan. Sinukat lang namin sa survey, ayan ay hypothetical. Natin alam kung ganyan lang talaga lalabas sa 2028. Pero yun nga, informasyon lang yan para sa ating mga kababayan na talagang marami nang interesado sa 2028. Ngayon pa lang.
0: Okay. Sabi nyo nga, Prof, ay halos tabla or pantay po ang Lenny-Rafi at Sara-Aimee tandem. Meron naman pong 8% na nagsabing none, 4% ang sabing don't know at 1% po yung refuse to answer. Malaki po bang factor ito para makaapekto sa magiging resulta ng susunod na eleksyon kahit malayo pa nga po?
12: Oo, totoo yan. May mga matututunan tayo sa survey na ito. No? Unang-una, marami pang undecided sa ating mga kababayan. At sila ho, palaking bagay ho sila sa final count, yung mga undecided. Number two, marami na alternatibo ang mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. So, nandiyan si Mayor Lenny Robredo, nandiyan ho si Senator Rafi Tulfo, nandiyan ho si Senator Irwin Tulfo. Marami ho mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ang ating mga kababayan. Ang importante lang, matandaan ang ating kababayan, ito ay survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Pero ganoon pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2020 sa ating bansa.
0: Mm-hmm. Prof, baka nga po may magtanong, bakit po naging Lenny-Rafi yung tandem at Sara-Aimee yung tandem po sa naging survey? Ano po yung paliwanag po rito ng Octa Research?
12: Okay, ang Octa, marami hong tandem tinetest ng Octa at sa susunod na araw ilalabas na rin yung ibang resulta po. Ito kasi ho, wala akong nag-commission ng tandem na to at ilabas na rin namin last quarter. So may sinusukat lang namin no, yung lakas ng mga tandem na to. Yun ang pasiging paliwanag. Pero meron pa iba kang tandem na pinag-aralan ko po. Meron kaming Sarah Robin, meron kaming Lenny at saka Irwin Tulfo. So marami po kaming kombinasyon, no? May Lenny pa. Inalabas namin unti-unti yung mga resulta na yan. Pero ang importante, yung bayan natin, no? Yung ating bansa, talagang divided, no? No? Yung balance ko sa saka NCR ay talagang malakas ang suporta sa Lenny-Rafi. Ang Visayas at saka Mindanao, na Central Visayas at karamihan ng Mindanao, malakas ang suporta sa Sara-Aimee po. So may mga baluarte na rin. Ang importante sa ating mga kababayan, informasyon lang po, huwag gagamitin batayan para sa ating boto. No? So matagal pa ang eleksyon, ang pinapakita nito, yung ating mga kababayan interesado na sa 2028, meron na silang napupusuan, At hindi na gano'ng kalaki, no, undecided. Pero importante pa rin sila kasi kita mo, tabla ngayon eh.
13: Mm-hmm.
12: Tapos ganyan pa rin kalaki yung undecided natin. So ito yung isang survey finding ng marami pa kami mga pag-aaral na ilalabas sa next few days.
13: Okay.
12: Patungkol sa 2020.
13: Pero Prof, based po ba sa assessment ninyo, nagkaroon na po ba ng epekto or may naging epekto po ba yung nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Dito nga po sa sinagawang survey ng Okta Research.
12: Yung aming hypothesis ay meron ako, no? Lalo na doon sa trust and performance rating niya po. Dito rin sa one-on-one matchup nila ni, you know, ni Mayor Lenny at saka ni VP Sara, meron na makikita kong epekto rin eh. So, yan ay palagay lang namin, ah. Hindi pa sigurado na yan ang explanation. No? Pero nakikita namin na habang umuusad yung impeachment process, naapektuhan yung trust and performance rating at preference kay VP Sara Duterte. Yun ang nakikita namin.
13: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Okta Research President Professor Ranjit Rai.
14: Samantala, isinawalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang umano'y leadership fund para sa senador para sa panukalang proyekto. Kay matapos siyang tumestigo sa paglilitis sa kasong malversation laban kay dating senador Bong Revilla at iba pa, kaugnay sa umano'y manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Nakumpleto na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa patuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umanay 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa mga huling testigo ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagpatotoo sa umanay leadership fund para sa mga senador na nakalaan para sa mga panukalang proyekto. Ayon sa prosecution, batay sa DPWH records, mula sa leadership fund ni Revilla ang pondo para sa naturang proyekto. Dagdag pa ng prosecution sa affidavit ni Bonoan, nasa 24 billion pesos ang kabuuang leadership fund na nakalaan sa lahat ng mga senador. Ayon kay Bonoan, hindi bababa sa 500 million pesos ang nakalaan sa bawat senador, habang aabot naman sa 1 bilyong piso para sa mga chairperson ng mga pangunahing komite noong 2024. Anya, 1 bilyong piso ang nakalaan kay Revilla na noon ay chairperson ng Senate Committee on Public Works. Paliwanag ni Bonoan, nasa Senate President ang huling pagpapasya sa halaga ng alokasyon. At noon, si Senator Juan Miguel Zubiri ang Senate President. Sa tanong kung sino ang nag-aproba ng mga panukalang proyekto, itinuro ni Bonoan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anya, walang particular na format o dokumentong pinipirmahan ang mga senador sa pagingin ng pondo kung saan ang DPWH Receiving Officer na lamang ay nagbe-verifika kung kanino galing ang request. Dagdag ni Bonoan, nagsimula ang sistema noong 2024 upang maiwasan ang pagkaltas sa panukalang budget ng DPWH. Lahat anya ng senador noong 2024 ay nag-avail ng leadership fund pero binigyang diin niya na walang mali sa paggamit nito at ang malian niya ay ang pagkakaroon ng kickback. Iginit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kailanman ay hindi siya humingi o humawak ng listahan ng mga proyekto mula sa mga senador at walang panukalang pag-amienda ang dumaan sa kanyang opisina. Lahat anya ay dumadaan sa Senate Committee on Finance. Ayon pa sa senador, wala siyang nakikitang mali sa pagkakaroon ng institutional amendments para suporta ng paggawa ng mga kalsada, tulay, paliparan, pier at iba pang mahalagang infrastructure projects sa malalayong lugar. Basta ito ay hiniling at inaprubahan ng implementing agency na isagawa ng maayos at malaya mula sa anumang pakikialam. Kasama rin sa naging testimonya ni Bonoan na binigyan siya umano ng listahan ng mga proyekto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Revilla, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Nang tanungin naman ang depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto ay kanyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula naman sa September 1 ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa. Rod Lagusad para sa Bayan.
14: Hindi sumipot sa National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Laviste at dating mambabatas na si Jing Para sa itinakdang petsa ng pagharap nila sa sabina ng ahensya. Kaugnay ito ng fact-finding investigation ng NBI sa umano'y honey track plot o paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Giit ng kampo ni Paras, walang batayan ang mga aligasyon laban sa dating mambabatas. Anya, walang umanong nakalakip na larawan o video na magpapakitang nakipagkita si Paras sa mga kababaihang sinasabing ni-recruit para sa umano'y honey track. Samantala, inamin din ng kampo ni Paras na nagkaroon ng ugnayan ng dating mambabatas at si alias Ken noong 2022. Pero ayon sa kanila, may kaugnayan ito sa isang movie project at hindi sa umanihan ni Trap Plot laban kay Yes Recto. Samantala, nang tanungin kung nakabalik na sa bansa si Leviste, sinabi ng kanyang abogado na wala siyang personal na kaalaman tungkol dito. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng NBI sa umunay character assassination plot laban kay Executive Secretary Recto habang inaalam pa ng ahensya ang posibleng papel ng mga taong itinuturong sangkot sa nasabing plano.
0: Ipinaubaya ng Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung kakailanganin pa ang provisional understanding sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat. Halos 2 buwan na ang huling rotation and resupply o RORE mission sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sapat pa rin ang supply ng pagkain at iba pang pangailangan ng mga sundalong Pilipino na nakadeploy ngayon doon.
16: The schedule of the RORE is under the Commander Western Command. These are already operation details at their level. Operation details dictate the schedule of the RORE.
0: Nanindigan din ng AFP na hindi kinakailangang magpaalam para magsagawa ng RORE missions sa BRP Sierra Madre sa kabila ito ng umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China.
16: BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is within our EEZ. The AFP has a responsibility, has a mandate to ensure the integrity of our territory. We have a responsibility to bring home our men on time, provide them with supplies, to rotate them. We need not seek in approval nor inform any foreign power in performing our mandate. BRP Sierra Madre nor Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal will never be abandoned.
0: Muli namang ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang provisional understanding na nakatulong umano para sa 15 incident-free RORE missions mula na maging epektibo ito noong 2024. Iginiit ng DFA na ang pinasok nilang kasunduan ay hindi naglilimita sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at International Law. Sa gitna rin ng pagbatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, bukas umano ang kagawaran na iparating sa AFP at Philippine Coast Guard ang mga suwestyon nito na isagawa ang RORE sa pamamagitan ng airdrop, drone at fast boat, mga bagay na ikinonsidera naman umano para sa provisional understanding. Ipinaubaya rin ng DFA sa AFP at PCG kung kinakailangan pa ang provisional understanding para sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Naungkat ang issue sa provisional understanding matapos ang panibagong engkwentro sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan na isinisi ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuen sa isinasagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. Kaagad itong kinontra ng DFA at sinabing hindi saklaw ng kasunduan ang anumang aktibidad ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
14: Nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na dagdag pasanin sa mga consumer. Sinimulan na rin ng ahensya ang pagkilos para sa proseso nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
17: Nagsisimula na ang regulatory process ng Energy Regulatory Commission para alisin ang value-added tax o VAT sa system loss charge, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ERC, kasalukuyang inihahanda ang draft resolution na nagtuturing sa system loss bilang government-mandated pass-through cost na hindi dapat saklaw ng VAT.
18: We fully support the SONA directive for the removal of system loss. Then whatever the Congress will issue as an amendment to EPIRA or any new law dealing with removal, phase out of system loss, whether as a total system loss composed of technical and non-technical or phase in, we will find a way to be able to implement it.
17: Bagamat maliit lamang ang bawas sa buwan ng bill ng kuryente, ayon sa ERC, may micro-savings ripple effect ito sa mga pamilya. Sa halip na mapunta sa buwis ang bayad para sa kuryenteng hindi nagamit, ang matitipid ay maaaring ilagay sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ERC, kapag naaprubahan at naipatupad na ito kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, hiwalay nang ire-rehistro ang system loss charge bilang isang VAT-exempt item sa bill.
18: Both agencies, the BIR and the ERC, will be able to effect administratively the removal of the 12% VAT on system loss without awaiting any legislative action on the matter.
17: Sa pamamagitan ng pag-aalis ng 12% VAT sa system loss, ang isang typical na pamilyang gumagamit ng 200 kilowatt hours ay makatitipid ng 172 pesos and 80 centavos hanggang 432 pesos taon-taon. Halagang sapat na para makabili ng humigit kumulang 4 hanggang 10 kilo ng regular milled rice sa palengke. Sa ngayon, isang public consultation ang kasalukuyang isinasagawa upang makakuha ng komento mula sa mga generation companies, distribution utilities at mga consumer.
18: We will just abide by whatever the DOE comes out, the issuance of DOE policy pronouncement as regards system loss, and we will abide by that and come out with a regulatory framework that will ensure its objective is attained and implemented.
17: Matapos ang konsultasyon, kailangan pang amyendahan ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 62026 upang opisyal na maitala ang system loss charge kasama ng iba pang VAT-exempt charges tulad ng lifeline subsidy at fit-all. Bukod sa mga hakbang na ito, nakahanda rin ang regulatory framework ng ERC na umangkop kapag tuluyan ang naipasa ng Kongreso ang mga iminumungkahing amyenda sa EPR Law para sa permanenteng pagpapatupad nito. Elijah Canlas para sa Bayan.
14: Wala nang pasok bukas sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan at Benguet dahil sa masamang panahon. Bukas August 13, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan, Binmalay at Calasiao sa Pangasinan. Gayon din sa Kalumpit, Bulacan, kung saan kasama suspensyon ang government offices. Suspendido rin ang face-to-face classes bukas sa preschool hanggang elementary sa Tublay, Benguet. Samantala hanggang sa Biyernes, August 14 naman, walang pasok sa Santo Tomas, Masantol, San Simon at Candaba sa Pampanga. Gayun din sa mga public schools sa Lingayen, Pangasinan at preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet. Bukod dito, isinailalim na rin sa state of calamity ang Pampanga dahil sa epekto ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
13: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
14: Hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
19: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
20: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus.
21: At Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga!
23: Trending issues na pinag-uusapan!
24: Mga programang aabangan!
25: Agahan hanggang!
21: sa impormasyon. GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Unang-una ko po dito talagang maliit, talagang masikip, madumi. Pag umuulan, nandiyan din. Uulanin ka din. Pag mainit, naiinitan ka.
1: Yung dating fishport na pinapamahalaan ng aming local government ng Bulan ay napakaliit. Kasi yung kalakala ng negosyo namin dito ay nag-iimpake ng mga tamban na dinadala sa iba't ibang bayan at sa mga iba't ibang sardines factory.
0: Simula po nung nabago na, nang ganito na, napakalaking, ang sarap sa pakiramdam kasi ang laki na ng space, nakita naman po natin.
2: Malaki yung ano, yung na-improve na facilities, kagaya ng meron na tayo ngayong mas malawak at mas malaking market trading hall na mas marami na ang kliyente na nakikater nito. And then sa unloading area naman, mas marami na ding fisher box ang nakapag-unload sa atin. And mas marami yung mga nadagdag na mga fisher box na dito na nila dinadala yung isda dahil nga maganda na yung pasilidad ng Bulan Fishport.
3: Sa ngayon, mga facilities natin ay admin building, may market hall tayo, may stair landing, may water tank, may food stall, saka ice stall.
0: Napaka-convenient na, napakaganda na. Parang wala ka ng ibang mapuproblemahin. Kumbaga, nandiyan na, malapit kami sa dagat, yung impakehan namin, nandiyan lang sa dagat. Isang ganyan mula, nandiyan na yung impakehan. O, at yung sariwa yung isda, hindi na matatagalan pang mag-impake pa. Opo.
2: Ano, isa sa problema dito is, ang kakulangan ng yelo. Meron naman mga ice plant pero hindi pa rin kinakaya lalo pag peak season. So malaking tulong itong ice plant natin para mas lalong magkaroon ng karagdagang yelo at yung isda is magkakaroon ng mas magandang quality.
3: Yung ice plant natin kasi dahil ito 60 tanner siya, unang-una ang source natin ng water ay dalawa, galing sa deep well and sa local water system. So, i-chlorinate yan, i-akit sa overhead pump. Then, ilalagay dito sa mga paggawa ng yellow ice making machine. Then, pag-harvest niyan, didiretso sa ice storage. Then, from ice storage, dadalhin sa crushing. So, pwedeng bumili diretso na lang ang buyers ng black or ano na crush na siya. Dami kasi talaga ng demand dito ng yelo sa Bulan source of oil. Mabali pang 7 o pang 8 yata kami na ice plant dito pero ang main ano talaga nito is para mag-preserve natin yung fish. Kasi pag peak season, marami talaga ang incident ng spoiling.
1: Kaya pag ito po nag-operate, malaking tulong po ito sa aming mga impakador, sa mga mangingisda din. Kasi yung isda na nag-oversupply, kahit papano, mababawasan. Kasi maiimpake namin dahil may yelo.
4: Yun, oh. Kaya isa itong one S-plant dito sa fishport, makatutulong yan sa amin dito sa pag-impake ng tamban laula.
3: Doon sa expansion, no, ang isang balak sana doon makapag-expand tayo ng mga about 8,000 square meter na additional na landing, parking area, saka may market hall din. Kasi na, tuwing peak season talaga, na-experience talaga natin na halos ang dami nila din na hindi makapag-unload ng sabay-sabay. So with expansion, siguro ma-minimize na yung spoilage kasi mabilis silang ma-impake, ma-yellowahan, ma-unload yung isda.
1: Kumpara nung lumaki ng yung fishport, kahit papano, umayos yung sitwasyon, pero hindi pa rin ganun kaayos kasi kailangan pa rin ng expansion dahil mas dumadami kaming nag-iimpake. Mas kailangan ng malaking lugar, facility para sa impakihan. Kasi ang isang fish dealer ay kailangan talaga ng isang malaking espasyo para sa paglalagyan ng boxes, ng ice, ng truck, ng pag-iimpake at pag-loading, unloading. Kailangan talaga ng malaking espasyo. Kaya itong expansion na nas na gagawin, malaking tulong po ito sa amin. Nagpapasalamat po kami kay President Bongbong Marcos, tapos kay Sir Romy, yung port manager dito sa Bulan Fish Port. Kasi nang dahil po sa maganda at maayos na Bulan Fish Port, napapadali po ang transaction ng mahihisda at mga brokers.
2: Sa ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos, at sa ating Secretary Chu Laurel, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa pagpapaunlad ng sektor ng ating pangisdaan. Mabuhay po kayo.
5: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
6: Hey, galaw-galaw para hindi pumanaw. 8 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Hey, kamusta na kaya-ryan? Isang mapapagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Warning sa ating mga bayaring mangisda sa mga matatapang ho natin. Baligtad ba? Parang lang yun. Bayanin natin mga magsasaka, matatapang ho nating mangisda at siyempre tagusuyan. Ani ka nilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano. At sa mga bahagi ng kapuluan, sabay-sabay ho tayo napapainggan sa luto ng impila ng Radyo Pilipinas. Zone Visayas, Mindanao, kasama ho natin ng Radyo Television. Siyempre rin po tayo sa 104.3 The Capital FM. Mga social media, anon pages, anon, nandyan po tayo. Siyempre dyan po sa DWCI, sa MPD, Ilocos Norte. Good morning dyan sa mga natutok dyan kay Mayora Gina and Company, ho. Diyan mo naman sa MDWCJ, may party naman ng Cagayan. Ay, good morning kay Governor Ed Aglipay. Sen, Jen, kamusta ka na? Kay General Tom Lanchong, parang Lando Marquez ng LDAP na patuloy mong nakatutok. Pare, kamusta na? Am na minuto kami naman makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chuper, pakigising lang, paikalabit lang, ho. Mamang Chuper, baka tutulog-tulog, pupukas mo sa manibela. Kikalabit lang ho yan. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Okay, unahin na natin, ho, paparot sa mga gumagayak na papasok ngayong araw. Suspension po ng klase ngayong araw ng Huwebes, ano ho, Agosto 13. Dahil pa rin sa epekto po ng habagat, ano ho, kaya nag-anunsyo na ang muling suspension ng klase ng ibang lokal na pamahalaan dito sa Luzon. Ulit pa rin po ng patuloy na pag-ulan at bantana pagbaha, dala po ng Southwest Monsoon o hanging habagat ho naman. Para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Patupad po ang ilang bayan at lungsod na kabuhang kanselasyon ang pasok, habang iba naman, pipat muna sa alternative learning delivery. Tayo mga talaan po ng mga lugar na walang pasok ko ngayon, face-to-face classes, ngayong Agosto at 13. Tuesday the 13th, Metro Manila, dalawa lang hong lungsod dito, ho. Tatlo, Marikina City, Malabon City, Valenzuela. Ato ng Antasuya, papuri ko permado, ho. Region 4A, Calabarzon. Sa mga nagtitext at nagtatanong ko sa atin, tutok na kayo, ho. Lang yung mga opisyal na walang pasok. Nabigyan po ng Cavite, Region 4A, Calabarzon, Cavite City, lahat po ng antas, papublik at privado. Awit, Dabuleta, tsaka sa Stanza, face-to-face classes, sa lahat po naman ng antas, papublik at pampribado pa rin. Lalawigan po naman ng Rizal. Sama dito ang Montalban. Montalban, matindi ba? Ang Kainta, lahat po ng antas, papublik at pampribado. Antipolo City, Cardona, Morong, Taytay at Teresa. Face-to-face classes sa salat po ng mga antas, magpublikot at maging privado po naman. Region 3, Central Luzon, ang Morong, Pilar, Nalupihan, Uka, Hermosa, Mariveles, Bagak, Balanga City, Lumay at Orani. Ano ho? No, yung mga walang mga pasok. Lalabigin naman ang Bulacan. At walang bagyo, talaga binabaharon eh. Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Balagtas, Baliwag City, Malolo City, Maykawayan City, Obando, Pandi at Pulilan. Kama din po ang Santa Maria, ang Marilao. Sa parte naman ang Pampanga, Kabebe at Binalen, Andama, Guagua, Masantol, San Simon, Santo Tomas. Po naman sa Bacolor, ganun din. Kahar, Cordillera Administrative Region. Nasa 10 ba yung namatay doon sa landslide, ano? Asa lalawigan ho ng Benguet ang Bakun. Ato, ganun din. Gabayan at Kibungan, ang Bukod, Bugyas, Kapangal, Latrandan, Sablan, Tuba at Tublay. Na mga walang pasok estudyante natin dyan. Ang Region 1, Locos Region. Ang Kasinan, Gayel, Makatarem, Binbale, Calasyon, Dagupan City, Labrador, Magaldan, Santa Barbara, Zual. Region 4, Mimaro pa naman. Labigan ho na Occidental, Mindoro, Abra de Ilog, Mamburao at Santa Cruz at Palawan. Ayan ho yung mga ano ha, yung mga walahong pasok. Yung araw na opisyal. Hindi kayo malitot mga peke. Ay, yung mga official na website po ng LGU ang puntahan ho ninyo. Minsan may mga naglalabasan, iba-iba eh. Pare-pareho kay iba, nagugulot, nalilito. Doon tayo sa official website ho.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Sa mga babiyahe po naman, nasa araw na ito ng Martes pa rin. Patuloy pong nagdudulot ng maulap na kalangitan at pag-ulan ng Southwest Monsoon. Malaking bahagi po ng Luzon, kabilang po dyan ang Metro Manila. Gaya ng panahon at habagat, ulan dito sa Luzon. Maranasan pa rin yung mga pag-ulan dahil po sa epekto ng paghahabagat. Pag-ulan naman sa mga probinsya, inaasahan po yun ng 50 hanggang 100 na metro mm. 100 millimeter na dami po ng ulan. Area po ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Sinusubaybayan po ng pag-asa ang isang bagyo at tropical storm na Pelu. Pelu ba yun? Na nasa labasun ng PAR. Malayo po naman sa kalubahan. Mag-iingat din po naman ang publiko sa yung mga nakatira malapit sa kabundukan. Ang mabababang lugar sa posibleng flash floods po naman at landslide. Kaya ingat po tayo. Ano ho? Okay. Walang pasok. Nabanggit na ho natin at mga karating lunsod. Kaya may babala pa rin po. Pinapayuhan yung mga mangisda natin maliliit sa sakyang pandagat. Huwag munang pumalaot sa kanlurang baybayin po ng Luzon at po ng Zambales at Bataan. Kasi sa matataas na alon, dulot po ng malakas na hanging habagat po naman. Dala dyan sa parte naman ng CAR, ang Cordillera Administrative Region ngayon pong araw. Dahil po sa pinalakas ng Southwest Monsoon, yung habagat na yan ang buong rehiyon ng Cordillera, makararaso naman ulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Sa Atok, Benguet, maulan at malamig pa rin, 17 to 21 degrees Celsius. Baguio City, nasa 20 degrees Celsius hanggang 23. Iba pang bayan dyan sa Benguet, kagaya po ng Latrinidad, ng Tublay at Bugyas. Katulad ng Atok, magiging basang-basa ang maghapon. Ang mga temperatura ang naglalaro po naman sa 18 hanggang 22. Walang pasok sa Benguet, ano ho? Preschool hanggang senior high school, Atok at Kabayan. School hanggang elementary naman, ang area po ng Latrinidad. Tublay, Sablan, Kapangan, Bugyas, Bakun. Hanggang sa araw po ng bukas, yung Bakun, ano ho? Okay. Ganda lamang sa mga motorista natin. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, 16 na minuto na po makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Kahiro pa rin yung mga kasama. Tutok tayo sa ating mga headliners.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Philippine Cacao nakapasok na sa merkado ng New Zealand.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: At Department of Agriculture, tinitingnan na pag-andi po naman ng AI-driven drones upang may sulong ang smart farming sa Pilipinas.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Mga detalye ng balita, tamay po lamang sa mga bumper-to-bumper report manggagaling sa mga lalawigan sa labas ng ating impilan. Pinagbukas ang Pilipinas ang bagong merkado para po sa industriya ng cacao. Tapos yung may padala ang unang commercial shipment ng fermented cacao beans sa New Zealand na nagbigay po ng panibagong oportunidad sa mga lokal na magsakal sa pag-export. Sabay sa pagsulong ng pamahalaan na gawing mas malaking pinagkukunan po naman ang kita ng mga magsasaka at foreign exchange sa mga high-value crops. Ang 6,000 kilo ng shipment na direktang nagmula po naman sa Kapalong, Davao del Norte. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Davao. Ay formal na ipinadala ng Department of Agriculture at Head Corp sa Carmen, Davao del Norte. malis ang kargamento sa Pilipinas noong July 13. Inaasang dating po naman sa Port of Littleton sa kaligitnaan po naman ng Agosto. Ang shipment ay halos katumbas na nakabuang cacao export ng Pilipinas na 6,232 metric tons noong 2025. At nagpapakita po naman ang kahalagahan ng unang order mula po naman sa New Zealand at lang potensyal po naman na mapalawak po naman ang sinasabing merkado. Ayon ho, kay Agriculture Secretary Francisco Jules Laurel Jr. Ay, good morning, sir. Kamusta ka na? Ipinapakita ho ng shipment kung paano makakalika na mas malaking merkado para sa mga magsasaka ang pagkapalawak ng agricultural exports. Abang tumutulong po naman sa pagtugon sa patuloy na agricultural trade deficit po naman ng bansang Pilipinas.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Tanggap tayo ng report sa labas ng ating himpilan. Pinsala pong iniwan ang masamang panahon. Dulot po ng mga nakalipas na bagyo, tinong habagat, na palagi nagsasabay ho yan eh. Siya nga, LPA lang talaga, bumibigwas din eh. Sektor ho ng agrikultura, nako ho, alam nyo bang pumalo na, mahigit pa. 340 milyong piso. Wow. Minho natin ang buong detalye na balitang yan. Nakatutok naman si Chemang Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Aabot sa mahigit 347 milyong piso ng halaga ng pensa ng iniwan ng nandaang bagyo Luis may maigayin din ang habagat sa sektor ng agrikultura. Batay sa datos sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Operations Center, nagmula ito sa 6 na rehiyon kabilang na ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Tinatayang aabot naman sa 12,161 mga magsasaka habang nasa halos sa 9,500 metriko tonelada ng mga pananim naman ang apektado sa mahigit 10 hektaryang sakahan at taniman. Kasama na rin dito ang bigas, mais, kasaba, high value crops, livestock, poultry, gayon din ang iba pang agricultural infrastructures. Patuloy naman sumasailalim sa assessment at validation ng iba pang pinsalang ininulot na masamang panahon sa naturang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, salamat, Gemma Tagala. 19 na minuto kami naman makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, pagtaas yun ng 2.4 na milyong benta na sa rice program ng pamahalaan. Itong malawak ang rollout o. Pagtala ang Department of Agriculture ng kabuang 2.4 na bilyong benta mula sa kanilang pambansang programa para po naman sa murang bigas. Kasunod ng matagumpay na paglulunsad po ng Maguindanao del Norte, opisyal nang naroroon ang programa sa lahat po ng 82 lalawigan sa bansa. Layon pa rin ang ayansya na mapalawak ang maabot po naman ang 15 milyong kabahayan na susunod pang taon para matiyak ang food security sa mga liblib po namang mga komunidad.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Samantala, sinusuri po ng Department of Agriculture ang paggamit ho ng mga drone at artificial intelligence upang mag-forecast at maiwasan ang mga problema sa mga pananim. Ilang bahagi po naman ang pagsisikap na pataasin ang produktibidad ng mga sakahan at palakasin po ang food security sa bansa. Pinagsasama ng teknolohiyang ito ang real-time environmental data na nakakuha ng mga drone. Historical weather pattern at machine learning models upang matantya ang pagdami ng mga peses sa iba pang banta sa mga pananim. Tanggapan ho ng National Irrigation Administration, eh, gumagamit na ho niyan eh. Itong mga kaalamang ito, eh, galing pa ho yan sa bansang Israel. Masyado silang high-tech ho roon. Alam na alam ni Engineer Edgar yan ho yun eh. Sa ganitong paraan ay maaaring mabigyan ho ang mga magsasakat ahensya naman ang pamahala ng maagang babala bago kumalat ho naman ang mga outbreak. Aring baguhin ito ang paraan ng pamamahala po naman ng Pilipinas sa mga panganib sa agrikultura. Halip na hintayin magdulot ng malawakang pinsala ang mga peste at sakit na nakapagsasagawa naman ng preventive measures. Ang inisyatiba ay sinuportahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing moderno agrikultura sa magitan po naman ng teknolohiya, inobasyon at mas matibay na support system para ho naman sa ating mga magsasaka.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ang ulo na andyan sa southern part ng Metro Manila kahapon, tinig na ho talaga yung matinding basura. Ano ho? Basura niya, hindi lang naman galing sa Paranaque. Galing ho yan sa kabit-kabit na lungsod, kabit-kabit na kanal at mga estero. Umating sa puntong doon ho nagtambakan lahat. Ano ho? epekto niya, yung mataas na tubig dagat, yung mga pag-alon, yung galaw ng karagatan. Ganun ho talaga mangyayari dyan. Dapat magkaroon dito ng talagang totohanang kooperasyon ng bawat LGU. Mga dito sa Metro Manila, yung mga bayan din eh, pwedeng isang bahay lang yung naglilinis o nagde-dredging o nagde-deselting. Dapat quarterly o monthly, sabay-sabay. Ano kung yung Quezon City naglinis? Kati hindi. Kasi naglinis. Pagka hindi sabay-sabay yan, kaya tumaas ang tubig, baha at mga pag-ulan-ulan, kadang may barado at may baha pa rin. Ano ho? Dapat sabay-sabay, mayroong cooperation ng mga LGU. At the same thing at magkakaroon po ng mga dredging, dapat ho yan sabay-sabay, kung monthly man yan, quarterly man yan, masiguro itakda na ho yan, ha? Bigyan na ng pansin niya na sabay-sabay dapat naglilinis, nagkakaroon ng dredging, hindi yung paisa-isa lang, kasi problema pa rin ang dulot noon.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
6: Ito, Benteng Bigas, meron na program, muling dinagsaho ng mga mamimili natin dyan sa lalawigan ng Sorsogon. At ho ni Senator Rajis Escudero, atin natin kasama during 90s. Minuha natin ang detalye ng balitang yan, si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, albay.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Muling dinagsaan ng mamimiling Sorsoganon ang 20 pesos rice program rollout na Benteng Bigas Beroda sa Sorsogon Provincial Gymnasium. Sa ilalim ng programa, mabibili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, kabuang 250 sako ng bigas ang kasalukuyang binibenta ng pamahalang palalawigan sa mga benepisyaryo sa tulong ng Office of the Provincial Agriculturist sa Sorsogon. Malaki naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo sa murang bigas na aniyay nakatulong sa kanilang pang-araw-araw na budget. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Ay, maraming salamat po, Walapin, dyan po naman sa Radyo Pilipinas, Albay. At pa rin sa mga kababayan po natin dyan, nakatutok sa lalawigan ng Albay at shoutout. Yan daw sa Alcantara, sa Rabago, Robregado, Sadsad, Ibardalosa, Amili dyan sa Pandan, Catanduanes. Hello, hello, hi, hi, hi.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
6: Samantala, 100 hektaryang hybrid rice model farm. Sinaya po naman sa Bawang La Union. Tutok tayo sa mga detalye. Nandiyan po naman si Albert Cavila, Radyo Pilipinas sa Gooa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Formal na inilunsad ng Department of Agriculture Regional Field Office 1, katuwang ang Provincial Agriculture Office ng La Union at Municipal Agriculture Office ng Bawang, ang 100-hectare community hybrid rice model farm sa Barangay Bawanta at Barangay Palintukang Bawang. Kasabay ng pagdating ng kinakailangang pag-ulan, nagsimula na rin ang paghahanda ng mga magsasaka sa kanilang bukirin at paglilipat-tanim ng palay. Dalawang hybrid varieties, ang LP937 at TH82, ang itatanim sa model farm. Tampok din ang hybrid varietal showcase na naglalaman ng 32 hybrid rice varieties mula sa 12 seed companies at technology demonstration area para sa iba't ibang biofertilizers, foliar fertilizers at soil amendments. Matapos ang paglilunsad, tumanggap ng granular fertilizers ang mga farmer cooperators at nakibahagi sa isang open forum hinggil sa mga programa at serbisyong inaalok ng Department of Agriculture. Layunin ng proyekto na mapataas ang produksyon ng hybrid rice, mapalawak ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka, mapalaki ang kita ng mga magsasaka at higit pang mapalakas ang food security sa rehiyong Ilocos. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Abiso lang sa mga nakikinig ko sa atin dyan sa Alba ay magkakaroon daw ho ng service interruption ngayong araw. 6:30 ng umaga hanggang 6:30 ho ng gabi. Ano ho? Makakapekto sa mga substation ng Aleco sa Dunaw at Bolangi dahil sa pagpanatili ng linya ng NGCP. Ayun. Salamat dyan sa Albay. Samantala, assessment at validation kagad is nagawa ng BFAR Bicol. Kaugnay po naman ang naihulat na fish kill naman sa Lake Buhi, Kamsur. At detalye, nandiyan po naman si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kaagad na nagsagawa nitong Lunes, August 10, 2026, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol Fisheries Integrated Laboratory ng assessment at validation kaugnay ng naiulat na fish scale sa Lake Buhi sa Buhi, Camarines Sur. Batay sa BFAR Bicol, naisagawa ang aktibidad upang matukoy ang posibleng sanhi ng paggamatay ng mga isda at masuri ang lawak ng epekto nito sa lawa. Kaugnay din ito, nag-deploy na ang BFAR Bicol ng mga tauhan mula sa Fisheries Protection and Law Enforcement Group para makipag-ugnayan sa local government unit at matiyak na hindi na maipagbibili sa mga pamilihan ang mga namatay na isda. Una rito, naiulat noong August 8, 2026 ang pagkasawi ng ilang mga isda sa Lake Buhi. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
6: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Nagat. Maganda naman ang panahon doon dyan. Sinasabing mainit yung tanghali. Katamtamang temperatura at maulap na kalangitan. May chance na panandila ang pag-ulan. Diyan po naman sa Naga. Ay, good morning, ho. Meron pong isasagawang ngayong araw, dalawang araw na trabahong digital job fair. Sa pangunguna po ng DICT sa paipagtulungan ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Good morning, Mayora. Ngayon po, gagawin niyan ngayong araw, ha, trabahong digital job fair. August 13 hanggang... bukas. Okay, thank you. Naga.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
6: Samantala, Mindanao Development Authority na ipag-ugnayan po naman sa BFAR, National Mariculture Center, upang pagtibayin ang agri-fishery industry ng sa Western Mindanao. May detalye po naman si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Sampunga.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakipag-ugnayan ang Mindanao Development Authority o MIDA Area Management Office, Western Mindanao, sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR National Mariculture Center sa pagsasagawa ng capacity building training patungkol sa Mariculture Park sa lungsod ng Panabo, Davao del Norte. Nasa 25 stakeholders ang nakilhok sa aktibidad mula sa mga lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan, Olutanga, Talusan at Mabuhay sa Zamboanga, Sibugay at Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology o ZSCMST. Nakumpleto ng mga kalahok ang mga intensive module patungkol sa Mariculture Park Management, Marine Fish Cage Operation at Fingerlings Production. Layunin ng aktibidad na ma-equip ang mga katuwang na pamahalang lokal at ang academic partners ng mga kaalaman at kasanayan na direktang sumusuporta sa seguridad sa pagkain, sustainable coastal management at ang paglago ng lokal na ekonomiya sa Western Mindanao. Pinagtitibay rin sa pamamagitan ng tulong inisyatiba ang layunin ng rehiyon na maging sentro ng napapanatiling agri-fishery industry sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Diyan sa Zamboanga, matapos yung mga nakalipas sa mga pagbadulot ng habagat, nagsagawa ho daw dyan ng lingap mamamaya relief operations ng Iglesia ni Cristo ho. Ng mga nakalipas araw para mamahagi ng tulong sa mga apektadong residente, ating lugar ng Imelda at Diplahan sa Zamboanga, Sibugay at Bayug po naman sa Zamboanga del Sur. Maraming salamat daw po sa INC. Maraming salamat, Zamboanga. Magandang maga.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Bang report, bago tayo mag-break, oh, may 71 mga commercial fishing vessels sa Davao Region may expired na lisensya. Kinalalim po sa validation ng BFAR Davao Region. Ay detalye naman dyan si Sheila Alessandra Celosia, Radyo Pilipinas, Davao.
5: Radyo Pilipinas.

0: sa pamamagitan ng regular na monitoring at field validation. Layunin itong palakasin ang fisheries governance at matiyak ang napapanatiling pangangalaga at pamamahala sa mga yamang pangisdaan at katubigan sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizonda Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Diyan no sa Davao, inasa magiging mayos at mainit na panahon sa Davao. Meron din ho, binabantay ang tropical storm Dangka sa labas muna ng parhurian. Ano ho? Mantarik ng epekto dyan sa rehiyon. At nakapagtala po naman ang Feebox, magkakahiwalay na mahinang pagyanig kanina madaling, ngayon madaling araw. Kabilang yung magnitude 2.8 at 2.3 sa Sarangani at Don Marcelino, Davao Occidental. Pati na rin po yung magnitude 1.7. 1.7, di 7.1. Mahirap, 7.1. No, sa Caraga, Davao Oriental. Alang inaasahan po naman Pensala Hurian. Magsisimula rin po ngayong araw, Agosto 13, yung Great Kadayawan Trade Fair and Bazaar 2026 sa Davao City. Oh. Special work holiday naman sa araw ng bukas. Deklara na po ng Palasyo ng Malacanang bilang isang special non-working day sa Davao City. Commission number 1372. Maraming salamat, Davao. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: 32 minuto na kami ba makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Huwebes. Ako sa mga may obligasyon. Kila brother, kila sister. Galaw-galaw para hindi papanaw. Babalik po kami. Dali lang. Ilan mo ng mahalagang paalala. Walang kalasan. Walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papahintan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iingat kung dati o inalala na. Pero magkakawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat.

0: po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Kinais ko lang bigyan ulang pansin ito. Yung kahapon yan na pinuntahan po ng Pangulong Bongbong Marcos sa Parañaque. Ano? Malaking bulto ho ng basura dyan sa Parañaque City. Partikular na po yung tonetulidad ng tipon. At dyan po sa Redemptorist Water Channel at Parañaque River. Ngunin nyo, hindi lang galing sa Parañaque yan. Yan po yung nagmula. Kombinasyon ho yan, no? Kombinasyon ng mga basurang inanod. Wala po sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Meron pang backflow mula sa Manila Bay, dulot po ng high tide. Mga lokal na plastic waste po naman. Dapat tutukan itong mabuti, paggamit po ng single-use plastic at mga residential waste. Kasi styro po, mga sako plastic mula sa mga kabayan. Dapat matutukan, dapat maghigpit po talaga tayo. Anong dapat gawin dyan? At yung agar action ng ating gobyerno, short term, ang pagpapatupad po ng inter-LGU cooperation. Pato nagtutulungan, Parañaque, yung Pasa, ibabang lungsod, kasama po ang MMDA, DPWH, sabay-sabay yung paglilinis sa mga ilog, dapat sabay-sabay. Pwedeng yung Parañaque, Makati, sabay, tapos Maynila, hindi naman, at yung iba pang lugar, sabay-sabay. Kaiba na iwan, hindi naglilinis, yung dumi nila, lilipat sa malinis. Sabay-sabay ho yun. Patalaga, maghigpit dito sa pagkabatubad ng inter-LGU cooperation. Importante ho yan. Meron po ng regular na desilting at dredging. Sabay-sabay din yun. Every month, sabay-sabay, iisang petsa. Sabay-sabay. Kayong isa, hindi. O, yung basura na kabila, lilipat sa kabilang malinis. Ando ho yun. Matutukan ho yan. Dati ng problema yan eh. Hindi lang naman yan. Dapat maghigpit. Higpit, tutukan ng gobyerno paghigpit sa parte niya. Kasi yung mga pagbahaba na yan, naka-apekto ho yan sa mga produkto, presyo ng produkto, kaya ano natin, agrikultura. Ano din ho yan? Tayo din ang babalikan sa presyo ng mga panindang nandyan sa mga palengke dahil sa baha nga eh.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Report tayo, dako naman tayo sa Pangasinan. Na Feynueva Ecija, maigting na pinaghanda ng main crop procurement. Pinatid na buong kwento ng balitang yan. Nakatutok po si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa Yuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas ng NFA Nueva Ecija Branch Office ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan, samahan ng mga magsasaka at iba pang katuwang na ahensya bilang paghahanda sa nalalapit na main crop season. Bilang bahagi ng paghahanda, nakipagpulong ang NFA Nueva Ecija sa NIA UPRIIS Division 1 Federation of Irrigation Association Incorporated upang talakayin ang nalalapit na procurement operations at ang pagpapalawak ng partisipasyon ng mga magsasaka sa programa ng ahensya. Nagbigay rin ng NFA ng mga updates sa milling operations at mga plano para sa main crop procurement sa isinagawang buwan ng pagpupulong ng mga city at municipal agriculturists. Ayon sa NFA Nueva Ecija, patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa mga katuwang na ahensya at organisasyon upang mapahusay ang procurement at milling operations. Layunin nitong masuportahan ang sapat at dekalidad na supply ng bigas para sa sambayan ng Pilipino sa nalalapit na panahon ng anihan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Tayog, Pangasinan, na nanatiling nasa Blue Alert ang status po ng buong Pangasinan o sa pagtaso ng antas ng tubig sa mga pangunahing ilog po naman. At kasalukuyang meron pong sandbagging operation dyan sa isang dike dyan sa Pulok 6, Barangay Legazpi. Lokal ang pamalan po ng tayo sa muna naman ni Acting Mayor Lorna Primicias. Ay, good morning, Mayor. Ayun po niya mapigilan ang pag-apo po naman ng Ambayawan River. Thank you, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Andala, before Northern Mindanao, pinalaan na po naman ang mga nagmamay-ari ang mga agri-fishery warehouse na iparehistro ang kanilang mga pasilidad. Baka magamit nga sa illegal sa hoarding mga dapat yung mga iimbak ko doon. Dapat legal din, hindi illegal. Bawal yung illegal na iimbak mo roon. May natin lang mga detalye na balita niya si Danny Macarambon, Radyo Pilipinas, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
4: Muling pinaalalahanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR 10 Northern Mindanao ang lahat ng mga nagmamayari ng mga warehouse, cold storage facilities at iba pang agriculture at fishery storage facilities ng rehiyong Northern Mindanao na iparehistro ang kanilang mga pasilidad, anumang klase o uri ng agricultural at fishery commodity ang kanilang iniimbak. Matapos ang rehestrasyon, mabibigyan sila ng warehouse registration number o WRN, isang mandatory na rekisito sa mga nangungupahan para makumpleto ang kanilang sariling legal na rehestrasyon alinsunod sa implementing rules and regulations ng RA number 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act of 2024. Kapag nabigo sa pagpaparehistro ang mga nagmamayari ng agri-official warehouse o storage, mahihirapan ang mga mangungupahang sumunod sa mga rekisitong kinakailangan ng batas. Mangyaring nagkipag-ugnayan sa BFAR Region 10 o bumisita sa kanilang official na website, Sokmen Pages o Facebook page ng BFAR Northern Mindanao. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapan.
2: Maraming salamat, Dandy Macarambon ng Iligan. Iligan na nagsususpindi ng klase sa Iligan, hindi dahil sa sama ng panahon o LPI o habagat. Taas ng heat index naman sa kanila. Walang face-to-face sa classes. O ibang klase, no? Iligan, mainit naman. Ko. Pero tayo makakaugnayan mula sa aquatic warehouse, ang topic natin, aquatic warehouse registration. Under before pa rin ito. Aho. Si Director Roberto Abrera. Parang yung katunog ng partner ko, obrero naman siya. Ito naman, Abrera. Pero Fisheries and Aquatic Resources, Mimaro pa region po tayo, Department of Agriculture. Pag-usapan natin, aquatic warehouse registration, bakit kinakailangan yan? Para saan yan? Ano ba na, anong layon yan? Sino mang ikinabang dyan? Alamin natin. Ito ba'y nire-renew? Anong pwedeng gumamit dyan? Alamin natin huyang mga bagay na yan at iba pang mga pwede natin itanong. Sir Director Roberto Abrera, nasa linya na natin. Director Roberto Abrera, magandang morning. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapan Agrikultura, si Kahir po. Gandang maga, Director Roberto Abrera.
5: Hi, good morning po, Kahero. Mayag na adlaw, kanilang tanan. I am here in Puerto Princesa, Palawan, coming to you live, Sir Hero.
2: Good morning. Kahiro na lawang ng Sir Hero ay sa Palawan kayo. Nandyan ho yung, nandyan, isa kayo, tatlo, ilang bang mga lugar yan. Nandyan ho kinukuha yung nickel, di ba? Palawan?
5: Yes, sir. Sapo po natin ang Mimaropa, Tomindoro Provinces, Marinduque, Romblon, and Palawan. That's Mimaropa.
2: Mimaropa. Isa pag-usapan nga natin, ano ho ba yung tinatawag na aquatic warehouse registration na yan? At para saan ho yan? Ano ang layon yan? Anong pakinabang meron dyan? Ano yung mga dapat natin bantayan pagka pinag-usapan ng aquatic warehouse registration?
5: Yeah, Kahiro, may nabanggit kayong Republic Act. Tama po yan, hindi lang aquatic warehouse, kundi pati agricultural warehouses. Yan po ay nakakonekta po sa ating food supply, food security, saka food safety. Opo, Kahiro.
2: Para sa ano yan? Paano ba yung mga temang, yung registration na ito? Ano yung dapat i-rehistro? Ito ba yung mga cold storage facilities?
5: Yes,
2: meron ba pinag-uusapang laki at liit ito?
5: Hello?
2: Ano mga gamit?
5: Nawawala po tayo.
2: Paki-double check nga signal. Ay, napapahinggan nyo na po ako, Director Roberto.
5: Narinig po na po kayo. Yes, sir. Yung mga warehouses po natin, dalawang bagay po yan, lalo na yung sa ating fishery commodity, kailangan po na talagang usually po maririnig.
2: Nabuputol na kakad si Director. Kaya natin si Director. Direk, kamusta na? Kamusta na? Nadidinig nyo na ho ba ako?
5: Pinig ko na po kayo, sir.
2: Ay, yun lang. Sige, tingnan natin. Balik natin sa screen si Director. Ano ho? Okay. Itong binabanggito ninyong aquatic warehouse registration na yan. Teka muna. Paano ba yan? May bayad ba ho yung pagpaparehistro? mukhang RSAS portal ang gagamitin dito. Tama ho ba?
5: Opo, yung Italy po, dyan na po sa ating Republic Act, Kahiro. At of course, may mga minimal payment po dyan. Pero usually po, ang warehouse po ay pag-aari rin ng ating mga stakeholder unless na kagaya po dyan sa ating, sa Manila, sa ating may pag-aari ang pamahalaan kagaya sa PFDA. Pero usually po, irerehistro ito, yung facility po ay pag-aari rin ng ating mga businessmen. Ito po ay mangyari po, ito po yung mga engaged sa export and import ng mga fishery commodities natin.
2: Okay. Sabi ho ng isang nagtetext ngayon, ano? Sino-sino ang obligadong magperehistro? Ah, lahat ba na may-ari? Operator lang ba? Mga lessees lang ba? Sub-lessees lang ba? Na mga dry and cold storage warehouses na yun ang nag-iimbang ng mga produktong pangisdaan, aquatic at agrikultura? Sila ho ba yung mga tinutukoy na dapat magparehistro?
5: Opo, sila po yung tinutukoy natin kasi po ang intention natin dito, yung food safety natin, lalo na po yung sa export market. Kasi alam niyo po sa ating mga export markets ay kailangan talagang yung traceability, saan hinuli, paano hinuli, yung branding. Saka may, yung mga countries po na nag-i-import po sa atin ay may mga specific or particular requirement. Kaya yun po yung dapat nating makomply, Kahiro.
2: Don Roberto, siguro iniisip ng iba, ba, ano naman ang pakinabang ko dyan? Bakit kinakailan ako magparehistro? Baga nababanggit yun ng iba. Ano pa ba yung makukuha kapag nagparehistro? Ano bang meron?
5: Opo, tama po yun. Kasi alam nyo, may mga usapin din tayo sa mga agri and fishery smuggling. So kung talagang hindi ka nakarehistro, kuhan po doon. Ayaw natin na masacrifice po yung ating economy, yung food safety. So yun po yung intention ng batas. At alam nyo naman, lalo na kami sa Mimaropa, talaga pong tayo ang source ng raw material. So ang economy natin po talaga dito ay driven ng fishery. At idagdag na rin natin ang tourism. Pero po, napaka-importante po talaga para sa amin. Pero yung mga warehouses na ito po, karamihan po na yan ay makikita diyan sa Metro Manila.
2: Pero Director, tama ho ba na maliban sa magpaparehistro sila, makakakuha din sila ng patunay? Yung bang warehouse registration number, di ba, importante ho yun?
5: Opo, tama po yun. Kahiro, yung registration nito ay nangyayari na po dyan talaga sa ating central office, sa panguna po ng ating national director, Director Elizer Salilig. At yan po ay may isang dedicated division po tayo na dyan po sa ating export and import ng ating mga aquatic products, aquatic and fishery products.
2: Talagang dapat lang ho magparehistro ito mga owner para sa kanyang mga tenant. Kasi kung hindi yung sarado mismo yung may-ari, ay hindi rin makapagko-comply mga tenant o yung nagre-rental ng space sa loob ng bodega. At pag nangyari ho yun, parang maapektuhan o maipasara yung buong operasyon ng pasilidad.
5: Tama po yun. At tayo siyempre, lalo na po sa amin sa Mimaropa, mabanggit ko na rin kay Hero yung mga ating mga talagang export commodity. Kagaya pag sinabi natin si Paluputs, ito po yung mga pusit, pugita, at octopus, cuttlefish, mga squid. Then yung ating mga red dwelling fishes, kagaya ng mga lapo-lapo, that comes in frozen or ang iba live naman. So kung live naman, ay hindi naman natin kailangan ng i-frozen yon. So idagdag pa natin dito yung ating mga kagaya po ng crab meat. May issue rin tayo ngayon dyan sa crab meat in mga maibang-ibang mga frozen products na ang raw material po ay nanggagaling sa atin sa Mimaropa. So, Kahiro, alam nyo, sa food safety, kahit na yung mga bangka na municipal bangka na nanghuhuli po dyan, yung ating mga fishermen, ay nire-rehistro natin din po yan, prerequisite po yan sa ating export.
2: Noon, paano po, Director, halimbawa, legit, legal yung warehouse, ano ho, pero yung ipapasok na commodity, illegal. Siguro, through illegal fishing, tapos mga illegal mga agri-products, yung ba papayagang ilagay dyan?
5: Ay, hindi po. Galing po sa ating mga biparegional offices, very rigid po dyan kay Hero. Dahil nga, nandoon na tayo. Yung nanghuling fisherman, yung kanyang bangka, yung kanyang gear ay nakarehistro sa munisipyo. Kung commercial naman po yan, may katagdagan pa nga yan eh. Yung bangka, yung kanyang gear, yung kanyang mga fisherman, may vessel monitoring system, saka may logbook tayo ng production. Bago isipo sa isang munisipyo, iniisyuan po yan ng fishery auxiliary invoice bawat munisipyo sa buong Pilipinas. Then bago naman po isip, iniisyuan ng BIPAR ng tinatawag na local transport permit. So we can say safely na ini-insure po natin na may mga papel na ganyan.
2: Ano ba naman mangyayari, Director? Baka nasa isip ng iba, eh, baka naman makalusot ako. Ano mangyayari pagka hindi nagparehistro yung mga bodegang yan?
5: Ay, talaga pong, siyempre kung wala pong papel yan, walang traceability, ay hindi nakarehistro, ay pwede po yung makuha natin ng, dito po sa ating batas na ito, economic sabotage, saka baka huli nga yan sa illegal, dynamite fishes, or mga hindi na po sariwa, ganoon. Kuhan po yan. Yan po yung intention ng batas na kailangan may warehouse tayo. Pag pinasok po dyan, we ensure na talagang yung food safety at yan po ay galing sa legitimate source.
2: Eh, mabilis sa mga tanong, may bayad ba yung registration sa RSAS portal? Ito ho bang gamitin ang isang registrasyon kung maraming bodega? At ito, siguro nasagot mo ito. Anong mangyayari sa mga produktong aquatic kung naka-imbak sa hindi registradong bodega? Yun, siguro mabilisan lang.
5: Aya, Kahiro, ay pwede yung i-confiscate. Then, i-determine ang i-confis ng gobyerno. I-determine natin kung pwede pa sa kung illegal yun, kung pwede pang kainin, i-donate sa mga charitable institution. Or kung hindi na, i-dispose po yan properly.
2: So, may bayad ba yung pagparehistro sa RSIS portal?
5: Yan po ay yung detalye po ay dyan na sa batas yan, Kahiro. Hindi ko na po ma-detalye yan. Pati kuha na lang po talaga. Kuha na lang natin yung batas natin po dyan.
2: Pantanong din eh, pwede ko bang gamitin ang isang registrasyon kung marami akong bodega? Halimbawa, nagpare-register ko yung warehouse A ko. Meron pa ako ibang bodega na anim siguro. Ibang isang registrasyon, dapat yun lang o dapat i-register lahat ng bodega?
5: I understand. Dapat i-registro natin, lalo na po kung located yun in different locations. Kailangan po ma-account natin yon kay Hero. Dapat po.
2: Sabi ba, isa ba rito? Paano yan? Dapat ba bang parehistro yung aking maliit na cold storage? Bawa, nasa maliit na palengke lang. Yung mga ganon, kailangan i-rehistro?
5: Ay, kay Hero, yung mga ganon, lalo na kung local lang ang distribution ng kwan, sa LGU, napaka-basic po yan. Then, i-determine nga natin kung engaged pa sa export and import, yun po yung subject ng ating, yung ating batas na yan.
2: Pero sakaling may mga pagbabago po sa mga impormasyon ng bodega, dapat ba, mabawa, kapasidad na kayo'y pamamahala, dapat bang i-update at ipaalam sa RSAG?
5: Opo, dapat po yan sa amin sa BIPAR kasi may regular monitoring po tayo dyan na dapat nakakasunod sa HACCP, sa good manufacturing practices. May batas po tayo na kahit mo sa ating mga local distribution, alam nyo po, we deserve the same tayong mga Pilipino, yung consuming public, yung export quality. Kaya dapat po nakarehistro sa LGU saka sa BIPAR.
2: Tama ka dyan, Director Abrera. Sam, marami pong salamat, Director. May joke, kapos na ako sa oras. Pero salamat po sa panahon, salamat po sa mga impormasyon. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung muscle flexing mo. Yung breakfast mo, balikan mo.
5: Jaging-jaging
2: pa tayo, Kahiro. Maraming salamat po.
5: Maraming salamat.
2: Po kayo si Director Roberto Abrera. Po sa BIFARM, may maropang ating kaugnayan. Thank you, sir. Mabuhay ka.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Hindi man nakakalam, isa sa pinagkukunan po ng ginagawang baterya, yung lithium ng mga e-vehicles sa Palawan. Ang nag-boom na ho yung negosyo yan, aking nga yung negosyo, pero kamusta naman, dapat balanse. Uunlad ang ekonomiya at hindi masisirang kaligasan. Dapat balanse yan, ho. Masarap pag-usapan yan, ha? Masarap pag-usapan ho yan, ha? Alam nyo bang nasa 170 billion US dollar? Meron tayo dyan sa usapin sa ano sa nickel? Nakikinabang China. Sila nagpa-process, wala tayong processing plant, eh. Dapat gawin sa atin. Parin tayo, sila nakikinabang. Malaming oras, ang alam po nila Roger, Rolly Alvin, Mark, Marian. Yan pa rin po naman, sila pa ibang kasama natin dyan. sila Nida, sila Susan Gemart. Kasama pa rin po natin sila, sino ba? Sila Sam, sila Mary Shore, sila Julius. Kasama pa rin si Julius, si Camille Cerona. Ang alam po nila, Julius Gonzalez, si Berti Rambolo. Galaw-galaw pa rin di pumanaw. Sa mga brother, sister, mga may obligasyon, galaw-galaw pa rin di papanaw, ha? Pero ilustre, obrigado, nag-iiwan. Ang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po isang paraiso. Eh minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ko tayong magmalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Southwest Monsoon o habagat magdadala pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: Headlines.
3: Face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa suspendido ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng habagat.
0: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na sa panahon ng kalamidad.
0: Headlines.
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa. Pinabibilisan ni Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Basura ang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Nabawasan na matapos ang sinagawang clearing operations.
0: Headlines.
3: House Prosecution giniit na hindi karapat-dapat na umasa ang Office of the Vice President ng special treatment mula sa mga state auditors hinggil sa confidential funds report.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, August 13, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na makakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang paminsa-minsang pag-ulan dahil sa habagat sa Zambales at Bataan. Posible na rin ang flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang forecast sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Bimaropa at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ganon din sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar dahil sa katamtaman hanggang paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather update mula sa DOST PAGASA.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendidong face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Huwebes, August 13, dahil sa inaasahang epekto ng habagat, kabilang dito ang ilang lungsod sa Metro Manila at mga lalawigan sa Luzon. Sa Metro Manila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Caloocan, Valenzuela, Marikina at Malabon. Sa Benguet, kansilado ang klase sa iba't ibang antas sa Atok, sa Bugias, Kapangan, Kabayan, Sablan at Tublay sa Pampanga. Kabilang naman sa mga lugar na walang face-to-face classes, ang Guagua, Kadaba, Masantol at Santo Tomas. Suspendido rin ang klase sa ilang bayan sa Bulacan. Kabilang ang Malolos, Paumbong, Baliwag, Balagtas at Ubando. Wala rin face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, gaya ng Santa Barbara, Mangataren, Binmali, Dagupan City, Lingayen at Mangaldan.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na kapag may kalamidad. Ayon sa ahensya, maring maging limitadong supply o access sa malinis na tubig tuwing may sama ng panahon, lalo na sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Paalala ng DOH, maring pakuluan ang tubig bago ito inumin o gumamit ng water purification tablets upang matanggal ang mikrobyo nito. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pinagmumulan at pag-iimbak ng inuming tubig upang makaiwas sa contamination. Ayon pa sa DOH, mahalagang tiyaking malinis at ligtas ang tubig upang maprotektahan ang buong pamilya laban sa mga sakit.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa pinabibilisan ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at MMDA na bilisan ang paglilinis ng waterway sa Baclaran sa pamamagitan ng pinaigting na deployment ng kanilang mga tauhan at equipment sa lugar. Kabilang na dito ang dump trucks, backhoes at inflatable rubber boat. Ang direktibang ito ng Pangulo, makaraang personal na makita ang volume ng mga basurang naipon sa Baclaran River sa Parañaque na naging sanhi ng pagbaha sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Sinamahan pa niya ng sama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habaga. Tumagal na higit 15 minuto ang ginawang inspeksyon ng Pangulo kung saan sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno para tugunan ang problema. Katuwang din ng gobyerno sa paglilinis na ito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at mga benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Kung matatandaan, una nang sinabi ng MMDA na pumalo sa 750 cubic meter ang volume ng basurang nakolekta sa ilog mula noong August 11. Ang Malacanang, una na ring umapela ng kooperasyon mula sa publiko para sa responsableng pagtatapon ng basura sa gitna ng mga flood management at clearing operations na ginagawa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Nabawasan na ang basurang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City matapos ang sinagawang clearing operations. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at Parañaque City Government ang pagtanggal ng mga naipong basura sa water channel. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang paglilinis sa lugar matapos maipon ang tunay-tuniladang basura na nakaapekto sa daloy ng tubig. Layunin ng clearing operation na alisin ang mga sagabal sa daluyan ng tubig at makatulong na maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang paglilinis sa mga waterways, lalo na ngayong makakaranas ng sunod-sunod na malalakas na pagulan sa Metro Manila. Nanawagan naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Huwag gawing tapunan ang mga kanal, ilog at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Pamalaan, may mga nagawa ng pag-aaral kaugnay ng pagsisikap na masolusyunan ang pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
6: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may ilang mahusay na pag-aaral ng naikasa ang pamahalaan sa harap ng patuloy na pagsisikap na masolusyunan ang suliranin sa baha. Ay sa Pangulo, ang mga pag-aaral na ito ang siyang magiging batayan na gagawin sa mga inisiyatiba tungkol sa flood control. Gagamitin na niya ito lalo na at iba-ibang approach at sagot sa bawat problema ng iba't ibang area o lugar tungkol sa baha. Inihalimbawa dito ni Pangulong Marcos ang car na anya may kahirapan ng terrain para magawa ng solusyon ang flood control. Malawak din anya ang magiging saklaw ng flood mitigation project gayong hindi lamang ito nakasentro sa Metro Manila kundi ito'y gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema. Iba-iba yung sagot, nakita naman ninyo yung sa car. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pagtuturo ng tamang solid waste management sa mga paaralan, dapat paigdingin upang palakasin ang kampanya kontra baha ayon sa Department of Education. Narito ang balitang atid ni J-Mark Nagara.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Natasa ni Education Secretary Sani Angara ang mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng proper solid waste management upang makatulong sa pag-iwas sa baha. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School kahapon na isa sa mga naging evacuation site sa Pasig City dahil sa habagat. Paliwanag ni Angara, layo din ito na palakasin panlalo ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na siya nagsusulong ng sistematiko at komprehensibong pagtatapo ng basura. Anya, makabubuting maitanim sa kaisipan ng mga mag-aaral ang disiplina sa pagtatapo ng basura, lalo't nakikita naman na ang epektong dulot ng kapabayaan hinggil dito.
9: Di ba issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun nung hindi pag-recycle, di ba? Meron tayong batas na solid waste management. Sabi ko magandang ituro ng gusto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over years. So yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo, isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapo ng basura.
8: Ang tinig ni Education Secretary Sani Angara. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naobserba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOLX na nagkaroon ng ash plume o abo mula sa summit crater ng Bulkang Mayon kagabi. Ayon sa FIVOLX, nakita ang pagbuga ng abo bandang alas 6:03 ng gabi habang may makapal na ulap na nakatakip sa tuktok ng bulkan. Tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa direksyong hilagang silangan mula sa bulkan na natili naman sa alert level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang abnormal na aktibidad nito. Patuloy namang binomonitor ng FIVOX ang kondisyon ng bulkan kasabay na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapadala ng mga truck na may kargang family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center patungo sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa kabila ito ng pagulan at mga hamon sa biyahe, layunin ito ang matiyak na may sapat na food assistance para sa mga pamilyang maaring mangailangan ng agarang tulong. Patuloy rin ang koordinasyon ng DSWD sa Disaster Resource Centers at field offices para mailapit ang mga relief supplies sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD, mahalaga ang maagang pagpuwesto ng mga food packs upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong kapag kinakailangan. Patuloy namang minomonitor ng ahensya ang mga lugar na maaaring mangailangan ng karagdagang supply at ang nasabing hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na paigdingin ang disaster preparedness at response efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot naman sa mahigit sa 636,000 family food banks ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Bukod sa food banks, nakapaghatid din ang ahensya ng mahigit sa 14,800 na kahon ng ready-to-eat food at higit sa 6,700 non-food items sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation assistance ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Kasama rin sa mga lugar na nakatanggap ng tulong ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid ng pagkain at iba pang pangangailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad.
4: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
4: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Prosecutor pinagtanggol si Attorney Armando Ligutan laban sa pagsita ng depensa sa kanyang Facebook post ukol sa misleading question. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas Report.
12: Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan kasunod ng pagsita ng Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season sa naging Facebook post nito kaugnay ng mga misleading questions sa paglilitis. Pinaalalahanan ng panig ng prosekusyon ng depensa na ang ibinahagi lamang ni Attorney Ligutan sa kanyang social media page ay ang pangkahalatang tuntunin ng batas tungkol sa mga maling pagtatanong sa cross-examination at hindi ito lumalabag sa sub-judice rule. Binigyan diin ni Ridon na walang dapat sisihin sa usapin kundi ang pagkukulang mismo ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na linawin ang kanyang tugon at rebuttal kasunod ng pagtutol o objection ni Attorney Lorna Kapunan. Giit ng prosecution huwag i-gaslight ang taong bayan dahil hindi lamang ang Senate Impeachment Court ang nakarinig ng sagutan kundi maging ang buong publikong nakatutok sa paglilitis. Idinagdag ni Ridon na nauunawaan niya ang pighati at hinagpis ng panig ng depensa sa reklamo laban sa post ng private prosecutor. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
13: Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ho ba? So, kung naiyak ho yung depensa, kawawa naman sila.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binit ni State Auditor Zaylin Del Campo na irregular ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 375 million pesos na confidential funds nito noong 2023. ayon kay Del Campo. Hindi ito naging alinsunod sa joint circular na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Sinabi niya na walang sapat na dokumento para patunayan ang ilang gastos kabilang ang pagbabayad ng rewards at pagpili ng mga supply, medical assistance at food aid. May nakita rin niya ang Commission on Audit na problema sa reimbursement ng ilang gastusin.
11: Kano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
14: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
11: Kaya nga po, magkano?
14: Alam yung sa DepEd po is 112.5 million.
11: From 2022 to 2023 po yun?
14: Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung
11: 112. Sa DepEd. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
14: Yun po yung 112.5 million.
11: Sa OVP po?
14: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
3: Ang bahagi ng pagtatanong kay State Auditor Zylene Del Campo.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, sa pagdinig, tinanong si Del Campo tungkol sa mga recipient ng confidential funds na may tila kakaibang pangalan. Hindi niya makumpirma kung tunay o peking identity ang mga ito at sinabing hindi niya kayang sagutin ang naturang usapin. Ayon pa sa auditor, hindi sa klaw ng bandato ng OVP at ng Department of Education ang pagsasagawa ng confidential operations. Dagdag pa niya, hindi rin maring gamitin para sa liquidation ng confidential funds ang mga gastusing sinagawa bago pa man matanggap ng OVP ang naturang pondo. Binunyag din ni Del Campo na bahagi ng 375 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2023 ang ginamit para i-reimburse ang surveillance expenses. Baliwanag niya, hindi maring bayaran ang ganitong gastusin gamit ang confidential funds alinsunod sa umiiral na joint circular.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Giniit ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na hindi dapat umasa ang Office of the Vice President o OVP ng special treatment mula sa mga state auditor hinggil sa confidential funds report. Ayon kay Adyong, kagaya ng ibang ahensya ng gobyerno, kailangang sumunod ang OVP sa mga requirements ng Commission on Audit o COA, kabilang ang mga patakaran sa paggastos ng confidential funds. Binigyan din pa ng kongresista na dapat pare-parehong audit requirements para sa lahat ng ahensyang gumagamit ng confidential funds. Anya, hindi maaring igiit ng OVP na hindi kailangang magsumite ng karagdagang dokumento dahil hindi ito partikular na nakasaad sa joint circular.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigding na proteksyon mula sa cyber attacks, pinagdibay ng kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Pasado na sa kamera ang House Bill 9605, a National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kabilang sa LEDAC priority measures, layo nitong protektahan ang mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, kailangan palakasin ang kakayahan ng pamahalaan dahil mas nakadepende ang publiko sa digital systems. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policy, standards, monitoring at pagtugon sa cyber incidents. Inatasan din ang mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment, cybersecurity audits at agarang pag-uulat ng high-risk cyber incidents. Pinalalakas naman ang panukala ang incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at National Security Operations Center. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinusuri ng Department of Agriculture, DA, ang paggamit ng drones at artificial intelligence para mas maagang matukoy ang mga peste at sakit na umatake sa mga pananim. Layunin ng teknolohiya na matulungan ang mga magsasaka na agad na makakilos bago kumalat ang mga sakit at peste sa kanilang mga sakahan. Sa tulong ng drones at AI, maring masubaybayan ang kondisyon ng mga pananim at matansya ang produksyon. Gayun din ay maring makita ang mga posibleng senyales ng sakit ng maaga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mariring makatulong ang teknolohiya para mapababa ang gastos sa pagkontrol ng mga peste at sakit sa mga pananim. Gayunpaman, binigyang diin ang kalihim na dapat maging abot-kaya at madaling ma-access ang teknolohiya, lalo na para sa mga maliliit na magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng paggamit nito sa mga taniman ng sugarcane at niyog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Economic Development Committee at Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook nagpulong para alamin ang mga hakbang upang matugunan ang inflation, gayon din ang mga prioridad na panukalang batas. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinunahan nila Department of Economic Planning and Development Secretary Arsenio Belisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong na Economic Development Committee at ng Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook. Ayon sa DepDev, layunin nito na panatili matatag ang ekonomiya at mabigyan ng suporta ang mga mamimili at negosyo sa gitna ng pabagbagong presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dito, tinalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ilalab din dito ang mga update kaya hindi nun ang paglalatag ng solusyon sa pagpupulong kabilang na ang pagpapanatili ng mga hakbang sa kalakalan at pagpapalakas ng supply ng mga produkto. Gayun din ang pagtitiyak na napapanahon ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda, gayun din sa mga nasa sektor ng transportasyon. Mabilis ang pagpapatupad ng El Nino Action Plan at pagpapatupad ng libre sakay at iba pa. Samantala, tinalakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda, gaya na lamang ng panukalang pag-amienda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Energy mas pinasimple na ang proseso sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabahayan sa bansa. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Yes, Alan, mas pinasimple na ng Department of Energy ang pagproseso para sa paggamit ng saliring solar power sa bawat kabayan sa bansa. Sa ilalim nga, Alan, ng Department of Energy Circular Number DC 2026-08-0017 ay mas streamline ang requirements para sa qualified zero export solar systems at micro solar systems, na ito ang magpapabilis na nananatiling prioridad ang safety, reliability at protection ng electricity grid. Dagdag pa nga ng Energy Department na ang bagong guidelines ay magkakaroon ng micro solar system o MSS at yung magkakaroon ng PV modules na hanggang 1000 watts o 1 kilowatt direct current at DC capacities. Kabilang dito ang paglalagay ng micro inverter ng hanggat 800 watts alternating current system o AC output na may anti-islanding protection. Layo ng Department of

0: ayon kay Lacson, makakatulong din ang dagdag na isang taon para maipasa ng mga nakatatandang opisyal ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga na mas batang personnel. Makapagbibigay rin ito ng mas mahalagang panahon para maisulong ang mga reforma sa PNP. Inialintulad ni Lacson ang panukala sa pagtaas ng compulsory retirement age ng mga empleyado o ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Adya, makakatulong ang hakbang para masulit ang expertise ng mga senior personnel bago sila magretiro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Lumalabas sa Okta Research Survey na mas marami ng mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem nina Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo kumpara sa tambalan nina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos bilang presidente at vice presidente sa 2028 elections. Ayon sa survey, 43% ng mga adult Filipinos ang nagsabing iboboto nila si Duterte, habang 34% naman ang pumili kay Robredo. Dahil dito, may 9 puntos na lamang na kalamangan si Duterte kay Robredo. Mas mababa ito kumpara sa 11-point lead niya noong unang kwarta ng taon. Ayon sa Okta Research, bahagyang bumaba ang suporta kay Duterte habang halos nanatili naman ang rating ni Robredo. Lumaki rin ang bilang ng mga hindi pa nagpapasya o walang napiling kandidato. Paglilinaw ng Okta, sa ngayon hindi pa rin ito sapat para masabing may nakakalamang na dahil mayroong tinatawag na margin of error.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, North Korea, naglunsad ng missile bago ang United States South Korea military drills. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balita ngatid sa atin ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Muling nagpakawala ang North Korea ng isang ballistic missile patungo sa karagatan ilang araw bago magsimula ang malaking joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea. Inilunsad ang missile mula sa Wonsan sa silangang bahagi ng North Korea at lumipad ng humigit kumulang 700 kilometro bago bumagsak sa karagatan. Kinumpirma ng South Korea at Japan ang paglulunsad kung saan mariin nila itong kinundina. Nagsagawa rin ng South Korea ng Emergency National Security Meeting upang talakayin ang sitwasyon. Samantala, sinabi ng US Indo-Pacific Command na walang agarang banta sa Estados Unidos o mga kaalyado nito mula sa naturang paglulunsad. Nakatakdang magsagawa ng taon ng All Chief Freedom Shield Exercises mula Agosto 17 hanggang 27 ang Estados Unidos at South Korea. Ayon sa Washington at Seoul, ayun din itong palakasin ang kanilang kahandaan sa seguridad habang patuloy namang tinututulan ng Pyongyang ang naturang mga pagsasanay. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: LeBron James at ang Philadelphia 76ers makakatunggali ang reigning NBA champions New York Knicks sa opening day ng 2026-2027 NBA season. Detalye ng NBA schedule unveiling mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Matikabong sagupaan ang aasahan ng mga basketball fans sa mag-opening day sa atin ng 2026-2027 NBA regular season. Sa October 20 sa Amerika, October 21 Philippine time, magtatapat ang reigning and defending NBA champions New York Knickerbockers kontra kina LeBron James at ang Philadelphia 76ers sa Madison Square Garden. Magkakaroon muna ng ring ceremony ang Knicks bago mag-tip-off ang laban ng New York at Philadelphia. Maliban dito, maghaharap ang Boston Celtics kontra sa Detroit Pistons sa Michigan at ang laban ng San Antonio Spurs na reigning Western Conference champions kontra sa Oklahoma City Thunder. Samantala, mga NBA Christmas Games naman ay pangungunahan ng NBA Finals rematch ng San Antonio kontra New York at susundan ng Miami Heat kontra Celtics ang pagbabalik ni LeBron bilang isang Sixers kontra sa Los Angeles Lakers, Thunder kontra sa Minnesota Timberwolves at ang Denver Nuggets kontra Golden State Warriors. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 30

0: 7 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga piling paralan sa lalawigan ng Batanes nakatanggap ng mga aklat mula sa isang non-profit organization. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
0: Mean.
6: Namahagi ng mga aklat ang Marine Battalion Landing Team o MBLT-10 sa ilang piling paaralan sa lalawigan ng Batanes. Ang mga librong ipinamahagi ay mula sa Sierra Falcones, isang organisasyon na isa sa mga layunin ay ang pag-oorganisa ng mga kampanyang pang-edukasyon at pamamahagi ng libro. Ilan sa mga piling paaralan na nakatanggap ng mga libro ay ang Mahataw National High School, Ivana National High School at ang Batanes General Comprehensive High School. Personal na tinanggap at pinasalamatan ng mga punong guro ng mga nabanggit na paaralan ang Sierra Falcones at ang MBLT-10 sa inihatid ng mga aklat para sa mga mag-aral na Ivatan. Ang mga natanggap na aklat ay malaking bagay upang makapagbigay sa mga mag-aaral ng karagdagang mga mapagkukunan sa pagkatuto upang suportahan ang kanilang pangangailangan pang-akademiko habang itinataguyod ang kahalagahan ng pagbabasa, edukasyon at pagpapaunlad ng kaalaman. Samantala sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinagtibay ng MBLT-10 ang pakikipagtulungan nito sa lokal na sektor ng edukasyon, pinalakas ang ugnayan sa komunidad ng Batanes at ipinamalas ang patuloy na dedikasyon sa mga makabuluhang hakbangin sa pagsuporta sa komunidad na nag-aambag sa pag-unlad ng edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tubig sa Magat Dam malayo na sa critical level. Matagumpay na cloud seeding operations at mga weather system nakatulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
7: Matapos ang 12 cloud seeding operations, naabot na ang 174 meters above sea level o water level sa Magat Dam mula sa critical level na naabot nito no 160 meters. Isang matagumpay na hakbang na pakikinabangan na humigit kumulang 118,000 na magsasaka sa Cagayan Valley at Karating na lugar na huli ng magtanim dahil sa kawalan ng tubig sa mga irigasyon dulot ng tagtuyot. Ang matagumpay na operasyon ay sa pagtutulungan na rin ng Departments of Agriculture Regional Field Office 2, Philippine Air Force, National Irrigation Administration at ng Bureau of Soils and Water Management at ng lokal na pamahalaan. Idagdag pa, ang pagdating ng cloud seeding specialist and water management experts mula sa Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation ng Thailand. Ang pagdating ng mga delegado mula sa Thailand ay bahagi ng Philippines-Thailand Rainmaking Capacity Enhancement Exchange Visit kung saan nagkaroon ng palitan ng best practices sa flight paths, cloud identification at hygroscopic salt dispersal techniques. Maliban sa mga magsasaka, ang magandang level ng tubig sa magat ay nagpapanumbalik din sa oxygen level nito na malaking tulong sa fish cage operator na mailayo sa fish kill ng kanilang mga alagang isda. Ayon sa DA, maipagpapatuloy ang operasyon sa buwan ng Setyembre upang masigurong may sapat ng supply ng tubig para sa pangkabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegraw City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Damage assessment sa mga sakahan sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, sinimulan na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Sara Kayabiyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sara.
8: Sinimulan na ng pamalang lokal ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng kanilang Municipal Agriculture's Office ang masusing pagsusuri at pagtatala ng pinsalang natamo sa mga pananim sa lahat ng 29 na sakop na barangay bunsod ng pagbahang dulot ng masamang lagay ng panahon. Layo ng pagsasagawa ng damage assessment na matukoy at maitala ang mga nawalang ani at napinsalang pananim kabilang ang palay, mais at iba pang pangunahing pananim sa lugar upang makabuo ng kompletong datos ang opisina hinggil sa lawak ng pinsalang dulot ng pagbaha. Ayon sa Agriculture's Office, lahat ng makakalap na datos at ulat ay isusumiti nila sa Office of the Provincial Agriculturist at sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang magamit na batayan para sa posibleng tulong, suporta at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy pa ang lokal na pamahalaan sa monitoring sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa kanilang bayan dahil marami pa ang binabahang lugar habang patuloy rin ang pagtukoy sa mga kailangang hakbang para sa pagbangon ng maapektadong magsasaka sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Bicol nagatid ng tulong sa mga pamilyang bumabangon mula sa epekto ng bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Sriel Ann Luzon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Sriel.
9: Naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Maymay sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang relief resources sa mga DSWD field office sa Luzon. Ayon sa DSWD Bicol, ipadadala ang 3,000 hygiene kits sa DSWD field office NCR na patungong Paranaque, 1,000 modular tents sa DSWD field office 3 sa San Simon, Pampanga at 700 modular tents sa DSWD Field Office 1 sa Biday, La Union. Sinabi ng ahensya na bahagi ito ng Interfield Office Augmentation Efforts ng DSWD upang masuportahan ng mga field office na nangangailangan ng karagdagang resources para sa disaster response. Ayon pa sa ahensya, patuloy na nakikiisa ang DSWD Bicol sa koordinadong pagtugon ng ahensya upang matiyak na nakararating ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagtutulungan ng mga field office upang mas mabilis na makarating ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Youth Voice Project inilunsad ng Commission on Elections Catanduanes bilang bahagi ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Juris.
10: Formal lang inilunsad ng COMELE Catanduanes ang Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Youth Voter Education at Leadership Initiative na naglalayong ihanda ang mga student leader para sa aktibong pakikilahok sa pamamahala at paglilingkod sa komunidad. Itinuturing itong kauna-unahang Youth Voter Education at Leadership Initiative sa Pilipinas na nakatuon sa paghahanda ng mga kabataan para sa demokratikong proseso at community service. Isinagawa ang general launching ng matagumpay sa Catanduanes State University na dinaluhan ng unang batch ng mga halal na student leader. Kabilang sa mga tinalakay ang voter education, youth participation, responsabling pagkamamamayan, pamumuno, good governance at community engagement. Katuwang ng COMELEC dito ang CATSU, DILG Catanduanes, Provincial Youth Development Office at ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation. Magpapatuloy ang serye ng pagsasanay para sa iba pang student leaders hanggang August 27 bilang bahagi ng paghahanda para sa BSKE 2026. Layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at pampublikong paglilingkod mula paaralan tungo sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Produksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa Iloilo tumaas. Ito'y matapos sumailalim sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: JP.
16: Tumaas ng hindi bababa sa 20 kaban kadektarya ang ani ng 74 na magsaka sa barangay Akwit, Barotac, Nuevo Iloilo matapos sumailalim sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng clustering hybrid rice technology, tamang pagsasaka, pagsasanay at production support umabot sa 100 hanggang 150 kaban kadektarya ang ani ng grupo mula sa dating 100 kaban. Pinatunayan ng Akwit Rice Cluster na mahalaga ang pagkakaisa, makabagong teknolohiya at sapat na kalaman upang mapaunlad ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng grupo upang manatiling mataas ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bawat pamilya sa Dolores Eastern Samar makikinabang sa BBM Local Government Support Fund Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Lahat ng pamilya sa bayan ng Dolores Eastern Samar ay makikinabang sa bawat bayan makikinabang o BBM Local Government Support Fund, LGSF Rice Distribution Program, isang programa ng national government sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ceremonial distribution, Agosto 12, mahigit 5,000 pamilya ang tumanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Ayon kay Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, ang konsepto ng BBM program ay iminungkahi ni dating Eastern Samar Governor Ben Ivardoni na ngayon ay tumutulong sa national government bilang advisor. Ang suhestyon ay sinuportahan at pinunduhan ng national government at ipinatutupad sa pamamagitan ng LGSF. Hinati sa 3 cluster ang mga benepisyaryo at isinagaw ang distribusyon sa Malaintos Gym, Municipal Building at Lunang Gym sa Bayan ng Dolores. Umabot sa 60 milyong piso ang kabuang pondo ng lalawigan ng Eastern Samar para sa BBM LGSF Rice Distribution Program, kabilang ang alokasyon para sa Dolores at Giwan. Sa Dolores, una sanang mga tricycle driver, mangingisda, magsasaka, barangay health workers, street sweepers at iba pang vulnerable sectors ang benepisyaryo. Ngunit dahil sa suporta ng probinsya, lahat ng pamilya sa bayan ay makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dipolog City Science Centrum, pinasinayaan sa Zamboanga del Norte, bahagi ng Regional Science and Technology Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justine Bulanon.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Justine.
18: Pinasinayaan ng Department of Science and Technology, DOST, ang Dipolog City Science Centrum sa Miputak East Central School sa lalawigan ng Zamboanga del Norte bilang bahagi ng Zamboanga Peninsula Regional Science and Technology Week ngayong taon. Pinamunuan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang nasabing inaugurasyon kasama ang mga kauninang kagawaran, mga opisyal ng Department of Education o DepEd at mga katuwang ng ehensya. Ang Dipolog City Science Centrum ay produkto ng ugnayan sa pagitan ng DOST at DepEd kung saan tampok ang iba't ibang exhibit sa science and technology at interactive displays na nagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa mga mag-aaral, guro at sa publiko na bibisita sa pasilidad. Ang pagiging mas accessible nito sa komunidad ay naglalayong pukawin ng interes at pagkamalikhain ng publiko at magbigay inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inventor. Ang pagpapasinayan ng nasabing pasilidad ay bahagi ng Zampen Regional Science and Technology Week kung saan binibigyang diin ang pinagsamang pagsisikap ng DOST at DepEd na ilapit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga Pilipinong mag-aaral at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 1,000 benepisyaryo sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatanggap ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
19: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang pagkakaloob na mahigit 2.6 million pesos na Unified Package for Livelihood sa Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,323 na mga kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng Tagbina, Surigao del Sur. At nasabing tulong ay naglalayong magbigay ng karagdagang pinansyal na suporta sa kanilang mga pangangailangan at magkatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Nabatid ng Uplift ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng unconditional cash assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang maibsan ang kanilang pinansyal na pangangailangan, mapatibay ang kapasidad ng mga pamilya sa pagharap sa mga pagsubok at madagdagan ang mga kasalukuyang programa sa social protection. Sa ilalim ng pamumuno ng LGU, ang pamalang bayan sa pagkipagtulungan ng DSWD Field Office ay patuloy na nagsisiguro na ang tulong ay makarating sa mga pinaka nangangailangan bilang pagtataguyod ng responsive governance at pagpapatibay ng suporta para sa apektadong sektor ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, August 13, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, Huwebes na. August 13, 2026. Ito po mga kaibigan ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, mga kaibigan. Traffic update muna tayo. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Kinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po natin trapiko sa mga oras ito sa may edge southbound po, moderate to heavy traffic po sa may Kaingin. Masusunod ulit po ng pagbabagal dito po sa may Pitua zone. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic din po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalisakyan. Masusunod ulit pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli rin po babagal sa may Arnaiz Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalisakyan. Masusunod ang pagbabagal po sa may tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound po dito po sa may Park Avenue ng Top Avenue at sana ipagbagal ang dalisakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalisakyan. masusundan ulit ang pagbagal po sa May Pioneer hanggang makarating na po tayo ni J. Vargas. After J. Vargas po, muli pong babagal din po sa May Santolan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. Paglagpas naman po yan, light traffic na po ito, masusundan ulit ang pagbagal, ito na lamang po sa May Muñoz. Ang ating C5 southbound dito po sa May UP Town Center hanggang makarating na po ng Saviorville Avenue, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Muli pong babagal sa May Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After po yan, muli pong babagal sa May Tiendisitas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, light traffic na po ito, masusunod na pagbabagal dito po sa May Upper Makiling. Ang ating C5 northbound sa May Levy Mariano hanggang Upper Makiling, asahan po pagbagal ng dalang sakyan. Masusunod na pagbabagal dito po sa May Candy Road. After po ng Candy Road, muli pong babagal po sa May Libis Flyover. Paglapas po yan, tuloy-tuloy po isang dalang sakyan. Muli po itong babagal dito po sa May Saviorville Avenue hanggang makarating na po tayo sa May Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, mabiyahin ng araw na Thursday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Nagpalagay na ating trapiko sa Morris ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay. Wala naman tayo na mamonitor ng mga kalye na may tubig baha.
7: Ah, wala naman po, sir. Wala po nung po. Nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay. Thank you so much, Ann. Good morning.
7: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Good morning. Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning kay Danilo Calay Labuayan. Yan, nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng live streaming ng Radyo Pilipinas Facebook page. As of last night, mga kaibigan, 6 p.m., mahigit na po sa 600,000 family food packs. 636,000 family food packs to be exact. At meron ding mahigit sa 14,800 na kahon ng mga ready-to-eat food. At halos 7,000 non-food items, 6,774 non-food items na ipamahagi po sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, ng Bagyong Maymay, at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula mismo sa mga local government units na nakalaan na para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, ha? National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, at sa Zamboanga Peninsula. At syempre, patuloy po nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government officials para matiyak naman ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 12 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Paranaque City. Paranaque City. Makakausap natin maya-maya si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Update lamang dito po sa mga clearing operations sa Redemptorist Water Channel. Kasunod nga po ito ng accumulation ng mga debris at mga basura dyan po sa lugar na yan. Dun sa water channel na yan, Redemptorist Water Channel. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alianige. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa lungsod ng Paranaque. Makakausap natin this morning si Paranaque City Mayor Edwin Olivares. Mayor Edwin, sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Alan, pati po sa ating mga televiewers na subaybay ng ating programa. Magandang umaga po sa lahat.
5: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na tuloy-tuloy itong tinatawag na clearing operations, particular halimbawa dyan sa Redemptorist Water Channel dahil nag-accumulate nga po yung malaking volume ng debris at basura dyan sa lugar na yan. Update lamang po, Mayor Edwin, sir.
9: Apo, since Monday po, naglilinis na po tayo po doon. Kasi ito pong ating Redemptorist Channel, ito po yung boundary na channel between Paranaque and Pasay.
5: Opo.
9: Yung kabilang side ng channel na ito, Paranaque, yung kabilang side is Pasay po siya.
5: Mm-hmm.
9: So, ang nangyari po sa atin po dito, nasira po yung ating fast trap do sa pinaka-mouth ng ating channel do sa Manila Bay. So, pumasok po yung mga garbage, galing Manila Bay po ito, itong ating garbage na ito, papunta dito po sa channel na ito na tabi po ng Rojas Boulevard. Pero ngayon makikita nyo, cleared na po ito, malinis na malinis na. Pinagtulungan po yun ng ating city, pinagtulungan po ng MMDA, kasama po ang DPWH.
5: Opo. Mayor Edwin, sir, itong binanggit nyo, ang naging pangunahing sanhi ay nasira yung anong tawag? Trash trap.
9: Yung trash trap po natin. Yung trash trap. Kasi may trash trap po tayo doon. Opo. Doon sa mouth ng ating channel, galing Manila Bay.
5: Okay. So ibig sabihin, itong na-accumulate na debris at garbage na ito, maaaring galing mismo sa Manila Bay, pumasok doon sa Redemptorist Water Channel, sir.
9: Tama po yun. At galing po sa iba-ibang lugar po yun, kasi scattered po yan galing Manila Bay.
5: Opo. So, dahil nabanggit nyo halimbawa na the Redemptorist Water Channel ay nandoon sa boundary ng Paranaque, on one side, and yes, Pasay City on one side. So, paano po? Nagtutulungan din kayo with the LGU of Pasay dito sa pagme-maintain na dito sa Redemptorist Water Channel, Mayor?
9: Yes po. Nag-coordinate po kami sa LGU ng Pasay, kasama rin po ang ating MDA na tumutulong po sa atin po rito.
5: Ayun. So, itong trash trap na nasira, ikanyo, naging dahilan ng pagpasok ng debris ng basura sa channel. Ito po ay naayos na as we speak, sir?
9: Naayos na po siya. Pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito.
5: Opo.
9: Para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung trust po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
5: Ayun. And we understand na malaki-laking volume ng debris ang na-recover dahil nga doon sa nasira yung trash trap, Mayor, sir.
9: Totoo po yan. Kaysa naantak po tayo as of yesterday at meron tayo about 600 metric ton yung po nakuhang basura po doon. At dinaretso na po natin yung basura doon po sa landfill designated by MMDA.
5: Saan po ito, sir?
9: sa San Mateo po.
5: San Mateo, Rizal. Okay.
9: Yes.
5: So ibig sabihin, well, nito nagdaang mga araw or even weeks, Mayor Edwin, sir, ay talagang nandyan ang malalakas na pag-ulan ano, dito sa atin sa Metro Manila,
9: and other
5: areas. So itong trash accumulation dito sa Redemptorist area na ito, ito ba ang maaring naging dahilan talaga ng, well, tumataas talaga yung tubig in some parts of Paranaque, pati ron sa Las Piñas, pati rito sa gawin ng Pasay. So maaring mabilis na talaga, mas mabilis na ang magiging pagbaba o paghupa ng tubig ba, sir, dahil na alis na itong mga nakaharang na debris sa waterway, sir?
9: Apo, isa lang po yan sa water channel natin galing sa inland, yung ating Redemptorist channel na yan. At ngayon malinis, maganda na po yung flowing ng tubig natin from the inland going to Manila Bay. Pero ang main outlet po natin yung Paranaque River.
5: Mm.
9: Kasi yung Paranaque River po natin po yan, pati po ibang city, dyan po dumadaan po yan. Pati Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, at yung Paranaque going to Manila Bay.
5: Opo.
9: So yan po yung ating tuloy-tuloy na dredging ng ating ginagawa. May dredging po tayong ginagawa po yan, katulong po rin natin ng DPWH, pati yung mga private sector, pati MMDA, dito po sa ating clearing ng ating Paranaque River.
5: Okay. Pag sinabi pong Paranaque River, ito yung nandyan sa pag dumadaan ka ng coastal road, merong mahabang tulay dyan, yun po yun, yun nasa ilalim.
9: Yun po yun. Yan po yung pagitan ng aming dalawang barangay, yung La Huerta at saka Dongalo.
5: Yun, opo, La Huerta at Dongalo barangay sa Paranaque.
9: Yan po yung pinaka-main water channel.
5: Ayun. So, ibig sabihin, ito, Paranaque River, being the main outlet ng tubig, halimbawa tubig ulan, tubig baha, palabas sa Manila Bay, Mayor Sir. May dredging po na sinasagawa sa kasalukuyan doon, sir?
9: Opo. Ano po yan? Matagal na po. Continuous dredging po natin, ginagawa po yan. Continuous dredging. Wala pong tigil po yan. Kahit tag-init, tuloy-tuloy po yung ating dredging po yan. Ang problem lang po, minsan talaga po, kasi yung pong ating high tide.
5: Mm.
9: Kasi kapag isang linggo mulan, yung volume talaga ng tubig, grabe.
5: Opo.
9: Volume ng tubig. Tapos kapag nagsabay si high tide, yung po yung problema natin, hindi makalabas yung ating water galing sa creek, going to Paranaque River, going to Manila Bay, kasi itinutulak ng ating high tide na ito. Pero kapag hindi naman kunti sa ulan, kayang-kaya po ng ating mga drainage lahat papunta doon sa ating Paranaque River.
5: Ayun, dahil lang Paranaque ay isa sa mga lungsod sa Metro Manila na coastal, ika nga, Mayor Sir, ano?
9: Actually po, limang barangay po ang aming frontage sa Manila Bay sa coastal.
5: Opo, ayun. So, dahil dyan, at pag nag-high tide at tapos mababa na yung level mismo ng lupa ng Paranaque yan, at iba pa dito sa western side ng Metro Manila, kailangan bang mag-install din halimbawa o mag-deploy ng mga tinatawag na portable o movable pumping stations dyan sa inyong lugar kung sakali to assist yung pong paghigop ng tubig palabas sa Manila Bay, sir?
9: Meron na po tayo po noon. Ang city natin, meron tayong mobile pumping station. Ang MDA, meron din po siya. So yung mga low-lying area po natin, pinapump out po natin yung tubig po doon. At hindi lang din po, yung ating mga creek po natin, meron po tayong mga strategics na mga booster pump po natin at may mga trash trap rin po doon. So doon po natin pinadadaan po yan. So para tuloy-tuloy po papuntang Paranaque River lahat ng ating waterway.
5: Ayun, okay. Now, Mayor, of course, mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbigay na rin ng kaukulang guide o instruction na kasama ang Paranaque sa dapat pagtuunan ng pansin itong concern sa pagtaas ng tubig. At itong nabanggit niyong mga measures, these are continuous measures to make sure na ang tubig baha ay mabilis na huhupa dyan po sa inyong lugar, sir.
9: Iyan naman po yung maganda po sa atin. Kapag po tayo binaha yung ating major thoroughfare sa Sukat Road,
5: opo,
9: in 2-3 hours, wala na po tayong tubig. Ang bilis po ng huhupa ng tubig po dito sa Paranaque. Napakabilis. At ngayon po, halos wala po tayong flood problem po ngayon.
5: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mayor Edwin Olivares, sir, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga dyan sa Paranaque City, yung assurance, of course, na pagka ganunong may mga malakas na pagulan ay mabilis na huhupa at walang dapat ipag-alala yung ating mga kababayan. Sige nga po,
9: yes.
5: Mayor.
9: Alan, maraming salamat sa opportunity dito sa programa po ninyo. At gusto ko lang ipaalam po sa ating mga kababayan po natin, this is cooperation about isa po natin. Kailangan po lahat magtulungan po na tayo dito sa ating mga flood problem na ito, lalo-lalo na po sa garbage po natin. Sabi nga natin, yung itinapon na po natin sa ilog na basura, babalik po sa atin po yan. Regular naman po tayo naghahakot, andiyan yung ating zero waste management po natin. Ang kailangan lang po, disiplina.
5: Okay. Yes, sir. Mayor Edwin Olivares, sir, thank you so much po for the updates mula sa Paranaque City.
9: Salamat po. Good morning.
5: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang mayor po ng Paranaque City, Mayor Edwin Olivares.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo diyan po sa Cordillera Administrative Region. At maya-maya, may dagdag na balita yatid sa atin si AJ Ignacio. Mula pa rin dyan sa lungsod ng Paranaque. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik mamaya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live Facebook streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning ha! At siyempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz sa inyong AM band. Mahalaga po mga kaibigan ang pakikisa ng lahat, ika nga, para sa flood prevention and flood mitigation. Yan ho, importante. Kaya kailangan tulong-tulong. Hindi ho yung palagi na lang natin tinuturo yung ating local government unit, yung ating pamahalaan, eh kasi ganito, ganito. Ang isa ho sa ito, talaga namang lumalabas eh, ang isa sa pangunahing dahilan ng pagbaha sa maraming areas, ha, ay basura. Oh, basura. Gaya doon sa binabanggit kanina ni Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Ilan? 100 truckloads ng basura ang nakuha nila mula doon sa Redemptorist na daanan ng tubig doon na papatungo sa Manila Bay. So importante na kiisa ang lahat pagdating sa proper garbage disposal. Sa bahay pa lang. Dapat sa bahay pa lang, di ba? O, dapat segregated. Nabubulok, hindi nabubulok. O, meron nga mga LGU na iba, ay napakahigpit ng alituntunin nila tungkol sa garbage collection. Hindi kukolektahin yung inyong basura kapag hindi properly segregated. Yung mga ganun ba? Konting disiplina lang sa lahat, sa bahay pa lang, di ba? At syempre, dapat maayos din ang disposal ng basura ng mga LGU. Pero ang isang puntos dito, minsan yung mga kababayan natin, sasabihin, maliit na basura lang naman ito, balat lang ng candy, o upos lang ng sigarilyo, o plastic lang ito ng isang sandwich na in-order ko sa ano, sa o balot lang ng isang sandwich na in-order ko sa isang fast food at saka disposable paper cup. O yun, di ba? Kung ganun lahat mag-isip, di nag-a-accumulate talaga ang basura. Kaya kinakailangan tulong-tulong po yan. Ha? Tulong-tulong bawat isa, ha? Mula sa ordinaryong mamamayan, ha? Hanggang sa mga LGU, hanggang sa national government. And of course, maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan diyan po sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Ang ating makakausap ang chief ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office diyan sa OCD CAR, ha? Makikibalita tayo kung kumusta na yung mga lugar na binaha at nagkaroon ng landslide o mga iba pang kalintulad na sakuna dahil po sa ilang araw na pag-ulan. Hindi lamang dyan actually sa Cordillera Administrative Region. Marami pang mga areas din ang inuulan. Ha? Kaya ang sabi nga ng PAGASA, minsan sisikat ang araw, uulan uli. O, mga ilang araw pa raw magiging ganyan. Kaya huwag tayong masyadong kampante, magbitbit ng pananggalang sa ulan kung kayo ay lalabas ng inyong bahay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay hihingi ng update sa Cordillera.

0: sitwasyon ngayon sa inyo sa Cordillera Administrative Region kasunod po ng mga naging epekto ng habagat at ng nagdaang mga bagyo, sir?
1: Yes, Sir Alan, at saka lahat po ng andito po sa ating programa, ay ibigay po namin yung ating weather situation ngayon po, lalo na dito sa Baguio Benguet.
0: Opo, yan. Okay.
1: Ang lugar po ng pang-probinsya po ng Cordillera. Ang Baguio Benguet po ay nakakaranas pa rin ng occasional po na light rain showers and sometimes po nagiging moderate po siya. Also sa province po ng Abra. Dito naman po sa parte ng ibang probinsya po natin tulad ng Apayao, meron na rin sa Ifugao at saka Kalinga, Mountain Province, ay sumilip na yung haring araw sa kanilang mga lugar. So hoping po na gaganda rin po yung panahon dito po sa Baguio Benguet at saka sa Abra po. So ngayon po ang ating pinaka-latest po na affected population.
0: Opo.
1: Umaabot na po siya ng more than 24,000 na families na ang individual po niya is about 65,421 na apektado po. Tapos mayroon po tayong barangay na 348 across the region at saka mayroon po tayong 98 families or 368 individuals na nasa 20 po na active evacuation center.
0: Hanggang ngayon, sir, naroon pa sila?
1: No, may 20 pa po. Mostly po dito sa Baguio Benguet po.
0: Okay.
1: And din po sa Abra.
0: Yes, sir.
1: So, yun po yung ang ating... tapos meron din po tayong mga pamilya po na nasa outside ng mga evacuation centers tulad ng mga kamag-anak po nila, sumilong sila. 129 families naman po siya. About 477 po na individual. So yung ating casualty po, tatlo pong klase yan, ang nasawi po na nasawi po dito sa rehiyon ng Cordillera.
0: Opo.
1: Is 15 o kaya 15. Dalawa po dito sa may Shilan na Trinidad. Ito po yung nauna. So last slide po lahat ito. Meron din po tayo dito sa another landslide incident po sa Paway Atok, dalawa. Tapos ang pinakamarami po ay itong landslide incident sa may Gisat Sorong, Baguio City po, 10. And then meron din po ulit na nangyaring landslide sa Tokdak Atok. So tatlo po yung lugar ng Atok, Benguet, na nasawi po. Ito naman Tokdak. Yung una po is andyan po yung Paway. Magkaiba po yung barangay.
0: Opo.
1: Yung injured po natin ay umabot na po siya ng 15. Ay, ng 13. 13 po.
0: 13.
1: So, dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Lima po sa landslide ulit sa Pakdal, Baguio. Isa po dito sa Paway Atok. At saka tatlo po dito sa Gisat, Sorong. Yun po yun. Tapos, mayroon pong lately lang po na ating na-validate.
0: Opo.
1: Itong landslide incident po sa La Paz, Abra. Dalawa po yung injured. So, yun po yung... naitala po natin sa ating latest po na situational report.
0: Opo. So, bale ko idadagdag yung dalawang injured doon sa La Paz, Abra. 15 na rin ang injured. 15 reported fatalities. May 15 iba pa na injured. Engineer Valera, sir?
1: 13 po siya.
0: 13. Ah, okay.
1: Bigyan ko lang po yung injured po natin.
0: 13.
1: Dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Chilan, La Trinidad, Benguet.
0: Okay.
1: Lima po dito sa Pakdal, Baguio City.
0: Mm-hmm.
1: Another po dito sa Paway, Atok, Benguet. Isa. Tapos tatlo po sa Gisat, Sorong. Tapos dalawa po sa La Paz, Abra. So... total po niya 11, Sir Alan.
0: Okay. So, wala namang naitatala sa ngayon o reported na missing persons, engineer, sir?
1: Wala na, sir. Accounted na po lahat yung missing natin dati ay nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na retrieval po ang nangyari.
0: Opo.
1: Yun po yung nadagdag po sa ating mga nasawi na
0: labinlima. Okay. At ang status naman po, Engineer Valera, sir, ng mga pangunahing kalye natin, mga major thoroughfares, dyan po sa

0: Cordillera Administrative Region, sir, please.
1: Opo, Sir Alan po, meron pa po tayong pito na naka-close po tulad po ng Cannon Road. Okay po, kasi may mga slide po sa nasabing major thoroughfare natin papuntang Baguio City.
0: Opo.
1: Kaya meron po tayong tinatawag natin na alternate road. Ito po yung asin ng Alisan, San Pascual at saka itong Marcos Highway po natin. Din po dito ang closure dito sa Baguio Itogon Road sa may Sitio Goldfield, barangay Poblasyon po ng Itogon Benguet. Meron po siyang alternate road dito sa Ukap, Midas Road. Tapos ang pangatlo po, itong Benguet Nueva Vizcaya Road dito sa may Bekel La Trinidad. Yan po yun. Tapos pang-apat po, meron tayong road closure din dito sa may kilometer outpost na 263 plus 100 barangay Ambyong La Trinidad Benguet. Panglima po, itong kilometer outpost 346 plus 650 Tabio Mangkayan Benguet. Pang-anim po itong Tabok Banawe Baya Tanudan Barlik Road.
0: Opo.
1: May alternate road po siya na Kudal Pangol Gumboy Road. Ang pangpito po is the Mountain Province Ilocos Road Baya Tuwe Road dito sa may Baluwa Kadyan. Alternate road po niya, itong Mountain Province Ilocos Road Baya Kayan Road. So yan po, pito po na latest po na as of this time ay nakasarado pa rin.
0: Opo. Yes sir. So Engineer Valera, itong nabanggit niyo na pitong major thoroughfares na sarado, yung nabanggit nyo naman, may mga alternatibong ruta na maaaring magamit ang ating mga motorista, sir. Ano po?
1: Yes, sir. Alan, kaya tuloy-tuloy pa rin po na yung mga commuters natin na duman. Kaya lang, andyan pa rin po yung sana po. Ingat-ingat lang din.
0: Kasi yes, oho.
1: Kung hindi po kinakailangan or essential po yung paglalakbay, ay stay na lang po sa safe na lugar.
0: Okay, isang puntos pa, Engineer Valera. Of course, after all these effects ng mga nagdaang kalamidad, ano, bagyo, habagat, we understand na patuloy na ina-assess ng ating mga LGU officials sa lalawigan ng Benguet, halimbawa, ang posibleng pagsasailalim nito sa state of calamity. Ano pong update sa aspetong yan, Engineer Valera, sir, please?
1: So, yun po yung kino-coordinate po natin, lalo na dito po sa mga lokal na gobyerno po natin, like Baguio City at saka Benguet po natin, at saka sa Abra, kung qualified ba. So, andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster risk assessment o yung ating RDNA ang tawag po natin para ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
0: Ayun. So patuloy ang assessment pa rin. Wala pang final decision ng ating mga LGU regarding the declaration of a state of calamity within their area sa ngayon, sir.
1: Yes, Sir Alan. Kaya yun po yung ginagawa po ng ating mga lokal ng gobyerno ngayon. Ina-assess nila yung lugar nila para makita kung ano pa yung mga pwedeng opportunities siguro na gagawin nila.
0: Yes. And of course, kumusta naman ang pagde-deploy, pagpapadala, ang distribution ng tulong dun sa ating mga kababayan, dun sa mga matinding naapektuhan po ng mga kalamidad, Engineer Valera, sir?
1: Sir Alan, ito po yung maganda na ginawa po ng ating chairperson po dito ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: Opo.
1: Director Bert Mugol, katuwang po yung ating DSWD, DPWH, mga main in uniform po natin tulad ng PNP, UP. Nag-preposition po tayo ng mga food at saka non-food items. Kaya madali lang po na nabibigyan ng assistance ng national government po yung mga lokal na gobyerno na victims ng itong kalamidad po na ito.
0: Ayun. Okay,
1: wala pong problema na hindi nakatulong ang ating o kaya hindi nagkaroon ng tulungan. Kaya hanggang po yung tinatawag namin na binadang po kasi.
0: Mm-hmm.
1: na agad-agad po na tulungan po yan. Kagabi po, meron pa nga nagpadagdag ng kanilang nakailangan itong Dolores Abra kasi nagkaroon din po ng mga swelling of rivers doon sa Abra River at saka mga other tributaries niya.
0: Yes.
1: Ay itong mayor ng Abra, in-approve kagad ng ating Director Albert Mugon para sa karagdagan po na assistance sa bayan.
0: Ayun. Okay, isang na lang, isang punto sa lang po, Engineer Valera. Ano bang dam na nandyan sa kar? Ambuklaw. Ambuklaw dam, ano pong status, sir?
1: Ayon po sa huli po natin na kwan, na koordinasyon sa kanila, inaantay po namin yung pinaka-latest po nila. Ang sabi po ng namamahala po ng Ambuklaw at saka Binga Dam.
0: Yes, sir.
1: Meron silang mga openings ng mga gates para hindi po, para makwanta, ma-contain pa yung mga additional na amount of water na pupunta sa katulang dam. So okay, nasa manageable level pa lang po. Ayon po sa latest po nila, ay halos wala pa sa normal level. Nagpakawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary.
0: Yes.
1: Namin para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of the rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
0: Ayun. So, pagdating sa water level, masasabing nakatulong kahit papano yung volume ng rainfall na bumagsak dyan sa gawi po ng Ambuklaw at ng Binga Dam, sir.
1: Yes, sir, Alan. Kaya andyan po yung tinatawag natin na kagandahan ng pag-uulan po. At saka lalo na po sa mga farmers po natin, sa mga areas po natin na rain-fed po yung kanilang mga farm.
0: Opo.
1: Natuwa sila, nagkapagtanim sila, tapos yung iba naman ay nadiligan yung kanilang mga halaman.
0: Opo.
1: Kaya may magandang dinulot din po itong weather disturbance po natin.
0: Eh, siyempre, pagka may weather disturbance, halimbawa mga pag-ulan na ganyan, ang isa sa mga mabilis maapektuhan ay itong mga highly perishable goods, gaya halimbawa ng mga high-value crops, vegetables natin galing sa Benguet area at mga karating lugar, sir. Kumusta po?
1: Okay naman daw po, at saka hindi naman po naantala halos yung kanilang transportasyon, lalo na sa pagdala nila sa mga kliyente po nila itong mga vegetables po na galing ng Benguet. So yun po yung isang namonitor at saka naging report po nila na hindi naman po dahil sa bagyo ay nagkaroon po ng spoiled na vegetable.
0: Opo,
1: hindi. Tuloy-tuloy din. Kasi marami po tayong mga alternate routes na pwede nilang daanan papunta sa mga kliyente.
0: Okay. Sige. In closing, sir, Engineer Valera, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga kababayan natin mula dyan sa Cordillera Administrative Region. Please go ahead, sir.
1: Thank you very much po. Maraming salamat po sa ating pagkakataon po na binigay po sa atin dito sa Office of Civil Defense Cordillera through sa leadership po ng ating Director Albert A. Mugon. Kasama rin po yung ating region na DOS na hawak din po niya. Kunin ko na lang po yung lagi niyang paalala po sa atin o kaya reminder. Yung safety, na yun po yung dapat natin priority. Na wag po tayong lalabas sa ating safe na lugar kung hindi po kinakailangan. Kung lalabas po tayo, be sure na maganda po yung ating plano at saka hindi po tayo mailagay sa alanganin. Kaya nagpapalabas po tayo ng tinatawag natin mga advisories.
0: Apa.
1: Tulad ng travel advisory, may mga suspension of classes and work, meron din mga suspension of mining activities, pati po tourism. Through sa ating DOT, Department of Tourism dito sa Cordillera, nag-cancela din po sila, nag-suspend ang mga tourism activities. So, yung mga kagandahan po, makinig po tayo, tulad po ng aming katuwang po sa mga pagre-relay ng mga advisories na ganito, itong programa ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Sana
0: yes,
1: po ay lagi po tayong maging handa whatever man na panganib sa ating kapaligiran ay magkaroon po tayo ng safety. Yun po yun sana po na paalala po natin sa ating mga kababayan or ka-Indians. Maraming salamat, Sir Ann.
0: Yes, sir. Engineer Jose Valera, thank you so much for the updates mula po sa OCD Cordillera Administrative Region, sir.
1: Maraming salamat din, Sir Alan, at saka sa iyong programa. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, sir. OCD Disaster Risk Reduction and Management Division, ang kanilang head, si Engineer Jose Valera.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kaibigan, ang ating oras, 48 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandaan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 50 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga. Department of Education, tiwalang mapupunan ng three-term calendar ang epekto po ng class suspension. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
9: Rosalan, kaya na nga makakabul ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin nang hindi nababaram dulot ng masamang panahon sa ilalim ng three-term calendar. Ito ang tinuro ni Education Secretary Sonia Gara upang hindi magkaroon ng learning loss sa kamalang na rin sa bansa. Kaya naman sinabi na kalihim na wala siya nakikita na ilang para magpatupad na karagdagang make-up classes ito yung magkakaroon ng sama ng panahon. Bago ulit ang pinatupad ng DepEd ang three-term calendar na nakatakda magtapos sa Abril 8 na susunod na taon. Sa ilalim nito, sinabi na hanggara na maaaring magkaroon ng catch-up at sa tuwing end of term, ang mga guro at mag-aaral nang hindi kailangan magdagdag ng araw ng klase bago matapos ang isang school year. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: Yung iba, wala pang report. Eh. Siguro dahil like places like Baguio, ganyan, hindi magamit talaga immediately yung mga schools kasi may mga namatayan pa. So that's why nag-develop tayo ng system na hindi lang, dati kasi parang stop schooling tapos risk assumption. Walang in-between. So nag-develop tayo ng mga modality na pwedeng nasa bahay lang, pero may ongoing learning programs. So yung mga in between, hindi nasasayang yung oras.
9: Andinig, Secretary Samuel, para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, J. Mark Dagala. Medyo nagchachapi lang ng konti ang signal ni J. Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: O, panahon tagulan ha, baka naiipon yung mga tubigulan sa mga container sa paligid ng inyong mga bahay. O, paalala, ano ang dapat yung gawin para hindi yung mamugad yung mga kiti-kiti? O, yan ha. E, siyempre, yung mga lamok ha, nangingitlog ho yan sa mga malinis pero stagnant na tubig. So, anong gagawin? Paalala lang ho ito, ha? Oh, yung mga tubig nyo, halimbawa, sa drum, sa balde, sa batya. Kung malinis na tubig yan, eh takpan nyo. Make sure may takip para hindi pangitlogan ng lamok. Maya-maya, after ilang araw, may makikita na kayong kitikiti ron. Ito pa. Kuskusin at linisin mabuti yung inyong mga batsa, mga balde o kaya mga drum. Dahil pwede yun dumikit yung itlog ng lamok dyan sa mga yan. Kinakailangan malinis. O ito, yung mga mahilig naman sa flower vase. Ha? Dapat daw palitan ng tubig sa mga florera at mga paso at least once a week. O yan. Yung iba kasi ando na. Nagkukulay berde na yung tubig sa florera, hindi pa pinapalitan. O, kailangan eh kasama yan. Eto, linisin niyo ho yung inyong mga alulod. Di ba? Sa inyong bubong. O, marami yan. Naiipunan ng dahon. Tuyong dahon. Linisin, tanggalan ng bara, yung mga alulod, at yung inyong mga imburnal. Pasintabi na naman sa mga nag-aalmusal. O, yan. Eto, marami nito. Yung mga nakatambak na lumang gulong, andyan, naiipunan ho ng tubig yan. O, para hindi maipunan ng tubig, butasan nyo. Total, hindi nyo nagagamitin eh. Diba? O kaya itago nyo, o kaya itapon nyo na. Araw-araw ding linisin yung tubig ha, sa inyong mga garapon. Yan, ika nga. Siguradong maging mas malinis ang bahay, mas ligtas sa lamok, mas ligtas sa dengue. Hoy, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Huwebes, August 13, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer. Thank you Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
17: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
16: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
17: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
18: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
19: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
19: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, Raincoat check.
19: Pangatlo, ianda ang go-bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
16: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
19: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
14: Radyo Pilipinas.
20: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
21: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
20: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
22: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
20: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
23: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
20: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
22: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga!
26: Trending issues na pinag-uusapan!
27: Mga programang aabangan!
28: Agahan hanggang hapunan!
29: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
31: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
32: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
31: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
32: sa Radyo Magazine.
31: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
32: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
33: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
34: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.

Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat mga bata. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine sa ating programang